0: Thank you, Sanere, Reverend Sanere, for the prayer. For malo atu ai lotu pe mo e hiki hake ai fatongia pe mo e ngā aue o e ahoni ka e ata e whanga ai a ke whakahoko ko hea ngahi ngā aue ko hea ngahi fotutu u te tau whakahoko pe te mau o atu heni whatawanga pe kene o mai Merino kene o mai a Kororia mo Langilangi ki he otua pe a rere iai mo e tau ngā aue foki ko e hoko e tau polo kalama Osi e ni e wiheni whaifkaugo e ni e ke whaihatala noa ki ha whataha i Mangere. Tau te whito a te utewa tuko e ni ki he whiri wharearea i Novema. Pea uki ai e whataha e tuku ia ki he tiko ni kene tau ki whamatala. Uki ai mo e kau whakaafe he ahoni ku o whai ki ai ha kore ke nau kaumai ki he polo kalama. He oku teu teu ai fili pe kui ai na e ko ni hi ko ki loi pe ko no mo ni e pe kai ka ku o mai nga hi me ke ta wa fe ai o fili ia ki na tolu pe a kui ai mo nga fra hu ai ni ta mai o spe fili pe na puli ta ri at ke fili ho no ko pe ko tu pe e ka ke pe ka ko tu pe a ko ka kai ni te na hanga o ta take atu ki ta tolu Oi, ka kai e ni tēnau hanga o whaki ki tau tolu, mo langhaki ki tau tolu, ki tau hoko, ko e ka kai, pe a rerei mo e tau tū whakataha, ko e whakatau taha, a mo whakatoko lahi. Ka i kehe koe ngahi whainga maari e, pe ko tui pe, e ke ia i e ngahi whainga maari e koe a mo ki tau tolu, ko e fia finia. Ha watorewa koe ki he ono, iyo, Ni mata unua o gai e whakaaf makehe ko awha anai o kuhau kene ti mo e ko haika kene ti whanana ki fualu kuhau pia mo anai awha anai tanga noa ko hui o gai e nangahi fotu whai mo ia ki wharearea Pata ala taipe ki he tau ongongo osi e tau ongongo pe ta ola tu ngai pro kala ma ma heni o ff pure lu ta te fito on formal ala ngai nga u e mga fotu tu i loto o e community mga u ko ia ke community o ta ibi kita to lu ki he pro kala ma ko ia a ma ka to ngareva ff ni u ki ma ke he e pro kala ma ma ka to ngareva o kui tahiti ai bisope ia pia mō ano kaunga ngā ue, uheina tu i fua, pia tēnā whakamawhola mai mi ai pego uhi ko e taimi, e kamata wāwe e porokala mā ia i he tātaha. Ko ia ko tui pego mō tolu ko ia whanau mai ki he porokala mā mō hūtala, mō e whafofa ko ia o mai, e he pisope, pia mō uheina, pia i hen pe foki a a vela ia pe a mo a maka o tonga rewa ke na kau kata tai pe ki pulu kalama ko e fasi mana koa e hongofulu ki tu ai pe ki hewe mako ki kamata wawe foku hi e na nau kai kai ko lele lolo e nau tala noa ta te fito a whakato tolo goni na nau fai e o ki Tahiti. O lere tai pe tau programa au ki he ma ai aho. O atu pe mua, ai ki fasia koe ni ke whamawhana aki pe, pe osi, pe a tau o milewa o hoko atu ai fratongia, tatu fito e tala noa koe ni pe moe tiko ni.
1: Luifa. PMN Tonga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Hoig mo kainga, tu mua ke ufa fi loa ki atu e fo hiva ko eni ko story to tell. Pe ko fo itala noa ke tala ko hiva, na e fa uia mga tuunga i angahi au sia a ki whaamiri e tolu, i ena ufononga ko ia o e huhu malu i. A ngahi whakafihu ia, a ngahi iri fia, mo ngahi veive ua pe aonga a huhu ko eni. Story to tell. Hiva he tahene ko ia ko Betty Ann, ko e mafa tukituki o e fatongia o e mo ui. Neongo ko e si whanga ki konga toto a eni o ku huhu malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Ko e ngahe whiwhiri na e whai e he mātua i he mo oni mo e mahu i ngā ia he nau whānau. I he taimita tau ko hai o ku pōpō mai mo toko ni mai ki whanki i mātua ko eni. A story to tell. Ko ha talanoa ke talanoai mo ha whatongia ke whakakato i he ofa.

0: whakaata e ka oma kato kotoa pe ke na whaere na pe pā e hoi pui ta e ua koni ka hoko e. Ko e tawhaki a koe ki he policy koe koe ki ha uta e visa koe me he nai whanua e pasi whiki. Ko e policy e tawhaki le i pāu na hongatu waku mai koe tai pinike na o kauku. Ki whawhiki ki whoke ai e tawhaki koe nisho te whes peko Winston Peter i hen whaike ke kona pehe pia mani nā. Nengo ku ostala ke policy ka upte ke siyo ya ku ase policy ko ni puko tuku mai policy ko ni ki doa ku aya ku ke i tala noa i pek te ke ke umaha pepa ke pe ko tohi e po te tau ki nga hi ongo ngou tuku mai aya e flipo ko ka gibe e ku toka hao ko ki ai a pia mo tera tole tau kainga koi pasifiki nere vete pei kainga tonga ke wakai i whakarele i ange ngahi polisi ko te whai koe tala noa koe ki ai pe oku koe ha ane impact to koe ha ne uesia koe ki a tala tolu ki he kakai pasifiki i a taimi tau pe kuo te pureanga pe nes no ai New Zealand First Winston Peter mo ne kau tama pe nao hopo mai o mao e portfolio koe ya koe ha ne uesia ki a tau kaina he kau i loi a me he tai kakai koe a wafe ua tolu toko lahi kakai pasifiki ki kakai toko si e ne ue sia koe ni kakai toko lahi a pito he tau owa tau whakiru tupu whakiru whamano a whakawhiofi ki ai hau tau toko lahi kakai ngam pe pasifiki pe koe toko owa ai i toko takilu ai koe whakafuafua ai kau nike ke mai whike ngai whika koe nike tau ilo pako hai ia ki tau tolu o kui kai ke oksitseni ko hai ia ki tau tolu o nau permanent resident a ia o kui whakapatonu ki ai e polisi koe ni kene uesi a Filippo a ka ngai fika koe ia e mohi ke tau ilo pe aua ki ai ke mahino ko tau kai ngā ai koe hae mea koe e uesi a o ka hoko ai ngai polisi koe ni o hoko koe polisi ai pure anga o se filiko ni. Ia. Nau mokai e pia filipo ki lami atu pe ia e ta ki kai nikon ni fuku mai ki polisi a Winston Peter.
1: Sa e pia kona ki taulere atu he mainani pia mua katopo e tau tata anope he ulahe nga hei fukotutu mai a e mea. Pia ko fifi au kange toka nga maa Winston Peter si ka tau tolu he taimi ni. Koe taimi koe na hangi uki whamahu ahu. Kai kai maa koe tunga mako no taimi le rei pe ona ni ka malo pe do maka ka mai ki he pulgalama ka o pe te fiu te mai pe ke ka au e te fai pe ta ki ta no pe ni mo ho ho ka tu e te amena ki toka ngai maka e ga
0: e o mo le pe do e fi pa pa ku ai ke te au o mai no mo fu a pe ke ta fi ke te te ke fai fi ka te tau hama reo mo ngai ka te awia o kulahi ange ai wisi a ia i he toinga koe ngai polisi i he ki polisi ka ne tāko whika waki pia mo e ang koe whainga maari e tāko e ua ki ka uwa i he lere looloa mo lere whakaloku fua ki lai lahe e wisi a ai pia pokutan pike whakapatapoto e anga tau whiribu e ngai mea pia mo tau lau e ngai polisi ke mahino te mahino an pia ko whaampe koe ko te e ga he a grupu ke he o community una te teo hanga inga o ke whakahoko ki he tau ke tau ka inga ki te mahi no angi ai fonga i Filipe e ganga dai pa tau ole sisita ke tau whiri o ia pe e Filipe
1: eo mala obito maga paila tea mo ki tala nove ki he nga hi te teo ato ki he Filipe
2: mala obito maga kaumai ki he

0: tae tu nāua tunu kuafe, me tau ngahi o ngongo me he kolomua, Wellinga Tony ki ahoni, malo tae.
1: Mano wala mani aho e ki te malelei a e tonga kotoa pe, mo me mai ki e tau hoa o ngongo ko ia i he fiafi pule lulu ko e ni. Ko e ulua ki, ko e lotu whakasitai ma e ongo ta mai ki tonga, ne fili ki he New Zealand Secondary School team ko ia e wanoa wano, aia ko Julius to in mata pa pe fo ka lai fo ne kamoto. Na e whahoko e whaifekao, whaifekao kisione whinao. Whaifekao e wahenga koe ni o Wellinga Tony, bea moe ka inga lotu koe ia o Wesley. A e lotu whaafeta i bea moe talamonu, ma e ngota mai ki tonga koe ni kua whili ki he New Zealand Secondary School team. Ko Julius to in mata bea moe lai fo ne kamoto, na e whaile i bei Wellinga Tony, bea na tupu hake pehi e si a si, aia na hifonua me ni ai a e na hongo kui aptanga pe amosione palu pe pe foka tapai ta kamoto mo kismasi kamoto o kamata i he siasi ko e ni ka ke na kamata a e ke mi a i he wikeni a ki Hamilton pe a o ku kamata e se a hui i he falaite ko e ni aia kamata e falaite pule lulu wikaha o pe pe foki ki he sapate o kaha u. Aia te wholau atu a onga whaamiri ko e ni, Julius pia mō laifo ne, i he whalaite ko e ni ke pou pou ke ti ni pia pe foki ki he ngāo e kui au whahoko e onga tamai ki tonga ko e ni. Ki whahofonga i pia ka inga tonga ko ia ue linga to ni a tala monu ka Julius toi mata pa pe foka laifo ne ka moto. Moi timi New Zealand Secondary School i he whiau ki koi a ko i wan ko tuku mai e meia ko i a hatbeli ko Ken Laban ai au ku mahino pe ko i fuafua pasiki en ku hoko ki la kanga a meia ai a ko ni tuku mai ni palani ko i ni a council pe ko slio fa puleanga a hatbeli ke fai ha talanga pe mo ha anongo ke le o ko i a kainga i he vahengani ko tuku mai e meia ai palani ko ia e wanoa ua fitu ki he wanoa tolu fitu. Ai ko ne wha amu ke whanongo pe a mehe ka inga hadweli ki e nao ngahi si e ma o mivili. O kune ui e ne palani ko e he waka e ke noa pe ko e tau whanonga whakataha. O kune si e ma o ke whanongo pe a mehe kakai ke na nga fi ma wi wi wi pe ko ha me au kuna mahu inga tahai ko ha na nga fa kau kau ke ka ha o pe ko ha ha nga fi ma o e fai o ke ha nge ya me fonga ko ya kuna ro to nga nga we aki ko to la fo ke ka nga to nga ho ta o wa he nga ni we linga to ni o kuna no fo i he wa he nga ko ni o ha ni pe au fi ma o au pito ai leo pa pe fo ki ki nga fi ma u vivi ki fa hoko ki he mea ken leben pa pe ki ne timi nga we ane pe fo ki o ku mahino au pito pe a hiki ko ia to tongi o no fo pe cost of living pe pe fo ki ki he nga hi a me au fi ma o ki fa hanga we ki ai talo pe me he wa no a wa to lu ane pe fo ki ko pe se te e ono fitu o ki nao tolu i he vahengani. O ki kai ke se unga e pa anga hō mai pe koe nao ngahi vahenga ki tokoni ke nao ngahi fie mao whaka aho. Koe unpaid rates koe ia i he vahengani pe koe tai totongi koe ia rates he vahengani na i he pa anga e tolu miliona i he wanoa taha hiva. Kua ueni ki he pa anga e taha tolu miliona i he tauni. Ai ko hi ak eni ai pa nga e hongo full miliona ai kai lava he ngai family o totongi e na rates fa fo fo ki pe se te ona ta ha ka business ko ia i he va he nga ni na o pe he e to hi ki ha ke totongi i he mahina e ono ka ho ko mai na pe fo ki e ken leben a o fi ma o au pito ai fa ho ko ange anga fi ma o ko ia ai ka kai ko ia o fi ma o ki te mawai ke whakapoto poto a ke apanga ko ia ku nau ma o ko ngā koe ke toi tali e pule a ngā potu mai pule a ngā ke ua toi hiki a rates i he tau e whā pia me he aha uraki ko ia siulai wanoa ua hiva ko ia wata a e tohi ko e ni ki hele o kakai pe ko na feedback pe ko na foto fo kakao ki a ta ni ma ko ya o o kakapa ko e fa mana tu pe hange ko ya ko a ki ta ka nga ke te ko ya o e fi fare a nga a ma ho inga pe fo ki a o ko ke me ta ka nga ta pun a lesita i a wani ma ko ya o o kakapa ai fa ho ko ai fili pe ko a fili I a ho fitu o nove ma ne o ki a ngahi a ho ki mo a o fa ho ko a ngahi fili a makehe o ma ho ia ke me a tu fili I a ho fitu ko ia o nove ma o ta pun ni a sale a le a I a ho ra ke o an pa ai a ku ta u kamata en ke ta to I sio o to la ia ngen a ke mpeini pe mo ngahi palomesi pe a me ngahi pati fa politika le o fi ma pe ho ki o tau ka nga ke fai ai si di fa poto poto ne o ko e palo me si de na fai hanga hili liu ke nga policies pe ko tu tu ni de ko la ko ia pule nga ka fi ma o ke ta ka wa to ki he fi mi pe ke moi moi I ai nga pa ki ko ia mo na nga palo me si ta la no ale ba ke ka fa fo fo nga ho va nga Anga he mea o ke fie ma o ke nao toko ni mai ae ka pau te nao hoko o puli anga. Mahina mai te me he sa, ngai sabea ko ia ko o mi he mitia he ngai aho ni ka pau o kutonu e ni. O ngal ngal pe ko pule anga, ko pule anga ho ko e si e ma o ai pātia e ua pe tolu o hange ko ia ko tonga lele ai ai pule anga ko e ni. Iene pe he lewa e whaia ngahi a lea pe amo to e se mahino aki ange ke lava o ngau e whakataha pe I he taim pe he o whaafai ngata ke whaahoko e ngahi palomesi pe a pe foki ngahi pole na e whai he taim nini te na whai ngahi liliu koe ni. Aia koe mea mahu inga pe ke tau a watu o whiri pe a tau ke I tala noa pe ke kau whafofonga koe ni pe a pe ke ngahi pati koe ni o whamanatu e na ngahi palomesi. Ko e ngata ngai ngahi o ngongo ala maa watu he se afini pe a mea te ao tae tuna ona tuinu kua se tuafa.
0: Ko se ale pasa fai totonu mu tau ngahi o ngongo ma he kolo ngou e kakala Great Church ki he weekendi malo se ale.
2: Malo au pito ae mau fai nga maari e pe au ku tatau pa moi haa ae tau to e whelo o ngwaki I he wike whaka osi ke koe arwen ke whaka osi ae mahina koe ni ko sepi te maa. Pahoko atu ae whakahoa ani pe a mehe ki koro o kui ko Esperton. Ae o me mei koe hoa taha. A lele mai koe a pe a mei Christchurch koe ki he ni. Pe koe taha hono whakafo ofa o e koloni tau te pito ke loto koloni. Ae whakafo ofa koe a ae ngahi ngou e matara I akau. Tau tau te pito ki he akau koe ni koe taha fulutila. Pe a Hange ko rau kei kei ngata pe I ne lanu e ngā, ka koe ngahi u a kau kei kei. Pea hange ko rau kapau o whehea e matara a kau hua noa a e tau mo ui. Pea koe tāpoki I he wiki koni kua mari watu, koe toko taha tonga koe a oku I loa ko Sione Vea, pe ko John Vea, whaiako I he university, O I tai ke ngata pe I he tawhaaki koe ni o e fine arts ka te kaufu ki ai pe moeako koe ia ke Pasifiki. Tota han foki na e, I o kalania o whaiako ai pe a mawai pe pe mo no toke tā pe a koe ni ko whaka ao ngā a ene ilo pe mo ene tau kei o oange ki e whanau wako ke. Ka ihe wife koni ko tōki mariu atu, ne tōki makehe ai ko hui, ne kau a sione ia ihe lea. Ai ko ne lea beo whara te fito, ki he mea koi ni ko I lo. Pea mohono ngāhi nau nau. Na pe ai e sione, ko e tau I lo, o ku whakafotunga ia, pea mei loki ako, mei he ngāhi tohi, pei kai ngatai, ko whepe ai api ako, ai koe oku te iai. Ka oku maho inga au pito, au pito, au pito, koe ilo ia, oku lava ke mau ia mihe nofo a ka inga, ngahi ulunga anga whakafonua. Kohoto ngahi wā, pe a ikai ngata ai, ka koe ngahi au sia, oku te mau koe ia I he mo ui. Koe kau ia I he mea koe ni koe ilo. Pea okulaya nga ilo pehenia, okuikai ke pehe ke se lahe vahe aki, pe ilo pe mauia eka kai togolahe. Iene pehe

0: whakaukau koe ni o kuhau pia mehe i lo. Pia koe hui, koe tonga, o kune omihanga tonu pe e ia. Ai ngai mea koe ai kakai, whamiri, pia anga koe ai nofo o omi ia, o whakatātā. O kui kai koe whakaukau pe, ka koe rea mai ai tō taf. Koe hā ai i lo, pei kai ngai tai, aho no ngāhi nau nau. Tatau pa me hae fwa fia fia pe he, ai lava ke inasi e koto ai, ai ka o mamata pa roe, fwa hoko fo ke nia pa nai fonu. Ne kai ke toi lava ke pe he, ke toi tari, hakakai, ko uhi pe, ko to olahi ko ia fia fanongo, ki he rea ko ni. Pe a, i he taim tatau fo pe, pange ko lau, pango fua au pito au pito, ka ko fou ko ai, ko ngā ue lahi au pito au pito. I he tenta tau fukpe koe mea fwa a fie fie ia, tau te fito ke motsau te, o whewhae nge pe ai ha whakamau. I he whamau anga polisi, o koe kai ko hapa pārang. O kake pe ke kovi koe kau pa pārang, ka kua wa ue nia, pe taha o e whamau i he pongpongin, koe toko te hani pe a me he otumotu kuki. Ne hanga pe o me ai koe tonga, Pane whai a ka ngai whi rū tak whakatonga. O ngata ai. Ka ke, ko e ngāhi tau te amu ngai me ko toa ko ia. O kune nāne hiri whaki ko rūhi ko hia. O kai ke pehe mōne lau ko ia ai loe a tau kapo. Ko e whaka atui, o e whaka atui. Mahalo pe, ko no kamakamata ini ke iai ha kau whakamau. Ka tau te fito i ngai whakamau anga polisi o kulahi. Iai ha kakai peheni, kai tau te fito, ke kakai koia o e pasifiki. Kata hapo ka ngahi mea tau te fito ke he ngahi uwhetu koine motsau te, motol koia mo o mai ki he ni, koi whaka ofa ofa mo unga i he whetuni. Hange koine tok tō ha snow ia ane pō. Koi whaka ofa ofa koi hi, koi ne taftonga koia e langi. Paneongo koi hawiri o kumamoko, pei kai ngata iko ea o kumamoko. Ka mōne whaarea koe au pehe, koe momoko wha mo ui pe, ka u kai kau hinga ia ke tā matei. Mei he ta whaaki koe a oe spoti, koe taha ha mea whakawhiawhia, koe hi koe hā koe a i he nuspepa whakakolo ai koloni, ki he kautangata, aia ko nau wainga. Tau te fito, neongo o kai ke nau asi koe tonga ua tonga whoke, timi koe a Canterbury i he tauni, kau kia ia kautonga ia pe ngahi uwhaitu ke he ke. Ngahi tau koe ia, pia he keke ulawa o ngā e aki hen ka koe o nau ngahi hingoa. Ka koe hui koe pangawhia fia, ka whetau laki, pia i kai ngā tai o au sio. O au whoki pēke ki whetū koe ni ko Omaru. Ne Omaru whoki, ka koe taha kauha mea pangawhia fia, koe taha mea tokoni. Ka ulau whoki, pa mori mamau pe ngā e aki, ai moa koe ni ui kohono, moa ui koe moa tonga. Pa mo fingota kon ko to kono ke ke pe o mai hanga tonu ta to tong pa ka nga tai ko to ta kon na alu o mai o ne pe he o ku ka we ne ha fu ko ro a bit lu aki go lu fa gai pe ku uri pe kai ka ko ma ta ta he ne hang ko ko la o te tolong e to pe kita ta te fito ke kai nga tong ko e to la fo ki mo tsau te a se tu ka ka tonga a se tu kon ko omaru o fa ma hi no mai Kau whiawhia o ki aia e ongo tonga o na ngā ue i he apiako i loa o Waitaki, Boys High School. Na o mai e kau tonga me ngai u koliskeke o wakau i heni. Ko mea kou kukai te marawa ke hoko hoko ato ai peho no mai e kau tonga koi ni kege. Ko mea whakawhiawhia ia koi uhi te maru pe ko o maru o ki ai pe ai kau tonga na o whengawe aki, whepoupou aki. O hange pe koia koe ki koro koe ni ko Esperton. Pea awen koe ki he sipoti, maheno maupe ai iloa e tamai ki tonga. Pa neongo koe ki nawa o ki nautoro hange koia koe All Black. Ka te sio koe ki he lau maarie, pe maheno ai koe koe tonga, o ku makehe ange ia i hatoe ka kai, pe tau ki te fito ki he motsau te. Pea kotui koe ki yongo ongo pe ia kulawa ke mau atu i he ahoni, ka e maro pe toho mo mea mai, ka mou me a.
1: Ko vai maa lala tua kalau, me he kautaha e Planet Gas, mo nga whanangonongo mo tu waki ki hewi keni, maro vai.
2: Maro a pita te evita, pe maro mo lau maari e ho eiki,

ei ai tonga ko to pe mo me ama mai pe ki tu ko tai pe ngai ngongo me kau taka i loa ko ia ko tene kas ora ki pe te vita ko atu fa malo e kai nga ko ni na me ama i o fao nga i ai nga hi me alere ko ia a tene kas ai ko fa malo hen ki a karisi Tasto mako e ni te vita me kai nga fanongo na me ama ia me iberinga toni. Lava lele i atu ene me alere pa fafke fia mao pe. Kuia ko e toko ni ki e kai nga kutonga kotoa pe umo me amai. Wata e pefo ka fra malo heni ya la ni mote, ae koe hamoa fukene fra lava fra tau atu ene SUV e wikene, pe alava lele i atu foki, boi ongo Cook Islands, na me amai me i Hamiltoni, ta kwa ifo kwe kastoma ku amanaki ke na me amai me fangare i tonaki ko ni ko i ha ko sign up ai pe na me alere pe tiri vai pe i a tatao ko ia ko i tai fo ke tuku ai nga u e ko ia ai ka tahani ko ia ko tonga ko to ape fi ma o na me alere pa ku ato ai pe fo ki a fa malo hen ko tangata ko ini o ma u fina we aki mo ma u fi tuku aki ko ia ko e Pai fatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika. Ai ku iloa fuke to tahani fukatau at mau pe a ele ika i he imenkuri ai glave iloa i he tonga toko lahi na fukatau ika mau pe i he to tahani. O me lava mai fukea ke iate kuea plene kas o tokoni. Kono tuku atu mohono whaka ari ari atu e ngahi mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe. O fie mau hamu mea lere ko ia ka ngatonga. O te mouto tatari, tawa ke tokonia ki moutolu ha tafa aki pe, papa o kai ke iai haolai seni, mea mai koe uklava lere i pe whaia te tokoni, i ha o whaahinga IT i pe, koe kalaske mea lere, kalaske ke mehe ka pe o au ke ngahi yuti, o fetukua o pito i ka ingatonga, koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva, o noni maano valo, pe ko autonu mai pe ke mau ia te, Pika te au fituono e Nelson Street i Onehanga, ta mome a.

0: ko e TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Reda basi.
0: Te vita, ko ha ha o fotutu ke ta programa ki he ahoni.
1: Paolo, kun te vita pera kore peke ufu hate kai kata po tapu fako mene he kalen. Me ate ta ki programu kende TNT Sport. Me waki pete ma fasil NPC. Ta hoku mai peke fanki olo e fanki tau oku fanki timbe tonga. Ako te mo i tim kona vavau. Rugby. Ta hoku fai peke timbe olpregi. Pata hape mo i sio he tau te te tau na olpregi pe mo Australia. Ta te kausa ke ligi ka mone polo.
0: I o ko whamaro a te vita, ka ke tuku mai e pe o la koe na o NPC, pe ko te au whaka vahe koe anusila ni malo.
1: Ame meo te whaarangai te te ki mua malo he ui kosi, ho ia ui ke te. Kaunti si o taha, i manoa o tako. Ko tasmani ke ua ua, i he ua wha o rani whaitana, o rani mao, pe o plenti ke tō rua ke ta pitu pe a house pay, ane ki tō lalo ti mwen house pay te, ta ti mwene ki hao mai po loa. Ha mai ni malo. I waikato ka tolono ke ua pitu a manu atu. Uri na tonu ke ua walu ke ni maua no frame. No whapa, ua whaa ke ua nima ke nda pelu tau maali en. Tala nake lewa ke nima nima ke ta hiwa sa frame. Koe, tau anu NPC teita. Haa se kia ipo, haa te hapa ke te lau mai kia ke kena utu ni.
0: Iyo, ko wha malo atu te vita, eh? Pea hange ko iwa mahalo pena ato ki asi mai kau tangata koe na nau ihe olpeleki na nau kau koe ni he tua. Kaku te sio hange ke whahinga koe ni unau lave la vea. Ta sio ki he tau koe ni na ito kosi he weekend. Ifa fofa pita pa inga ai whanau tonga koe ni ihe a whiau hiko ni a ena PC e te vita. Kako e ko te sio lewa ki he ngahi a vainga pehe. O kua e whakalaka ki mua, pa kua i lewa kaha u rerei ki a kina utolu ene tuu koe ki he kaha u. Te sio ka fiha ki pia me timi koni a Kenda Peuri, whafofa a bito e vaenga e toko tahani. Pa kua te sio pe e te foki pe toko tahani, ma tuu ko si e olbreki, ka koe tua koni ki Afrikana e lavea, pa koe tui pe vaveni pe hane foki, koe uhi koe te teu koni ki he vaenga koni mua seria na ke lave mai ki a i te vita. Koe anga ia e ku wakai koe a ke whiahu ina PC. Ka sai pe, ka uhoko atu ai pe, ki whainolo koe ni te vita o e whiahu koe na ipu a Pasifiki, ane ka wā tonga, Fiji, Moha, Moa, Peheki, Siapani, Kanata, Mo Amerika e te vita, eh? Ae ka whainolo koe ni, ne whainolo ai a Siapani, pe a Mo Fiji. Mana tui ko Fiji uwhika hiwa ia i e whakoko a mamani, pia ko siapani lewa mahalo na ihe fika hongo fulu tahataha peko taha ua mahalo peko tahataha peko taha ua kako whainoro ko nine ikuna e siapani te vita ake kai koe ua noa ki he taha nima a fisi o mahino ai pe koia hanga tuu ku ikuna e siapani ai fiau hi koia e pasifidi ki he weekendi te vita koe hanga ia koe ai vakai koia ki he ki ne tuu koe ai whiawhi koe Pasifiki, tau tāri ai ki he taufo ou te vita. Mahalo koe koe ngahime ai ako uhinga koe ki ai, ka pau ke loto ke hoko atai pe, ki he whiawhi...
1: Hoko tepe teite ke si, ke whiawhi na vavahu, ke te teo teo ne vavahu, ke te teo tau koe koe, ai timi koe na...
0: Koia, koia, te vita whamaro, te pe koe hui, koe online, koe tau, ngai timi a wawau he wike kuo si, na maalohi alongo mapu i ka Ameriko ua fitu ke ua whaa. Maalohi rewa tu ane ki vare koe taha whaa i talau koe hongo fulu, maalohi rewa rei maatua koe ua fitu i holonga koe taha nima, maalohi, mahanga, mahanga marisi pa mo a... halau furi koe taaki taha fitu te vita, eh? Pea maalohi rewa a taanea i mataika koe ua ono ki he ua tolu a mataika. Koe tu uia ngai whiauhi koe i he wike kuosi te vita a wahenga wavau. Pea koe tu koe te pire, ai ulo tanga taki aia rei mātua koe poine ua ua, hoko ai maurisi koe poine ua taha, halau furi koe poine ua noa, mataika poine taha ono, taanea poine taha nima, talau poine taha whaa, tuane ki vare poine taha tolu, holonga poine taha taha, longo mapu poine valu, pea mo ka Ameriko e poine ono. Pea koe mui mui taha kolo tolu, koe poine taha, te vita koe ola ia, ngahi whi auhi koe, pa mi vava au, pe hangepe koe ni, o kua mai koe, he kau whafufonga mi vava au, ke kau tangata ko hene ngahi kolo, kau kuia ha mou fietoko ni ange ki he, ngahi timi whaka kolo. Kau tui pe hango tānea, Afganania, kau tui pe mahana ke fulahe o fulau ki tonga pana tuke fulau kai awe ato hatoko ni ki he, ngahi timi te vita. Ko ya ngai tuku koia ngahi timi e te vita. Whiau hi wawau. Tahanga whaka o mai e ni te vita ko wiko si o goni. Amanak te whai e whiau hi whaka wahe goni ki tonga e te vita. Malo. Ki New Zealand e te vita, ko e aia na tau mai konga ane afi, pia e whakaosi mai rewa konga he ahoni. Pia ko e ne tuu koe, ai e nau taim te piri koe ki he nau wai ngā e te vita, ki he weekend ni, aia ko e aho ua tolu, aho ahonia, eh? He taimi ono e fiafi ko tau mai ia koe, ai toko ua walu whakaosi, koia ai timi nau tau mai he fiafini i he taimi i ono e fiafi. Pea ku koe tōna ki kaha urewa aho ua ono, i kai whamare more, ai ko tōna ki aipe wikeni aho ua ono taimi taha tolu noa e fiafi. Taimi taha tolu noa e fiafi, o kuwa inga ai ai pāperiane a New Zealand, peko New Zealand 15, he taimi taha tolu noa i St. Paul, pa mo e tau timi e te vita, eh? Ai ko na ula ki tau ia i he aho tōna ki koni, taimi taha tolu noa. Aho pule lulu kaha u, aho tolu noa. Taimi taha taha pongpong e wa ingai mo timi ko a haa moa, whaieni ki St. Paul. Eh? Pea koe aho a flight erewa aho u a koea o Okatopa, taimi fitu e fiafi, e wa ingai mo timi Waikato a Pacific Under 18 e te vita. I he a maraaka pulu koe a Maurisi i Waikato e te vita. Eh? Pea koe aho sa pate erewa taimi taha taha pongpongi e wa inga mo timi a Talanaki e whakahoko peni i St. Paul te vita o ko fi awi koe ni te vita ko i kai ke kahu mai foki ki ai a fisi pro auta fisi ia ai a konu silani pe mo Asteria pe mo Tonga e te vita pa ku fi mo papeliane koe ia a New Zealand pe konu silani 15 ni te vita ke whanongo koe ki ni o ko i kai ke tau e timi a Tonga te vita pa mo yongo timi koe ni a tia wan an usilani pe a mo Australia. Eh? Ai ku ilo e fisi ia, koe ki aha nau whainga maari o nau tolu ia ke na tau pe a mo timi an usilani pe a mo timi Australia. Pulo au ta fisi ia heanga koe e kusio koe ki ai. Ai aku fai tau pe a tonga he tua mai pe a mo haa moa. Eh? Koe ki tau ia pa mo yongo tia wani te vita. Koe pe hono uhinga o na ia. E te vita kate si o rewa, o mai rewa a e pāpā, ke nā tau ange, ke tau, he koe no uhinga koe peheni, he koe taimi koe, a e tau whakavahe, ai a koe south, pa moi a central, pa moi a timi koe ni, a vahe koe ni, okalani o whai mai, ko whee bē mālohi, koe a tene whakafofonga, a whee auhi koe ni mo Pasifiki, mo Fisi, mo Tonga, mo Hāmoa, eh? He taimia koe na mei malo hi pefo ke vahe koe ni, ke te sio ai koe whato ngai he hau koe valungo fulu hi vango fulu. Sio koe ku tō lalo pe hangai pe koe tau wanoa, tono pe ke whaha whakakau kau ke lahi. Tua taha pe aluha ke ai wanoa a tō ngā o kau i he whiau hi koe a tia wan na elelei abita. Ospe koe ya, te whoki pe ki he mea tatau. Te kisio ke tua mai koe ni koe tim whakakoe na tō ngā tau tā valu, koe ke tau ia pa moe. Malo pe na tau mo haa moa heni. Ko mea ko ke tau mo New Zealand mo haa mo Aseria i kai e te vita. Ka kuhu ature ma mo whangi i timi ko ni hange ko timi ko ia kua e whanau a Pasifiki i Waikato pe o ku nau o ku e nau timi ko i Waikato Pacific anda 18 filifili nau tolu ke nau tau. Pea ka ko mea ia ko ke tau si o ai pe anga fefe ane tuu ko ia ka ke manatui kuna wha una tolu e kua ose te ingwa inga ia a New Zealand a tau whakaako te vita. Eh? Ka koe anga ia e tasio koia ki he koe uhi ka u foki atu, malo.
1: Malo, ke te kako e pepe neko, mana o si gei na, ke fie pe fisi ki na hap. Kaka e na fui fui kwe si a pani, e mo si toka kwe na ne fai kwe ma umau iwe na utimi kwa na fui a iku na na wato maha iwe ke na uke hao tanso tamo tonga e nika ke, e anga e alo e takai. Kwa mpere ki te ita?
0: Iyo.
1: Ah, si, tako na mpere ki pa mua se.
0: Malo, apito te vita. Aiko, fe au hiko ni ufai ya, ah, hongo fulu koi ya, o e mahina katu uku, matu ko na fea hueni ki hei puko e petrolau, e te vita, ka koe tau ko ni, ani e whaima ki he ni, e whaka hoko ia i ten paka te vita. Ko mea koku, o whai koe ki ai hono tala noa i he tainibi, pe lava he e oropere ki ke kei tau he re ko ti koe ni, koe foi tesi ene ni mango fulu tupu oropere ki i ten paka te kai ki nau foi. Mana tu ine lava mai a Afrika i he tau kousi, ne pehe e hanga Afrika o ikuna i e olpereki i ten paka kana i kaipi lava e te vita. Aiko ne tu ko he tani mi, ko mala e i teni ia e whaingata a ke ne, mahalo ko mahalohi whakamui mui taha a Aseria i he olpereki i kaike ma. Ui he valungo fulu tupu pe ko valu ono pe ko tau te vita, kako i ten paka. Kako ne tu ko he tani mi, o kousi o koi ke ai, ki fainga taa e te vita ko hui ko foi tesi e ni mango folu tupu te ki ai ke fo e orbre ki a i ten pa ko anga ia ko e ku vakai ko ki ai pe ko a famalo pe ko hui ko toko ua tonga en te vita ko nakau i e timi ko ni a New Zealand School Boys pe a mei uelinga toni a suriasi a taimata pe a pefo kalaifone kamoto Te whenga he wike kaha uke o atu whanau tonga koe ni he timi koe a Nusilani. Te vita koe ai moe toko taha pe a mei Hastings ke tafsio ke whanau tonga koe ni o kunau i he timi koe ni a New Zealand School Boys. He koe te whenga koe ki he ngahi timi pe a Nusilani i hoto tau. Koe kamata pe ia whakaava koe hoto te matapā ke sio i kita he kau whaifiri. Pea mo kau whai ako koe a New Zealand. O kai ngata pe i New Zealand. Kau ai mo toa pure anga. Mana tui te vita, koe whanau. Na alu ki Europe, alu ki Siapani, pe ko whee. Kono, koe, toi taimi eni koe, ke te whei ngā i te vita, ki he, ke te asi i he ngahi mea pehe ni. Koe angai e kuwakai. Malo te vita.
1: Alu kute, hini ke pehe, whenga maali, tau taka taa maunga.
0: Te vita, koe, anga fokia, a sio, ka koe ranga koe o kusio mantu alupe taimi, alupe ae taimi, ae mea koe ia, ka kute sio ke ki tama koe ni o ku aluhake i he tunga fesi, te vita, whakafofa vainga, ka koe mea koe hange pe koe lau koe ae, toki vete pe mei mala, koe mea kotoa, koe ke te a discipline, ke whai ako, moe mea kotoa, hae mea kutala mai, whai kita. Pa taimi kou te toko hopo ki malae, tok tāna ki mai rewa e te ilo mo to poto, taimi te hopo ki malae, o tok whakaari ari. Kako anga ia e ku wakai kou tui pe ki ai te vita, na ia i pe a whainga maari o mo unga, ki he tuu koi a e tesi koni i kamata i he mahina katu u. Malo.
1: Kusio pe te ten kakau pena na ngau mea ki hui tesi koni e whaa koni, ki ha aliliwa e, e hito sebi a South Africa. O pasia di talau, aru e tau ko hoi. Ko hamua e mo e ko talau na lau o ko pai ko ni ke fe e na tau na ko e. Ki fo mo na hamua ia. Ko na ki ni. Talau si o ke.
0: Ko ia e te vita mo ne vita me grave ko ki ai ko me afanga ta ape. Koni ku na qualify ka ko se au hifok na fa ko ko ya i tonga i kuna he tala a se au hini e te vita pe a qualify e pe to qualify pe mo ha mo ko hin ko na na fika wa ke na kau ke fe au ko ne ipo ma mani e te vita to ki he ko te hu ko ni ke fe au ko ipo ma mani man to ko nga hi a timi le le au pito paka pa e ma te foi malo he ta hai a hange a tau tol mo ha mo a ngai timi pe he Kau ia fu mea lahi au pito au pito te vita ka mau hata fu i malo he taha pakato e ua motolu pea moni lau koea mea malo e ongo tau reo ki langi he tau fie fia te vita ka koe hanga ia kuakai hange koe mea ke lawe koe ke ai ke tau pou pou i te vita ai mai ngā mai ngā he tari ni ti
1: kosa ke tari ai ri ki teita kua ria ke hongo fu ki ta haua a night e ruska pa ano ke hongo fu a sa e ha ha tiu ke tau ne te gosi wa o au ki leo ke leo ki vei vei wa o pakau kau pe kai
0: Io te vita mantu ko ko quarta finalo ni na to ko si a tau ko ya a lusta pe mo mo saka ka fokia he kaila he apito te vita fang full tupu ki he pe hange ko ni ko pe imagino apito ia imagino apito tau ko foi tau ko ni a woria pe mo naite pe ko timi ko ni ka solo O ose tau ka hoko e ngahi mea te vita. Ko uhinga ko ngahi fai tuto uni pea ka whakamau i he tawhaaki koe ni te vita. Ko ka ko au maanga ko uksio io na hala whakamau he ne. Tau tau te fito ki he fwoi pulu koni na e totonu ke tau te a ia ia frisero he fwoi mea koni i a halasima e te vita. Ka ke he? Ko e... Pau peke pehe, a langa sipoti e te vita, e ose mea patok fai fratontonu, sion, e kaike alu fokia ki he tiema ou e te vita. Kako e anga ia koe, e kusio aku, ko mea nai mamahi ai koe, kau mamata e te vita, i he ne tuu ko ia, koe uhi, koe ne tono unou, a whakamau, he tawha koe di, o na e totonu, ko mea kehe ia, peko hafa kau kau e uoria, pe te nau akatau tea, a kahi ke hu e mahanga ka te hoko te vainga te tāna ki mai hataimi. Pe ko e nau o hofi, paka paurewa te nau tatao, matu ko tatao pe ko nau malohi ki nau to. Ko ngahi i tisisin pehe ia, ko mea pehe a kapteni i loto mara. Ka koe anga ia, e kua kai. Na ia i pehe whainga maari o uoria, pe tau fie fia kotoa vainga lelei e tamai ki tonga na i he timi, whaofofa au pito e te vita, ko ne anga ia ko si o ko ia ki he mea. E te vita kako e taho, hoko ato ai pe, ko ne uhi ko ne tuu ko ia a sem fainolo ki he weekendi, ai a sem fainolo lewa a timi ko ia a Penrith, pia moe timi ko ia a Newcastle, pe ko night, ka e sem fainolo lewa ho timi, a timi ko ia a A toro fini pe mo timi ko ia Lusta. Kako hanga ko e kusio te vita. Mantu e Lusta ko hoko hoko nae fo i lere mata na hoko hoko tu o faa e na uhawa na tolu kai tu o tolu pe nia a Penrith. Kuna osi a ngai nda tolu. Sio ke tau osi bena na uki to mo mea. Toe fok mai bena tolu ia. O ngā te hau pina tolu kako hanga koe uksio ke sem whainolo koe mo tolo fini. Mantu ku asi hake tolo fini tainim. Te kai ki hau e tolo fini koe tolo fua taimi enia ke sem whainolo ai tolo fini e te vita. Te kai ki nga wā unā tolu ke fo i lau maari e koe o hange koe o ku mao koe e lusta e te vita. Te si o hange kapteni a lusta kau iha tama o ku kei. Kako hanga koe ku tui, ku piki aku. E maalohi pia Penrith. I he semi koia mo nai te pe koni uka asolo e malohi a lusta ia mo tolfini io pe mo tolfini koia
1: ko ta no ko ta ta ke ni mo to la wano mai ta ta na mai u ko ke hanai tibia ko o vela o mo timi
0: koia ko hanga e tu tolfini pe mo mo a lusta e malohi lusta Penrith pe mo ni uka asolo e malohi Penrith ko final ke wa fe wa no ko Penrith mo lusta e te vita ko ne tuia ka ku ke kore me ko ke tana ki a peti io ko te kalange ki ai e te vita ko ki a gavela ko ko ni ku ke pobre mai e ka ye
1: gavela ka mo ye tana la mai ko so dia fret ko nuo ko tamu
0: ko ya ko fa malo atu ka te ko malo apito ko hi ku lava lele e ta programa spoti ke a honte fa ve be motor Taimi tatau i he wike ka hau ke mou mea mai ke tau programa spoti te vita malo.

0: ata te au whai tō mamau ka atu mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki mōtolo koe a kumanako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi. Ka teki mōtolo kumanako ki ewa waka o gea i nihi ke whāngota o gea i nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gea i hā mō palani wholau ki tahi mo e whāmiri pē kokoe mo kau ngā tangata. Pē kokoe pē ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātau. Ki mua pē toho ho waka, waka ia nge mua ulua ki o kwewe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i o gia i ha life jacket i ho waka ki a te koe pe mo e pāsese kotoa pe o gu i waka. Pe ke tala mua mo e feitu koe te mou alu ki ai, taimi te mou mawahe ai, taimi te mou foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand o ku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi. Pe o gia i pe mo e nau ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mou wholau. O gia i e polokala maako ki he wholau waka. O gia i e ngahi nau nau e au ngā tu ki he wholau. Pe au gea i mo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau e a hoko hawhakatama. Ko e nau tau mua o whai ngofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi ko a au sia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni i ho ewe ewa i tahi mo o matafunua o kufai, fefe a ngahi kōsi a kokoia ai Coast Guard i na au ngat. Wakai ki he na website i coastguard.nz. Me a teki nau tol kotoa pe me he Coast Guard o nau whamalo atu i ho mou tauhi a tahi ke malu ki o mou ngahi whamiri pe mou community.
1: O ku malawa ke uesi ai community i e wa inga whakatupu paanga. Ka pau ku ke hoha awhi kau aki mō koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling, pe o ku ke whakatoka ngai o ku liliu hono ulunga ngā meihe anga mahe ni, pe o ku asia i hanga hi whaka ilonga, o hataha o ku whakafufu e ngāwe aki oi paanga, pe kore paanga, pe talanoa maupe ki e wa inga whakatupu paanga pe tāmisi ni. Koe whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatokoni ki e ni ihi peheni, ko hono tala noa i oi mea oku hoko. I e taimi ok tala noa i ai ai palopale mani, ko ho tokoni ia ki ho kau ngā mea pe whamili, ke nau maue tokoni oku totonu ke whakahoko ki a teki nau tolu. E malawa e Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fesi o whaki, ok whakahoko e ni i he whaunga whakapolo fesinale, e he kau ngā aue whakapolo fesinale, pea te nau malu i hangahi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pōtala noa e whakahoko, pea okuta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie mao tokoni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, whetu utaki ki Gambling Helpline, i he noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā, pe ko ho text ta e totongi ki he walu noa noa ono, pe ko hao kumi tokoni ki he safeguard.org.nz, /support.
2: E li liwa lao fe kau aki mo staket malu imo ui pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha ko toa pe o ka pau o ku ke ngawe aki hawaka mita e ono pe si hi fwai. Ki a whakaiki iki, ahi ai maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
3: Ko le whainga maari ko ni ki o atoa ki whanungunongo ko ni ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pe ko ia ko tutuku ako maulunga ko tupou ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o septema whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o septema mo katake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola kulupu tolu kutaki ai sekeritari le sieri vao mo hei lala maka kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mafare mo i tou ki muini mai Malo, mo whakapapa atu me kautaha kolistutuku a eako maalunga ko tupou malo.
4: Kore whenga maari koe ni, ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo ila i pere o ku kilo e faa i he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, mo i paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o ma ue mea kotoa pe ambe iai, malo.
5: TMN Tonga.
6: Ka tau taimi ko toimini te nima pe hoko ai fitu.
1: whakatulo watu pe korepe ke hufanga toi pe i e tala whakatapu na e kamata ake Filippo ai ngā ue aho ni ka e atabe mo fine motu ani ke u hoko atu ai whaifatongia me e tau polokalama pie mentonga i he fia fini ko au linta atolo se pasi o whakahoa a pe te tau fe ao moau o toki mā vai i hoko ko ia ai homo fulu mātaha i he pōni pe hoko atu e makatonga lewa ae faifatongi a mi whareni o mō toki mā vai i hoko ko ia ae ono pongi pongi a pongi pongi. Whata wange pe o ku mō mao hai fia flele i he fia fini, pe a ongo lele i atu foki, pe a moe tau polo kalama i he ngalu ea. Vave au pito e alu ko ia ae aho, he hifonga ko ia tau o ku vave au pito pe, tala monu atu ki he ngā hei whakahoko whatongia kotoa pe tau tau te whito ni ki he tau whānau ko hi ko e ha o ko ia ai taimi ki whakahoko ai ai ngā hei sivi pe a mo ngā hei polokalama ko ia i he ngā hei apiako ia o ko i ke whakaosinga o e tau tau whakai ki he tau polokalama ko ia o e ahoni wanga peheni Hoko ko ia ai fitu ko e poloka lama e hawha o sieni a e tau lua pe a tutuku ai ako. Ai a oku whingawe a kiai a e tau lua a e sia o la ka taki pe a moe ata. Whakahoko a te poloka lama o e pōni e a risita tafu ka o maafo ki a o saya si kupu. Fitu tau noa ko e sosa e ti lea whakatonga aia a ia e whakahoko a te poloka lama ko ia e se fita hao uri ka o maafo ki ai siaosi i laiu ko e whakaafeia o e pōni tēnā kaunga ngā ue atu mo se fitaha uri me he polokalama ko ia sosa yeti lea whakatonga Hoko ko ia ai walu ko e polokalama talatala i whale eke mo uilelei wikeni o ku whahoko ai talanoa i polokalama ko e ni whakamamafa ia i he Alzheimer's whakahoko atu ia e toke tā e tuini mau ka o maafo ki a toke tā si o ne waka pea mo te vita vunga moe ahi hawe a hiva te tau kolosia i ke he kolongo e kakala ki he tangata na ne hanga o mau ai fi auhi ko ia Master Brick and Block Layer Supreme Award o e tauni ko Paula Vakapuna hoko ko ia a hiva e whaia whakapotala noa pia mo e tale kita o e MRM Foundation ki Tonga whika wakeni pia mo e whainga maari e tokoni ai Australian Global College ma ai whanau ko ia i e Pasifiki ka e tata te whita foki ki Tonga whina taula veu ki soia e kau mai i he polokalama ko ia i hoko a hiva. Hiva tau noa, te tau wakai ai ke tawha aki ko ia o efe folau aki, pe ko e immigration, pe amo sa lote hele tārilo ko e tale kita o e approaches immigration. Hoko ko ia e hongo fulu ko tau polokalama fe lafo aki ia, pe a i he poni o ku Whakate whito ai pōtala noa ko ia o e pōni i he aonga ko ia o e teknolosia ki he tonga. Ko hono lelei, mo hono tamaki. Ko e hālewa e tau mea e whai ke tokoni ki he palopalema ko ini. Kau whakaafe pe ki he pēnolo i he polokalama ko ia, ko Pensi Manilangi, kau maa foki a Lolinda Maue, pea pehekia Naomi Kula. Ko e kau whakaafe ia i he polokalama whila fwaki ko e pōni. Whatonga ia me foki o kia ki li liu i he pōni ke tau polokalama. Ko e whila fwaki e lele pe me homo fulu ki he toi minite homo fulu pe a hoko ae taha taha. Ko e polokalama ko ia hiku leo oi whakatu amelie o ku taha mai ki mua o kamata i he hoko ko ia ae taha taha. Ko e uhi ko e taimi o e piso pe pe a pe foki a uheina. O ku nā lolotonga i Tahiti ka tēnā wholau mai ki nāua i he taimi ko ia e anga maheni o whaafaka hoko ai. Pea koe uhi foki o ku kehe kehe pe tau taimi. Pea mo Tahiti koe uhi ngaya o ku ki taha i mai ai unu ki mai ai ai polokalama koe ni ki mua. Ki mau tolko ia mo uanga maheni i he whanongoa polokalama koe ni whatonga iange e kamata. Ai hikure o oi whakatua meri e i hoko ko ia ai tahataha i he pōne. Tau wakai mo hei ke whare o wawelo o tonga e tau taltari ki a arisi tatafu ka maa foki a osa ya sikupu pia mo e poloka lama tau loa i he pōne.

0: poupou ai pe e tau ngau e whai e tau whanau tu i e whanua wani. Kona whakatoa, lele pe a puti auna. And thank you very much, Alice, for the opportunity. O manatoe at pe ka pau iaha ni ihi o kwhi iaha tokoni ke kumbia mau e nau laiseni, e nau driving, e nau whauri lele, mo tui e nau leta, o whitutaki mai ke si aola, e wai pe maunga i service kehe, koe tokoni e tau tau tupu ke kuminga aue, ai koe employment service o ku ataa pe, bau te mo whitutaki mai pe, pe te mo hao pe ki he website o si aola, pe whitutaki mai e Facebooka, mo e Instagram, oh, yeah. E whitutaki atoa taha. Ka kona whakatoa, tau fia fia pe, tau mawhainga maria, ka whamalo atrisi e tatake tau ngau e ahoni, e a pefoki a maria, e kaumai ki tau polokalama. Malo.
1: Oh, yeah. Malo a pito o sai asi pe au ku wai pe fa malo lahi ko e o sai ka tak fa mole mole ko tai mi ko nai va kai ai e si ala ngahi ngahi vitio ko ni na e tuku atu he kai nga tonga mo ngahi ko la ve pe o wai pe fo ke fa nga mari ko hi ko spelling b pa na tau pe he ke toki ki toloia tuia ki he wike u atu tu ko yako ko hi ke fa nga mari e tau fa na wa ko i he lau to hi mo intermediate he ko la ve pe na ke si lava na po kala ma ko e momo wa pa ko la lueni na e mehe Sutton Park tala mai o folau e na kulupu ana to ki toga tapu pa ko taimi pe ko e foki mai ai a Sutton Park o tui e toki whainga maari e ke whai e tau ki i tau spelling bee, tau lua spelling bee i si aula, i he ofisi ko uhi ke mou, mea mai peka inga tonga ki he ofisi ko eni a si aula, o kufu whakalata au pito ke whakahoka e tau ki porokalama ko ia, ka ko hono whakakatoa, o sai, nai whewhe taimina e whainga aue ki ai, ko wha malo lahe atu ka Christian, ko uhi ko i lave, i peko ki tamai o eko eni o kufu tau kei au pito i he hono penga i ngahi viti o, ki i asere he ko lave i pima hana ngai viti o iena e fuku ata kovi a pito kai whenga pea Christian ke ki i kia e whakamalo laha ka Christian ka koe hao mo wakai ki he ngai viti o na e o atu e ngahi lea me ngahi hiva
0: koia nge koe lau whawhi e si a pito tim gwena na wakai ki ai pe nge koe lau whakaloto lahi a pito ka pau koe kuonga ka pau koe tau tupu eni e ahoni huanoa lewa e o se tau e huanoa e hanga e te tau toi sio e ngai u ata koe ni pe koe tau tangata ke hei e te nau sio o wakai ki ngai u hiwa koe ni ka koe mea koe na e pehe he timisi ola e nau fefia e nau hiwa i e ngai u himi mo ngai u ngai u hiwa whakatonga pe na kei ke toi puri e nau mā, na kei ke nau mā, ka na nau mata kakai o whakahoko e nau hiva. I e nau mā whana, pe nā tau sio pēne i ngai kurupu, mā whana atuia. Pe koe whamanat, pe koe tamai ke nea tupua ki pē, whare pē New Zealand, ka unau mau ai mā whana koe, oe mamahi i mea, oe tau whaikawei koula. Ka i e taimi koe o tau tukuangi ki nau whakahoko. Nau whakahoko le rei pe pa. Nge koe lau, Alisi, we were just in awe of the use of the language. I e taim ta tau i nau lea, mo e nau hiwa, mo e nau mawhana ke whai a hiwa. I e loto le rei, i e nau mau inga ia, i e nau tō ngā sū. Toi ngai video ia, ku tā i pe ia, me mei pong pong kotoa pe, e whanwhanongo pe mo whakaloto lahi e kau ngā ue, e whae na ngā ue, e whakaloto lahi ki a tek mautou ko toa pe.
1: Mau. I think koe taimi pe koe kuki lahi lahi e unga hi hiva koe ne tau tō tupo, taimi o tau tue whakakau kā pe anga whewhe ke ai hata ki. Ke ave unga hi whiau hi le hiva ko eni, ngahi kuru ko eni, ko hui ko whaasio awea, o ku ave kau haa moaia e na unga hi kuru piva ki he New Zealand Music Award he, ke ano ki whakahuat e tā ungahi kulupuiva ki he ngahi awards ko e ni ke mauha ki, ke whakailonga, ai mahu

0: Mai fu lai tama fa kaulu din ta he fia fini. Ma ko kamata ke to mai ki momoko. Ma mo ta lava pe a ma ta te mai fia fini. Fa vi lo gatto e programma fia fini mi he. So sa ti le fa tonga i okalani no si la fok. Ki ma ko se fita uri hu fa nga fa ta pu nga ko ga nga mai ni. Ko le pega mai fa nga mai ko ni ta nga a ke nga idea. A tu hotao pea ke tokon fu ke to imagino ai fe potano a ko poni ko e programa ka ni fu a tuia i he fenga so sa e tike tau fi mai no a ke mo tau ka kai to ko te fi tu ke ai i ma man ke ma winga a hono a ha ke ki e tau ria ka inga ta pea fu ka fenga ke fa tolonga o i ka ke fa tolonga te ke tu loa ka ke tu loa mo tu tu pu e poni ko hoka te programa no a ko ia mi u ko si frafe foke ke a sa si laiu to ta sa si laiu fo lo ai mei nu si lani foke ngai ta ula he fai nga ue fa ki fa to to ki he e a ko pe kai ngatai ka ko e ta fa ko ia o e tau a tau fatunga mo tua ngai ulunga nga mo e to o nga pe kai ngatai foke ka ko e memi pai ni o e society Sas malo la mama he pon ki to hokate programa ni ko ilo peo kupi ta ta e ta mi fai ho ki te folau a pe ko fomo pe ki to mu mai nga ko ni na to kon ke ai na fam ke ya ha programa e ai ko fomo nat mai ke to to telefoni e taim ko to pe ko nga to mu he pon ni a ka malo la mama we ko o si fok na ta no ke me ai wo ulo ki ko e la ma ko e ke ta wa ko i tonga ai re sonico e ko musica i he whaka Britannia pe ko Inglisi kono i ngā ko tau si hanga whao hao no ngā hirea tuha mo tuton ke whai ake i a koko ia pe ko wako ino a fwoke tunga mato ake ma alunga au pito he kulawa ke CVI e tau whanau a ko i he lesoni ko ini i he e ngā sivi ma alunga ta kai lava sivi he ongo realo te ke lava lea whakato o sivi he lea whakato ngā te ke toi lava peo sivi i English i fok. Kana ta lawe mai ai ki he tawhake koin o hu mai ai ai ai mo no ue si ai pe mo e ngahi tapa koe tene lawa o tokoni pe koe tene lawa o whakato ki lalo pe koe tene hanga tuku hifo ki lalo a e tau music whakato ngā. Koe e kei pēni koe hanga o si oi koe unga fwe pota anua ka koe mea koe ni Koe te lawa pe ngai reson koe ni koe lawe ke ai, ka koe nā ke iwi, pēr nā ke mā oe whakailonga mā alunga i he musika. Koe si o ke e ai, pa koe ilo pe koe o swai ngai ngā oe ke ai. Koe mea ngai koe ni ala toko ni eni, ke puke puke ake e tau fonga hi wā, pe koha mea ngā oe ni a tene hanga o toi to'o atu, pe tene hanga tanu e tau ngahi ilo whaka musika whakato ngā kono i ngā koni o mai a ngahi whonga hiva fo o hea e hao si o ki ai
1: Paro apito se pita koe heu i mahoi ngā apito en e ko kore peki u hupanga tu he whatako to peku o whamako la tu he kope he whepini koe Koe malai kone musika tata te whito ki he hiwa kako hiwa patonga o tau whaamu mau pe foki koe foki ati koe ia koe foki whaiwa koe ia ke kaka ki hatu unga o ku maa o lunga ta hu mai koe ai sechi ou he tahi wano tolu O tau whanonga kohe re ti o, ku maina hoko e uhi wā, ma mea kotoa nai whai holo pehe uko ni seti, pe moe u katoa ngā pe. Ka e hau koe ni koe re ti o, o asi mai ai, e ngahi tuku whai holo ia ku, o ku whā pe nima. Pe a lau, po lau mai ai o au mai ki he, fitu ngā fulu, walu ngā fulu. O ku hangei ku ki tau tunga ki e, ai, kai ngata he wha uka koe fasi, whaka fasi. Pea koe mea mahu inga koe ni hoko kohe ahoni koe huma e ei ai ke toko ni i koe e tau ngahi whau mahu ki mea mahu inga te whiwha manatu he ni koe ngahi a kenga kotoa pe na e tupu mai me he papa de tau kamata pe mihi wha ma pola mai go se chi au. Oku ha uia pa mo e ko fwoi ake ngata ha oku ngā fwa pa ma ma whanau tolu ia i hiwa tu ngā whasi tēnā e maari e au pito pe ia. Hau mai e ake ngā kohi i wha ulaka la kā mo mea. Oku nea mo uku wha i wha kaku ki iongo wha tu wha haurongi ki hanga e tau whanongo. Pe hau mai ke fwoi kuonga. Ko asi mai e Tau te pito ke tamako ni ko ongo. O ku koe akenga ko ia ia kua au mai ke pui taimi. O koe ki toi aha fasi ke he ia. Ko hiwa ape moere au ke he ke he. Kai ta tau pe fasi ia. Pea koe toi ko viange aho ni. Koe e ku tau si o koe ke ha whakalaka ia. I he tuunga koe o melodi pe koe fasi. Tu ke he ange whau. Kau huma e ai o kou tui au ia se fita. O ange mua hano ki i taimi. He kohana uhinga. Oku tau o si tesi e tatope aku maari e au pito e whau fasi a koe e ai. Paneongo oku tega ki lava e ai o puaki lelei e taulea. Kau koe poka hapu mea mahu inga puaki ia. He koe whau ia na ai pia ke follow at the area e ko ko pe mita e ke mahino ko ia e kapa e pu ak fa palan he ai e taule fatonga ki au ma ko me au ma nga ta ke mari e fasi pe ku ta manat pe ta tole ki u pas ka kala ko ni ko e u hiwa e hu langa ko u hiwa talola ke pa ko u hiwa e fo ia ke nga hiwa ka kala mahu inga i he whitunga fulu me walunga fulu ko to mai pe ia me he uhiwa e kau kau po e ko he whaiwa he? Ko ia i o te tau pehe ko e ai e hu mai e ia o whaha mea ke he kai ko hu mai pe ia o mai po i mea po ou pe ia yeah. Ke tau mui mui ki ai ka ko tui lahi pe a ko u paam pe a uia ke tau tari e tau toluia e ai he alatu pe taimi e tokon lahi e ai e kono faka ke a ke mai ai fasi he kone tama ko le tio ko u fasi ko ni ko ko ko ki fi fa no mai te tante e ka ko e ai ma te ne ta mai ai u fasi ne ai ai ne mari e mo ta u fi fa no mo ki ai ne o he ka ki alu ki a ke ngako ko nga ke ta u teringa
2: ko ya
1: ka ko tu ya e fa fo fa ni ta na ke ai Tau te whito ki hinga hi whau koe ni ki mui mai, he? Tau pēta tōru ia kua i afu i standard pāu ia ki hiwa koe ni koe ai tawatā i nā koe hele peku koe hāpua neo. Koe u whau tūnga whasi ka atoa pē ia, pētoe tō mai mo u whasi mūri pē ia ngā wea ki ai. Ka tau ange mua whainga māri e i ai ki neo maha tau ki mea fo o.
2: Maha mea fo o, iyo.
1: Mea, iyo, kou tu, koe hiririu ia koe mea ia u whainga tā mau pēhi kamata. Ka ko e ko ni aura tu pe koi tau te fito ka pau ka me ke whakaraka ki olunga o ko tu iau se fita ko me e utonu ki tau tari
2: ko tau tari ko tu e whainga te nau e tau kau a punake koe ne ngai aho ni nau ilo peko nau tau neo na kai te ke whareo nau ngai hingoa ka ko whakahoa koe o pehe koe kiva mo e kau kau po e loto mā mahi a Clint Eastwood ka pai whanonga mai o kia e kau puna ke henu ko ke whakahingo ange ke nau tu whakatau mo e koe koe kusi ilo ke aina kai ke hiva Clint Eastwood nai mapu mapu pe ka koe ko mea koe nau ke lave mai ke ai ki he ke tukuanga ki whanga maari o AI ke tau si ange pe fe fe e nā na e foke ai hiva he mausip hiva koe ni he lotonga wikere whatonga na e na o mai ai foi fa o eu o kore mai ke ko ai pe ko na ha fa ka pa na ha fa na ka na fa no me programa ko ni pe la mai ai din ta ke ke ku mi ange ko hi ke ki fa ka hu ha ki kon ai ke ma ka fa no ke mo si a ska o ek a fe ka a ke pe me ko na to ka mai ke ai he ko nga fo ko fo ka me area pe fo ka fa si o ki ke he ange me he ngai fo nga ko ne ta o me ko hi ri pe ko hanga nge e ka pa ke i sai a si la pa mo e poakirea ma e ai ka ta ko ngo fu a pe e musika e fai ba ko ni e ga nga ire an e ko fa ta bu la be ke folo ke o ai asi mai mo me pe he ko hi ka ton fo ke hano ko mari mari be din da ko ngari fo o ka ko nga ire un ga ke po ni kako e uhinga e whakatapu koe ki mua ki tau ngā ki ngai rea mahi, ni mo e rea mahi, no? Kako, ko seo ku ase ai fwoi hiva amere nai te pia mo, mo whewhine, Ariti a Simpson mei, oke mai fwoi whasiko ia. E lava beke mea, se ase katak, ki ki tai ange, ko hiki tau ki whanonga ange, mea koe ai pia ki mni te ta, koe viseo ke tai mi, pata toki foki mai o kekeanga ange, o tuhu i tonu mai, ngai mea koe koe seo asi heni, e o ku kehe ange ai mei, mei he, o kui foku koe ki here, koe ki here pelua ni pia moe, ki ta, moe ki ta papana, ke i lere mai ake tai mi, koe, ai koe kling isi utia, koe hinga ki ai, eh? Ata ki whanonga berin ta, ki tai ange fasi ka tau whanonga pe hālau a AI ke mea koe ni.

0: Ore.
1: Fa malo ke ka wiki ko ia ai korisko tupo. I he o mai fa startari o e ka to ke ta to to lugo ni ko ma ka yat ka tek na to lu. Fu o lo e na puri. Ka ko ni ku fi fi ke ta tali le ki na to lu he fa fin. To ke ta se ne va ka ka ma fa to ke ta e tin ma o pe fo ki ki a to ke ta te evita pe ko esista te evita unga moya. I he poni. Fa malo la hayat ke tek motor ka tangata ai lo to mabla lo ke mo fa ho ke polo kalama ko ya poni pe a hange ko ya na ku tuka ane na yangi ko e pota la noa poni o fa mama fa he ka veinga ko ya ko e alzheimer malo te fo ke atu ke tek motor ke fa ho ke polo kalama e poni malo
0: Balo pito e linda pe a kore pe mo ke ma o fa mama lo tu e nga i tal fa ta po to pe ko kamata ke nga i mo polo kalama pe mi e a pimento nga i fefin ai ata mo motori ki fega mari ko ni ke fao ko ki programa ko ni pa eta la no ko hi ko e ka venga ma winga ko ni ko to ko mai ki fao ko e programa o e fia fini a ko e ko manga ro pe ko e pe ko ausaima o ko ma o formalo la ki to ta e bloka ke o hi ko e frafe na ni o mai ma ki mautolo ke mau lere mai he se fini o kauwhakataha i he programa koe ni o whai pia taratara noa koe ia ki he mau inga o e māngaro pe koe dementia pe moe Alzheimer koe ma programa i he se fini hange pe koe whawhiloa ki ne whakahoko e rinta koe he ni pe mo tuketa atu ni mao ka pe he ki Associate Professor Sone Waka ke whakahoko programa me potara noa e fia fini. Pe ke kamata mau a whakalama me potara noa koe ni, e whakahoko ia i he mgatuunga he report wha ma man lahi whika otata mui maanga lo pe mo e a pekuri Alzheimer na e Dr. Wange mai pia ni afi. Pe e ni pehereva koe ulak whenga maarie, te uhanga i o kore ki atu ke tae tuin mao, ke ni hanga o whai a whakatala noa, whika waki pa mai mau inga e ripoti ko ia mara tuin.
2: O mara pita te evita, pia kore peke uwhanga tina ni tala whakatapu. Ko e ripoti ko ina tukuange mai mei he World Alzheimer's Association, Alzheimer's Disease International, o tukuange whakatapu mai. Pia ripoti e tau ni e te evita posione o whika waki o mai ngahi, whaito for all, o ku kei whakatotolo i mai mei Amerika, pe mo Europe, pe ngai whaito o koe ni, koe whaito o fo o au pito, pe koe tau mo e whaito o ke prevent pe malu i hotau ata mai mei he ma uke ai maa ngalo pe koe dimensia. Ka koe whakamatalo koe ripoti e te vita mosione nau pehe o ku koe kakai koe nau kau e whakatotolo koe kau tau legele ka ai koe tau ono ni mawhaiki o lunga. Pea koe o la koe ni ai oi whai tō o o kui ai pene o la si isi i kai furuko sai. So its benefit isn't showing to be that great yet. Pea whakamatala koe ripo o ti e o ngon tangata. O ngau pehe koe palapare mai taha koe ni oi ngai whai tō o. O kutu whai tō ai kakai koe na usia usia ai tau onono a tau nema whai ki o runga. Pea kutau ilo mehe whakatoto koe ni oi whai mai ki mua. Koe ngā hiri riu kōko kōko tā u tō whumbe whakatāpū, o kamata mai e tau ua noa tau tō noa whai ki orungi. Ā, neo pēku whaito o koe ni, o ku whaito e kau tōre kereka, kau lai lai pē tai me o si lahe ngā hiri riu kōko nā u tō, pe o si ai pē ai la vea u kōki ngā hine ave ai. So I think the point of the report is to say there are promising findings, but we have to be treating people earlier.
0: Maro pito e tuini e tara noa ki e tau mi ono mau inga ripoti ko ia o ku tuktuangi mai ni afi whika wagi pa mui maa ngaro pa dementia pa mui ausai ma. Koe e whata anoa gane whakao koe tuini e sioni o ku o ku whakata umu a ia ki e anga whakao kau o ku whi mao ke toi ngai aki anga hi whaito o ngai whaiakau ko ni ki aki nao tolu ko koe o toi ki i tau pehe te tau motu a koe whanoa ki o kako kamata i e tuini. Ka koe hanga o sio sio ne ki he ki ha ki hanga hi ola lere i e ao ngai ni ki o tau kakai pasifiki. E u tau ilo foke ngahi a fata tolu fa ku ka ta ka kai no ma ta week ai ma ngalo po ti mencha po me asai ma ka gi fata no mangi ki ro ngo fa ka ka ge
3: malapu do david korpe ge huva fata ku ye wo sko ya no a fa ki fa malo ka tu ni no hono ta no ai mai ka report ko ko tu pe ma u inga report ka han ka me ka ta no ka tu ni ko e fa mama fa ko ke fo ya ka u o do tonpe ke ta usio ata to lu ka kai pasifiki ma tu ko ha fo ko ya ka u e ha u pa mono to tongu pe ka ke nga tai ya pe mo e pe mo e pa mo no nga hi side effects pe ko nga me ri pe ko me ta ko ko to ka ngai ka tu ni han ko ko fa ta no ko fo ya ka u ka ko fa to ka ko prevent ko no malu e pe ko pe fo ka u me na ta osta no ma ka nga me la ange ko u me tu la ve no fu te ta la va ri ni ange ko e mau me to ho ni ma te ko le ke ma fu le le ke ata mai ko tu sai pe no no ai ai nga ri po te ni to to ke ta u i lo ke fa ma man la hi ka to to ke ta u si o pe ha me e a ma ke te ta to ko i to nga ni e a ko tu te de vita ka pa te ta u si o pe ke ala ko me ho ko ma ma ni pa ta fa fu ko ha me ko ku i he ni ka fo ke ke te ke wa nga fu la ve pe pe ku la ta u fe se ni te u nga ke ta u pacheti ko ya ko ke ka kai pas fi ki pe ki ki hen pa mo pas ka ko tu ton pe ta u lo kai ka fa ma ma fa pe se ka u ki fa ma lo sino ma me tro ni le rei ma nga hi nga me pe he ko ko pa pe ki so a ku ya ka hi lo pe ke te fa fu ka pe ka mo ra mo
0: ci ma lo pe to e si ni ko ko me ma wi nga na yo ke fa ta no me ki ai e fa ka ka ku ya ne ngo ko nga fa to to ro ni ko fu ka ho ko fe ka ku me ta fa ki ke fu ya ka u de ne la va to ko ni ki hon no e non balu ki ta tolu a pe mi he me mangaro ka oku ko ke fe mau ke to fu fa fala la pe ki ai e ko fu fa ka ka u ku ko ma sio ni fe fini o ma wi nga pe ke ta u lo ki no fe ta to ka nga ke ngai me o ku un de hanga ai ki ta tolu ke ta tu la vengo fu o ka ke e fa malo sin no ka mu le re pe to to ko ni mai pe fu ya ka u ke no fu ke fu ho ka nga he mai malu i ko ya da ode ta fu no fu o fa fa fa la ta ki he ki ke fu ya ka a o fa ka ka ke me ne ta ma ke sio ni tu
2: e un altro che ti ho te vita al mondo se la vasione e quel fatto tutto che mi mamma mamma di là che mi ta u tu una fra fu fu a che siete fa di ma con ma ngal di mamma là hi e lava o malu i capau di tutto kanga che ngai me cook sai ta mafu pe to kanga che ngai me cook sai che to ata mai che tengo nga nga ta mafu o ku benefit au pito ye ko ta ata mai mo ta uto fun be fata pu no ga pe mo nga i met lava o fa ke fa kamaro hi o ta ata mai ke nyo be ho kanga hi diu e ke lava ko ta ata mai o nga wele e ai ko nego sa ke ba fu han ko mena lave ga si onne ko to kanga pe ki nga me ko sa ko ta un mo ile ri fa ka si no ai ko to kanga ko ta un si no ke to to ma o lu nga ko e suka ko fa kamaro hi si no ko fa ka si si e ka pa maro hi tu ke fta paka pena mi ako ia pe pena mi ako e sio mo te vito fra malo hi o ata mai ko yako pe fra to to mi muli una pe he ko lo ape te ata wa ko ke o si me he form ni ma pe form mo no o si ka wi he sai pe ve pena mi me ako mi fra palango social isolation ko ka ka ko na no fotota ha ka ka to ta ha ka ka ke na ta la no fe o hi mo ia o ku holo vave hono ata mai ta mi ko ia te ga me ko ia u impact ai ai anga ta feo hi hanga de anga ta fa nongo wa anga ta sio if our hearing and vision are impaired then that's going to affect our ability to interact as well
0: smalo bito e tu ni fe ko ro se poin ma winga nena ke na ke ta ta ha ma mena ke ta ngo ti ai ai ma winga zo go ta un feo fo sociali gene to koni ki hono fai e e ki ta tol pe me e pe me mang e kata question e ja ki ta ta no me ki ki me mai ta fa ki me ma winga ko ni o e to mai fe fa social e me ta fa ko ia ki to koni ki mang al
3: ma wa pito e te vit ko tu pe ko ma winga ko ia fa social e to mo to ta na ki me pe ka pa ma ma fa ma ta la ko sa ko ki he hange o ko fu ta mai ma lo hinga ko ta ta no fa social e ko tau family ko no fo ka inga ko tau unga nga fa fo nua hange ko nga sia si ma nga me pe ko tau ko fo tai mla ko tau fe inga ke tau tau fai fra malo si no toko taha pe. Ka pate tau ngā wea ki a ngai whunga fai sosiale, hanga ni ko tau so ki ngai whaunga nofo a tāinga, ihe ngai whaamuri tak ta. Ngai mea toko ni, ihe ngai mea o ku mou le rei, pareke ngā tai, loto taha whaamuri ke nga uki i fra malo si. Kai ka fra malo si no ka koi ngā unga ue pete vita he, hanga yoko ki he sopingi, lue o fu tau mea re re wof pe he matapa ki lue tu ai mea papa gua ha fanki mea o poko yapi o a e fu fa fara ke fa na u ke te pu ke ka te malanga ko lunga o fa ngai mea ko ya pe a mo fanki mea pe a ko foi no fa ka ina a lo ka le foi le boro ho ko hangi ko ngai no fo fa ka community ka wa ngai siasi ma ngai mea pe ka usio te vita ko foi taimeta ka fa su ke ka unga fa fo lunga o neo ngope o koe ngai mea ka gua no ngai malo hinga. Ko tuke whainga maari eni ke tau ngā waki ko hinga o tōla he tau whawhalala ki he ki he ngā ki he whakatoko lahi kai kai ke whakatoko taha. Ko eki ngā tau tak whetoko ni aki pe ngai mea lai. So ke hanko tau ngai mea ko oku ai ta oku tau monu ia hanko neo ngā tau whawhalau oku poto a te vi tahe teu teu e tau mea toko ni oku palanisi. Ki ila i le tis mga mea pe hianga koe e tau feoi e ka pate kaiki pa tau mau ka atoa ia anka tau lue pongi pongi na ngai metu ato tau ngai whakataha ni ngai no whawhamu aroha kaiki he whakatokolahi ko ngai mea pe kutu maa te vita whakafio fea pe ngai mea tu koe koe tohon mai kia koe whipingo koe
0: si malo sione koe tau tarano fuke ni ke ngai mea koe ni hangao ai ki tau tōke ke malu i ki tau tōlpe me he pe mui pāngaro tā no ki ngai whuiakau so kōni me ngai whonga ka kutui o te mahu inga pe he ku neongo kau whinga ko tō pe ke oe te tau mae pāngaro ka kua si whahinga o ku ki hoko mai pe pāngaro ko tau tōlu pa wea te whaimare koe ni ka koe e tui ni ke tā no mo ke mahu inga koe a koe hono whakahoko e ngai siwi e whakapapau e pāngaro ke i taimi pa mo ngai mea i toko ni ta whakwe.
4: Iho mara pito te vita mosione. A mi ke whakafuafua koe, e kakai tu ndawe sia koe mā ngalo i nuksi la koe ta uni o whakafuafua ke toko mei mei hiwa manu. Ma hino lewe o toko lahe kakai o ndawe sia mā ngalo i nuksi la. Pe ka kakai lewe a koe ia o toton ke tau. Tau ki o toton ke tau. Toko ni ki ai. Mo ni e o tangata koe kakai pasifiki i nuksi la. O kia ki nau whakaonga e nau tolu e ngai se vesi koku. O mau mai mehe put ngai mo ungi. Pe koe taha uhinga lahi koe ki nau mau koe ai. O koe nau ek ngai se vesi koe ia. O kia ki nau auna toke ki nau toke taha whakafamiri o si vi mo whakapapau. Ai, tu unga kuna ata mai pe kuna mau e maa ngā lo pe ikai. Pe koe mau inga fuki oe. Si vi kei taimi. Koe uluha ki o kia ipi ai ngai whai to'o. Mo e ngahi intervention e lava o whai. Ka pau mau kei taimi e māngalo. Ke ki tōloi ai hoholo. Pea koe ua, o kia ni ngahi uesi ai, uesi a whakatamai ki he ke he o mau e kakai, o kai koe māngalo o ia. O kai pe taimi ni ihi o ngatanga o tau pehe, koe taimi kou tau ngalo ai hapea, ngalo ki ilisi sopingi, ngalo ki ngā tō tahau tau pehe kutu, koe mea e māngalo. Ka kato atamai o bule i fukeho tau sito. So there's many things that can affect our mind. Ai koe maho inga koe oe, sivi kei tai mi koe ua ki ke whai to e ngahi, mea kato tukla vea ngofua ki ai, pe koe ua ke whakapapau i, pe koe ai ha, ue sia pe koe ha mea kehe i au koko, e lava o whai to, pe koe le reipa to atamai. So that's the important early diagnosis. One, we can treat what's treatable. And two, if we catch it early, there are things that we can do.
0: So malo e tuini. E fim fok pe koe tau mua ia koe koe o e whamanatua, whamamalahi koe ia o e maa ngalo ia tau. O pe e whapalangi koe ta earlier you know, more you can do. Pa koe mau inga koe ia, o na whakahoko o e sivi mo na whakahoko kei taimi. Ako koe koe mea une tala mai, koe wāpiangi koha no whakahoko hano siwi mo whakapapau i mā ngaro. Koe lahi angi ngahi toko ni tawa whakahoko, ke whakatuai i ene alu ke toi paloparema, mo alu ke toi kōwiangi, ai tūnga kuia i mā ngaro he toko taha koe ia. Koe tau siwa ke angai tau nga ue I o tau community mo I tau whetakoniaki ki hoko o tau kakai pacification. Pepe he koe haa ngai mea te tau rau whakahoko ke tau konia ki tau tolu ke toe wawea ngai I tau hanga toko nia mo na whakahoko ngai sivi koe ni ke lava ki tau hanga o whakahoko ngai toko ni ke itaimi ke whakatua I e parapae mai maa ngaro.
3: O kare mhape, hake ko konga pe koe ni koe hau se pota noa pehe ni pe ilai ngai whataungia koe koe ke whai ke mau ko ya ai mai fai lo ma roia ma nga lo nga a nga me pe nga me ta ko ta ka no pe ni anga me ko ta no ka e tu ni I lo anga fo ma ke si vi o ma wa lo pu ke a to ta ga e ma nga lo pe ke nga ke ta pe e tu ni ko ha ke I lo I pa ta u pa ta tu ke ka ko fra a mu ke I lo I ke ma o to kon I ta im ko ya ke to kon ma ke fa mu ni pa mo ta mo to ta ko va ve ko no no I lo I da ka ke nga tai o ki tua ya ni ai ma ti do ma a lo fu ta su ga e al pe nga fa I lo nga o la la ya ka pa ka ke ke fa nga pe lo ti do nga me pe te vita ta mo me ta ka pa te ta ma pe nga nga we nga ku ta nga mo ya ke ka pa ya nga ai fo nga ke na lava mai pe o mai o ke ta ke na ke ta nga u fa ta kai kai ko tau ta ape ki ka kai ke o ki he ngā I ngā wea ngā ka lawa ka tama o mai ke ki he ke ka kai ko tui maka ki tā tā nā ke te kia he mea ka ko ilo maka ko ko ko rinta kune ai mai kua ki toko o kua e whehu I rinta te ke whehu I mai pe ai e whehu o atu
1: I kai e toke tā ka taki ko e whakahauka tuka mūtolo ko ni I he nau I tā mau nau fie fia he whanongo ko moure o o ku toi whoki mai ki he tau polo kala ma nau fie fia peko e pou mai
0: o tasa no malo ati ke no tau na whanongo mai ki polo kala ma no fa fie fia tau mimo ma tau e ai whanongo ke ngā hi le o hoi no whanongo mai mo o fie fia ko hui koe koe mau te whoki mai ki whakau ke tau mai polo kala ma koe ni ta whake maa ngalo A ko tui e sione pa mui tui ni ku o ku mahu inga heo mu whatanoa o tau siwa I koe whatongia I koe ki hono teke toka ngai kina mono teke koe ni ngai ngā ue ke whaike māngaro o koe koha ngahi whatongia whatau taha o ku mahu inga tau ngai whakataha ngai whakataha ki nao tore kau toke tā mui kau nesi I ta whaki koe ia ai mui rei pa mui whare mahaki ke nau ngai whakataha pa mui taki ngai community, ngai family. Pa ko tui ko ne alu koko ke tau ngai whakataha pe he mo tau te tohola hea ngai no tara noa pa mono te ke whakaukau koe ni koe ne doi lele ia ngai ia ke hanga e tau whaifatongi au whakahoko e tau whakaamu koe ni ke whakahoko a hono whakai e ki tau tolu me maangalo pa pau ki tau siak wato unga usi hoko me maangalo ka tau tolu mahu inga pe ke tau hanga whai toko ni mo pou ke I taimi he urahi ange ai e ngahi toko ni koko e ngai ake ni ke whakahoko. E ki tāno me mua e tuini ki he koe hae taha e ngahi toko ni me ngahi mea koe te taurama whakahoko ka tina utolo koe kua sifara no siwi whapapau ko nau mao e maanga lo ke I taimi.
2: Yo, tāpsa te vita. Pi tā nāke tupi ke poni ngai lau ke asio ne. O gai pēa e kakai ni hukna uirifia ki tau hao o talatala o na uirifia ke siwi o mao e maanga lo. Ko e kakai kong na whaatala mai ki a te au I Waikato, ko whaatala ni peo ki ai. Pe te ke hao ko o sivi pe I kai, o kusi hoke ngahi li di iu ia. Au sae nge pe ke hao ko iro a mea o kuko hoko, ke ke maa ulewa hatokoni, pe a maa ulewa moha. Fo I a kau, pe a ngahi, fo ma ke kehe, pe o lauka te vita, ke ki whakatuai ai ai, alo ko palo pale palahe. O ke ai pe a ngahi, toko ni labo mak me pure anga e te vita motion ni ko ngai toko me pure anga me putnga mo ui o pa ke blaki five I assessment ni me he putnga mo ui ago assessment ko ya we need assessment pe ka pa e five I assessment ko ya e la vale va ke I le putnga ue me fare ba haki pe ko ha tu ko ke I ai pe ko ha re ngai toko ni labo ma ho ago ngai toko ni o ke he pe ya e lava ki hawa tōtaha ki atu toko ni ki he ngahi nofu whaka aho toko ni ki he atu o kau kau whangwetu whatapu ngai mea koe ia ai pe ai toko ni ki hau o toko ni ki whakamau api ka pao nofu tōtaha o gai mwe ngahi o wifa palangwe day programs a ngahi porokalama o whakale e he mwe ngai mwe ui ke ave ai to ta hagu ese mangaro ki ai ke ne feyo hinga ka kai ke ke pe ke lave ke ma ki break ki ma ki ma ro ro a to ta hagu ta u hi pe ga pe di he e sion mo te vita u mo si i lo pe o ga pe mai fari vai vai u ku a sa mai ka pa fanga ta o pito ke to ko ni a

0: mai mai to konti da wafa ho ko ita fa ki ko yo
1: ma ma bitu ita ko tu o ko ma ho inga ano fai kon ko nga o ko lemo no cv ka ko tu ko me o ko o ko ata mai no mai ai ma ho inga ko nga o fa ka ha ke nga o fa ka ha family pe a mo nga hi nga o anga ko he fa ma ha ki ki ano nga ai nga me ko e to yo mangi nga o ko ni ka pa ka o ga pa mo ka taki community ka taki lotu ko ka mata ko ta i lo ngo nga me pe i lo nga fa i lo nga tron de le pe nga fa ka pa mo e to ka ma nga me pe e o ma nga i a no ai pe ngo pe ko ni pa ta no ka a e tu ni me pa ngo ko e ko fa un ngo ta u ai o pu fi ma u ke fa e CV ka to ma o e to ni ai to ton ke ta ngo fa ta e tau ngā unu ki he lava hano siwi ke ngai mea koe, pe tuk whahoka tō e a ngai mea pehe. Ata ngai whakatahau mahu inga, e malawa, o tuipe e malawa ka pati tau tū whakataha, o ngā ue whakataha ni kenea kwa iau.
2: E maro se te ko siwi ki tai miu mings.
1: O ia.
2: O leo mpeka te vita ni ki i tala noa mai ki e intervention pe fō ngai taha, o ngā ue aki whakaiko ma uvawe koe eo. Ma o kei taimi koe e maa ngalo. O koe koe CST, koe Cognitive Stimulation Therapy.
1: Koe.
2: Ke te ki paka matama e kia, pe koe hae programa koe ia, pe koe hane aonga.
0: Malo pito, ne tuini koe vekasioni. Koe koe programa fo koe ni koe koe Cognitive Stimulation Therapy. Pe koe no ai mahino koe whakatonga. Koe programa pe ia o ngai aki ke te whakamalo hi ia ke a ngawe koe atamai. Ka koe mea mahu inga fo ki e sen pa mei tuini whika akuma programa koe ni. Ko pau ki ora fra hoko a no sivi mo fra mahino ko ke mai mangalo ka ke to glava o nga ya ke pro kalama ko ni ke pro kalama pe fra te fito ke to kon ka ki na tolu ko ko o na o si o sivi fo pa no mai mangalo ka ke ngata pe ai o te to o filave i pe mo inga ko ia hono fa e sivi mo fo pa mangalo ke tai mi e ko no ko na tula pro kalama ko ni Ka pai a lui au ka tuunga ku futo mui pe palorahe palo parema, e ka rewa ke aonga a hono ngai aki o e programa koe ni. Aia ko koutui e mention mo e tui ni, koe ngai whakaukau tatau pe, au tau tano koe ki ai, mau inga hai whakahi ehi, koe taimbo ku mau ai, mau inga hana whakau koe siwi, e whapapau i kei taimi koe e maangaro, e ne pehe e rewa, koe taha ni ngai prokalama me ngai tokoni, e lava o tokoni ki ono fuatua i, e ni aruke toi kobi mo paropare maangi koe koe maangaro, e prokalama koe ni kui koe cognitive stimulation therapy. Kau marotoko whaau koe ngau e taimini i nusila ke whau e ngai sino. Ke nau hanga o toka ngai, neongo kus whakarele pa mo whakahoko ngai prokalama koe ni i nusila. Kau ku te whaipe ngau e ke toi whakamalo hi angia e programa koe ni pene pehe e to e toko ni aipe kono whakamalo hi mono whakahoko ke aonga ko tau kakai pasifiki ki o kao e kakai tonga ako tika ki tāna ki peia me ki whamatala nou nou whika aki me programa koe ni da e whakahoko pe whuko no whakahoko programa koe ni tu o taha i herea whakatonga ki a katina otolu pako no mo ni he osiko koe e no fora hoko fo proclama da la va peke ke mausio motala ai au mo to koni go ne proclama go ni ka na auto goya o ke fai pe ai na ui ka go no mo ni ko fa ka amu wi a ke a ka taimi o la va hoko hoko a te proclama ke te to koni ngo ta ka inga tonga pe ko ta pa pasifiki go se fa pa pa u ko ya ko na ma ai ma nga ro ji a fa matala pe ke ta pa pe o ti go Ku tau, asa ke tau taimi, pa ku tau au main ke konga whaasi tau pokalama, pe tuku atpe ki whakamare whaasa, ni ngai moua, pa hamea umu te whita anaki, pe te mo, la am ke tuku mai ke tokoni ke tau pokalama, e whewhini ki mua ku whaasi tau pokalama.
2: Io mara te vita, ki tana ki preta. Ki tau manatu, o ki aibe ngai tō nou nou, e putu ngai mo ui, e ngai sevesi koe o ku available mai ko tau kakai pasifiki. Pe kono mo ni kapau e kai te tangawe ake ngai se vesi ko ia, kapai kai te tau mao fu i assessment ni o CV i pe a mao. E kai ke tau ilo pe oku aonga ngai se vesi ko ia pe i kai. Pe kapai ke toko lai mea kakai pasifiki o na whakaonga e se vesi, o na utala ke putu ngawe o ke ai tono ono an hamea kohu ma umai e lava lewa ki ridiu. But until we can tell them that, they're not going to change.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko tau tami ko toi mini te wataha pia hoko a hewa. Whangamari ko ni te tau wakai he ki he pōtala noa pe ko e whakaike eke a John Pulu pe a muetaha o e kautangata chef Tonga ko soane whakatawa me he CV restaurant.
2: Fia fia pita polo kalama he whangamari ko ni ke a whakawhiklo anke atua i a e tōtaha koen ko soane whakatawa ka ko e tōtaha nuk i loa i he kuki i he taha tau wharekai i loa i tonga e ki a koe sea view
3: koia koia
2: ka ku fia fia pito soane ke ki whakahoko mai koe
3: maro ka
2: koe whangamari ko ta polo kalama he okei heni foki i he fonuani ko hi koe polo kalama whengawe aki a pule anga nusila
3: koia
2: mo tonga a ke ome a moutolo mo i loa i he mala e oi kuki o culinary ki he fonuani ke mo wakawakai mo ahi ahi ngahi nea ke he fonuani ke tokoni ki tonga e ki
3: ko ia maro apito ko hugu sukoa ko soane whakatawa pa ko ko fia fia lahi e whainga maari ke o ke o hau o e flavor of ocean o whafufonga e o tau ki fonua tonga pe a uke ho nga lahi mea tia, ta te fito ke ngahi mi ti a wha sosiare anu sila, mo e foreign affair, mo e trade e nau tari tari. Kau maa ku fitau laki mo e kau tonga heni, ka e uma a e tō taha koe ni uku ma a whakao ko whatongi atu. Tau ka e fefea lahi au ke u whakao ko atpeha ngahi nga lele yo ko sio he fonuani ke foka ju anga ka te kalpo maro
2: malo pito sone pe ko e mono ia pito fa mari ko ni ho ke taha foki ko he tokovalo me he pasfiki ko papua solomon vanuatu ha mo fisi a pe ko ko ke fa fonga ma toga i he ta faki ko yo ke ia ia i he nga fa ka kuki a tala no mai mo fa ka waki mo ko na fa fe ho ka mata a i he ta faki ko ni
3: malo apito koe koe koe na ukamata pe api fo o pe api fo o pe a pe a koe whaka a muia e se ku fine eki ke u sele tute ke u hoko ato ke u ako i aho panilolo ke aha taimi ke u tokoni he kuki i api pe a fai pe u talango fua ki a te ia pe a u hoko ate u ako i aho panilolo pe a ulawa mao e u ki whaika maari e ki lai certificate pia neongo e more ai fine e kini ka ko ia na ni kamata ia faka uka u pia ko ia honi ko wa o ke tunga goni ko e o he chefi o maa fai nga maari e ke ufononga alpi strong back i Europe i he i talango fua pe na u faka uka u ke ufai ki he loto e fine e ki ko ia honi ko tu i nusila pia kai ko hamea fai ngofua te haamu e fonua a family mo ka kai na falala ke keep that trust ko laki ko e fatongia ko ha fa fonga ta u ki fonua ya ko e mi amma ho inga galti au si e ku no fo manatu meli pe ang mai si ke mo oia sele tute ke tangu tu pe te pile pe ka pau na ke mo uina o mai pe mo ia ke si ha o ke wa o tu ho mo ka kai koe dream become true. Pea ihe lawa koe ngahi polo kalama koen koen ihe ocean of light, ihe ocean of flavor. Oku kia te au ko tumu tumu pe ni a tonga au ko tu kia i. Ihe au ha sefi. Pea kia te au oku fwa malo lai ihe ngahi kufi kau aki kotoa pe. Tau te fito, ai puranga nu si la, e nau poupou lahi, ke lava e tonga pe ia, o au kahatunga pe he, ke tau whaka historia, ki he whai whanunga ki he kaha o. Malo apito.
2: Whawhiawhia moni he koe tā ue ni nai po, tā ue ni tā lueni ho kamata i e tā hiwa hiwa o no.
3: Tā gine tolunoa, koe tā gine tolunoa, e ku o hoko ni ko tanga ta sefi ai fonu ko tonga
2: ko se foki o kuma wa eta milahi o kuma wa i peito i he ngahi loki kai ka ko fanga mai re ko ni mo tu mai ki mo a ke mo fa ri ari mo fo fo nga pe mo ta na no fe ka wa ki pe mo ngahi meto ko ni ki va va mai mo ngahi meto ko ni i see you ko mo ngahi me ko ko ngahi he ta fa ko ya
3: malo abito ko ngahi me ala hi ko ngawe i see you oko la ufai e cooking he tamatu i pe a i he ko swalu ya ko no uhinga pe ko swalu fuga ke mahino i tonga ko tope i ko tope ko pelete valu ke kai
2: ko me to konke
3: nga me to konke he ke
2: ta mafai
3: e ta mafai e ta ma pe a kawai mo e mo pif capaccio ko pif capaccio ko ko octopus capaccio ko pelete te au ni maono na uhanga o teu teu ke u sevi ai ai i veni ko ni ocean of flavor in usilani pe a gai pe mo klas ke ke tolo e menu o ko fa u pe i tonga o ka wai kas ke ke seafood o ga ika o ga prawns o ga lobster o ga pe mo feke ko octopus ko pa chi o ya ko no ha o ni o fa ho ko ni i nusilani fa fo fo ngon na tonga ni oku ko o pele pele nges
2: fainga ta no
3: o fainga ta o fainga ta o pito ku ma ho inga pito ya mala tu ko ko na tu la ko se ke ia o ku me me con ala ya ki unwa ge u mag ge ulu pa ku aru ya i ki ki ki ke hiku kono ko funga ko no na una una fa ki ngawe ko ni ko ula ki kamata ki pesi e ku lotu pe a ko konga pe ia e ko mana tu meli e tahai ki e ta mai ka sioeri he ko e tanga ta to tai ko sima mo u pe ko ma wanga mo i me ta
2: ko ia
3: pe a ku hange ko e ko e ko e ngai menu ko ka klase tolu ko e ko e weekly menu ai ku fetongi pe he pulelulu ka mata he pulu e sa pati ko special fa ubia e au me pulelu o spia sa pat ko fix me ni uia ko me ni u kakato heta u lele kakato pe ya pe ko limit me ni u aia ko fa ki me ni u fa ingo fu a pe e lava tokonde ku ka nga nga we e taimi ko mo vahe pe ni mai ai
2: fa feta pe fa fe fe moniko a o ha ta hatonga kuki pe chef a ki he tumu tumu o e a ai me toko ni ta wilo fo ki he le fa britania fine dining eh ai o ke to e a ngata pe i he a i fo le le me toko ni a tu lo watu ka ku to e mata mata le le te va ka ke pereti en ai a vesta polo mo e ono hifi ai a ka ka no i manu tu lo watu a i ho mo hanga te te i he ko ta hanga he me ku a ne toko ni ke fa ari ari fo no ai pa fu me asai ni kitonga i ho hanga e koe o tu ake to ta fonu a pe mo na hi me to koni o ku a mo a ta po aki ai fonu a
3: online ko la ko a ko e fo ga ko fo longa mai ko ni ki no shilani ko ko ala e ku to ko ni la hi ko ke ke si fa manatu e ko ko ma tu a mo e frafe na fa mai no si la ga ti au pe au o ko al holo pe mo ai ma mai e fe tu pe ko si fo lo ngai o ko ke ke ngalo e ko ko ma tu a he ko fa e na le fa tu e fa ka u ka u pe ko si o fa mili i pasifiki i america i australia Nusilani, a mamo tonga. O ko fia pia ke kuki pe o na unga i whaamiri. Ko konga ia e o mouto koni mo e na upoupou ki a te au i he lolo tonga ni koe. Pa koe aho ni ki a te au ko isa ko tu he e whafunga tonga he hauhaonga e mama ni e pasifiki o ko pe ko tāpua ki lahi ki tonga pa koe whare to lahi pe ia ki he ke tau tangata hoko mai o te tau fo i tau tolu o te tau fo i te tau koe kuki e ni aku o ta olpe a tonga iau i loa ai pe aku manatu i koe mea kai i he fonga ke pesete te au ke maa pe aku tau mahino ipe tau tolu ia koe tau kuki pe ke tau kai ke maa uia e motuani koe mea kai ke tau ngahi ke mo ui lelei pia ke fa fofa ke vakai toko tako to
2: fa malo la hiatu i he a ta si pinga lele a ko ke fa ka ko pe ta la monoa tu ke te ko pa ko fa ilonga lele ni ki he ka hawe fonua
4: malo
2: i he ta fa ki ko ya o fa la hiatu ka ko fa monoa te te u a fo ki ki tonga e pa upe ke mawafe atu he si viu ke ta ua ki i a fe lo aki mo ahi ahi ho o ngahi mea toko ni
3: malo abito o fa atu
2: o fa la hiatu ho e ki pa mo e ka ka fonua te tau ki lepa si he ka tau toko fo ki mai o hoko atu this is PMN Tonga
0: PMN Tonga
1: Toi mini te taha taha ki he hiva, whangamari koe ni, o atelewa ki whanawanongo koe ni, koe whanawanongo whakataha ai ka inga mihi poloka fitu, poloka kolotoka o onua ewa. O ku whanawanongo atuheni ki he whaifikau, moana whakateri ki he militoni, kai o maafo ki ASEA langa kari vai lea vea tupu, pea moki moutolu kotoa pe ai komiti pehe kisi i ka inga mihi poloka kolotoka o kunau i he fonuani. O kwhakawhi i loto maa whana atu ki mou tolu, ke mou lava mai ke tau whakataha i e togo na, e fiafi togo naki i koe ni, ki e whikataha ua o e High Street i Otahuhu. A ia koe ki holo eni i mui i he lai peli mo tua koe ia a Otahuhu. Koe taimi koe ni maa e fiafi ki he walu. Koe tuunga o e whakatahani koe teu teu ke katoa ngai o e ohonua tei i e ahotolu noa o nove ma. Malo pe mo e whakapapatu me he angi, ke iri takau pe amoe toko ni lutu i vai lea. Ki mou tolko tō pē o ku mou mea mai ki he polokalama ko ia pia mentonga i e fiafini, ka o ku mou kau ki he poloka fitu, poloka eni o kolotoka. Whawhe i loto maa whanat ki mou tolu ke mou lava hake ki he whikataha ua o e High Street i Otahuhu, ko e whakataha eni ai poloka e whakahoko ia i he fiafi toko naki ko ia o i wikeni. Tau wakai mohe kia teine lātou, pia moe hopo, laumari e hopo ate, pia tau tokufoki mai.

0: Ko tau tai miko hoko to tonu a hiva. Tau hoko i pehe ki he tau polo kalama ko i a oku hoko i he fiafini. I a tau wakai foki ki he kua hiri pe a moe tuku au mai ko i a ai si ngā hikui ko i mātu a ko nau mama o atu a umai ka tek tau tolu ko i a na i tupu hake i tonga. Na i a i pe e tau ngāhi whaka amu pe a moe tau ngāhi vīsone ko i uhi ko e masive siva ko i a e anga o e tau nofo. Tau whanongo pe hono tala noa i ange ono usila ko Australia pe a mo Amerika pe a koe toko laho ki tau tolu na tau whaka amu pe he ange mai. Peange mai na iaha whainga maare ke te whola wai ki a taha ngai whonuani o kumi ki ha mo ui o toi whakalaka lakangi. Whola wai e tau ngahi kui ko e mātu a ko nau mama o atu a e ngahi whonua muri ko e whekumi ki ha mo ui mo haka hau ma ki tau tolu. Pea, o ku tau si o mātai i e ngahi ahoni a e ngahi whainga maare o e mo ui pea mo e whakalaka laka i he ngahi whanua takitaha o ku tau whakautu ai pia mō tau ngahi whamiri. He fia fini o ku kau whakataha pia mō e whakaafe o e polo kalamani, ka ku e taha ia o e kau tangata na nau hiki mai ki he whanuani, pia mō e viso ne tatau. O ngā we i a e whainga maari e ko ia, pia kua ua e toko tahani ki he tumutumu i he mala e ko ia o ku iai, pia ku ikai ke ngata pe ai, ka okune hiki ai ki tāua tonga. Paula Makapuna mi he kolo ngou e kakala, ma loe tau mau a e fiafini pe a fiafia polo kalamani ke tata lelei koe i he pohoni.
1: Ai mai, mai da lawa,
0: Ma lo Paula pe a ko fa ma lo atke te koe koe uhi koe tari o e whakaafi ke ke kau mai i he potala noa e pohoni. Pe a ki mua peke ta hoko atu Paula ko tui peko e tō lahi, o e kau whano ngō pui kai ke nau lawe i koe, ka ke whakamore more pe Paula ke ke whakawhi i loaki mai pe mua koe ke tau kau whano ngō, pe a mai pe mua ki pui pui tua no no ke taka mata aki i e pōni.
1: Malo le re i e malo ni e limita. Ui ngā go Paula, Paula Lolo, ma turi ki whakapuna. Hau ha umi, hau kamai me ka taka motonga. Hau whae mi a teihu. Tau whau ki Nusilani he tau wāwhi. Tau whakotua pe Christchurch mo ki mo kua. Mo ki whanau e tau atolu ki whāma pe i he matakolo wainio. O Christchurch whanki.
0: Malo o pito e Paula pe a kātaki. Ta whoki mua ki he anga ko ia ho halafononga mai i he ngā ue ko ia kuke whakahoko. Mei tonga ki no silani. Lahi au pita ngā hi mala e ia ke ke. Nā ke mei whiri ke ke ngā ue ai. Hoko atuai ho kumi mo ui koe whanuani. Ka nā ke whiri pe ke tō piriki. Koe hana e uhinga pe amoe mea. Nā ne hanga whaka i via koe ke ke whiri ai whahinga ngā ue koe no kuke whai paura.
1: Mahalo au pita koe anga hala whanongana tupa ke peitongo pe o alo. Ako i atere, pe alo mi atere ki taku i lau. Na nau pa nau sa ia i he ngāu kuni ki tua, he ngāu e whakatufu ngā. Me nau hau mea i ki Nusilani, fufofenga maari na nau umai ke au, pe nau umai ka te au ke waro o toko i kuki ako he apprenticeship. I he ni pe au makatu unga i e whakakaukau, kau tūpe kai mea ka nia te ulawa pe ke mao e kumo ui. Pea makatu unga i whakakaukau ke ke ua kumi a kumo ui a ke tō piriki. Nei e bengahi mata pāke he muri ni kaka nau fuu manako peke he ngāwe koe ni kunga koe. Ko sa ia peke he ngāwe ki tua. Bengahi malai ke heke he te whetaula ki mo ia he. Ta te whetu ke, te lawa ngāwe i ukolo ke heke he, koe ke te ngāwe pe ia fwe saiti pe ta. Paku te lawa langa kalas ke heke he. There's a lot of ngāhi mea ke kete te lawa whika atu me tō piriki.
0: Nā ke osi whakahoko pe ngā ue koe ni i taunga paula pe koe toki?
1: Nā e mā lohi industro ati ta kui lau i e taimi koe ia. Nā tō industro ati, nā hau ue mi taunga ki he ni, nā manako apito ki he ngā ue koe ni e. Ego industro ati taungana e whakakau ai ngau e la nga bang me me woodwork mo e plumbing mo electrician kan ai ke ya to pili ki ai pato ki hale va gini o to ma fa nga mari ko ni nu si la niu pe to ore va ki fa nga mari ko ni pe pe ko u sa i ge mana ko ge ngau e i tu ai
0: Nake kamata pe i hena pe na ake kamata whahaka ngā ue koia i okalanini pa ke toki ki atu ki hena.
1: Nā uhao ngā tanu beau me tonga ki Christchurch. Nā hao beau me tonga heni o ngā uhe kau taha heni. Pena nā ofa ma ke awe apprenticeship. Pena au tau e kōsi koe ni he tau e tōlu ki whenga maari e ke hanga he e tau kakai o sio ki aike. Pe au tau kua maurewa kutikite koe ni he kawhaki koe ni he masonry. Kua taha e piriki ma tō polo kai.
0: Kai.
1: E mātunga e whakakaukau ke whotua e ngāwe koe ni whahaku. E koe tai lahi, ka wome ki muri ni o ngāwe pe antai e kakai muri. E upehe, upehe pe ka whainga maari e koe ni, koko ma upe e whakakaukau tatau me kakai. Hamea te uke i whāngonga i ka nau tolu, te wala pe a whai ngāwe koe ni. Tuka ngāhi mea na whai whai whakakaukau koe na.
0: Mano.
1: Whahaku ngāwe koe ni.
0: Malo pito paula pa ko e ngahi ngā ue koto pe foki o ku iaiho no ngahi pōre. Tata te fito o ka pau o ku hange ko ia ko ho o kautaha, ku iai foki ho o kautaha, Makalelei Brick Block and Stone Laying Limited. Tata te fito o ka pau o ku mou fe ngā ue aki pe amoe ngahi kautaha la lahi e. Ko e hānai ai ngahi pōre o ku ke pehe o ku ke mou whaafe tau laki mo ia mo ho o kau ngā ue i he mala e ko ia trade.
1: Te fafel va fofani go manati te mina e falanga ka e ngawe ke ulati pole ga te au go identity as a pacifica ko crashes e taimi go ya i e ta da ta ha to ta ha ai la ni e ni fo tu ni ngawe e ko logo ni a ha mo lo fi e ba go fo i pole ulati be na fi te ta ulati mo ya nga ko to ta ha to nga Now, I'll just put it aside. Now, I'm about to get a far key, go to be a tail, the lava five. I met a fire, me a kim makehang, and taking out all a kim firing hour going. Kako, quite poor, lucky poor, pay a gay for a dog, going out and from our work, la. I'm depending pay me, but did they finger mari confident enough big it to my from our kuni did the love big go go go hang out find go for okay now you find ta ka ka malava pe
0: malo pito paula kataki ka ke vai mai mu figa waki pe mo hoki ka ta ma ka lele he ko e holanga ko ia foto ai ka ta hani pea moe toko lahe hangi ko ki kau ngā ue o kaha kau tonga ai peo kuke ngā aki peha ni ihi mei mure.
1: Iyo, koe whakakau kau nao ngā ue peke kau taha pea mau tiki te pao whakau reo ke whutu e ngā ue. Na keke lo kaha, na keke ha ailani ahe, na te whetu ha amoa tonga, na keke ha toko taha Pasifika he ne whutu ane business. Pea nao langa kau taha wau ke toko lahe taha ia he wahisau te he na wau ke toko whanga full mā taha ia tau e taha. E toko lahe pe te kau ngā ue. Pea kua u whaka ngā ue, e ku rotonga ia e ku kau tonga. Ku hanga whaka ngā ue. E ku me mima e kau ngā ue matakari ke heke. Kau pālangi. Ke kau... Kau mauri, kau saha moa ma kau tonga, kau toko ni lahe apito ke whinga e kau tonga, pa koe pe mga ngahi pōre ka tēnau tolu, whika ake mga kau rea, ka koe makatu unga fuatu e kau taha koe ki rea bina ma fuatu umoe hoa o pehe ka pau koe, ke fuatu koe maka lelei, ka solid and quality, ka uhinga pehe e tau moa pe koe lelei e, maka lelei, ngā koe, ka something solid, and something strong and good, and good in quality. Pagod magtunga na tuwa magalerei, and I'm very proud. I go na fear a bit of a tongue out. And I'm big hingwa for a tongue out, but hingwa for a tongue out the time in. There was something very special a bit of a tongue out, but hingwa for a tongue out.
0: Malo a bit E Paula pako tui pen oku yai peho o ki i whakapuripuri a koe ku ke hanga o sa volo o yake ngahi pore ko toa e anga o e ngāwe ki he tawha aki ka e lava ke, ke tumo o ngai a e ngāwe i he tawha koia ku ke whahako ngāwe ai ta whoki mai mua ki he tau mua pia mo e uingan o kwhae whakapotala noe po ni ko hi ko e whakalangi langi pe ko e pare ko ia tūki mua na ake ma upe a moho o kautaha Makalelei Brick Block and Stone Laying Limited. Kata ki vahe vahe mai mua ki he ngāwe lahi na mou whakahoko pe a koe hae whounga na mou maua ki ai pare koe ni. Ko tui pe ki nau tolu koe au nau mea mai ki he e tapotala noa koe ai po ni me ngā roa pe pe ku ki mou tolu o ku mou mea mai ki he polo kalamani i he a tāpea moe o ngō o ku lolotonga laiva te polo kalamani he pie mentonga ka pau te mo vakai mai ki he ki he whakatātā koe ni o ku asi atu i he tua o Paula koe ngā ue ni a e toko tahani o ku asi atu koe ni foki atu ka te koe Paula
1: i tano a pege pui pui tua ngā ue koe tau lahe ni u whae ngā ue koe tau ime tau tau ili taha hiva ka kui lo e au he koloni he ngā ue lelei one of the top craftsmen here. Ka koe taimi na mau whakahoko e ngā ue koe ni. Na whetu taki mai kau taha ka tala noa. Whetu taki mai kau taha peti lawa to koni ki he, ki he, ki he ngā ue koe ni. He koe kau taha lalahe ne ono me he kolo koe ni na upula auti me he ngā ue. Koe upula ki pōre ne kia te au u na ilo rewa. Ka pa upula auti u kau kau taha lalahe mo lelei taha he ne ono. Koe ki nau lawa nga tole ngā oe pau pehe koe. Whainga maari ni ki hanga lewa o talaka nau tolu heni. O ku lawa pe ngā oe koe ni. Koe mena utoa ngā oe koe ni ka tala noa. Pau whai ngā oe. Ngā oe koe ni o a oke tuunga koe ni. Nau ilo i lewa ko o ku ai ngata anga. E ungai kau taha heni. Koe whai mea e nau. Pati kua fo i whainga maari e ni ki hoanga whakahoko e ku ngā ue ke ilo i he kakai, ke ilo i he ukau taha he ni, e tūnga kui ai. Pako kai kua ngā ue ukwai ngofua, hangai kua ke sio bege ngā hitaka pai ti mo lawa sio ki he, mo ke he pesi Facebook, Facebook e kone Master Brick and Block. Koe pāre koe ni, koe whiria me he kau taha la lahi kato inu sila ni kato. Maka tūnga mā e ngā ue koe ni, koe tui pē, koe, koe kalasi whainga tō, it's very technical, pa koe whainga ngā ue, koe koe hatama tō piliki, kei ke lawa pe hataha tō piliki, koe tō poloka ke ni toko. Koe lawa pe tō taha o ilo no ngā tānga. Koe mea nau fuatua e koe taha ke hoanga o whakakehe ki heia mā uka o taha hen ki he ngā ue lelei. Koe quality koe ngā ue koe maka lelei lea pe ia i ahi, koe ki hoanga tua ki ia. Koe mea lahe nau fu feel confident ke foto e ngā ue o to e ngā ue koe ni e ko kai ke te lawa taha ia e vai e fitu koe ni o whai pe maore wa whai ngā ue fifia lahi a pito e ai kautahani e nai pehe ka pau he kai te o lawa to e ngā ue te nau whai ngā tuki o kalani ki a kautaha mis me o kalani e ko whai me always feel ko na o ngoi fia fia o pito he pehe mai ka pau he kai ke lawa taha mis au te nau whai ngā ki o kalani pagangin ika e te ulawa lele ki ngā ue kona ki ngā e whai ngufua hena. Tau au lewa to ngā ue kona o au ke tumutumu o nao nao whemau ke kau ke polkalama ko ia ta uni. Pana iai bemo ngā he ngā ue nao whai ki mua wei kato ki ngā ue ni. Kana ike pegi ufu whemau awe ke whakahoko au ke lo e kakai. Pato ki fuafua ngā ue ne nao hanga o lesi sita ki he ke e ngahi pōpō bēnei o mehu kau taha, i hanga mua o showcase ngā ue. Pe whai e whakahauku kwa nio mā ue tu ngā kwa ni. O tūpia kou whiwhia lahi ai, tō ngā. Te tau lāma bēnei tō le ngā ue kwa nio ake tumtumu aki. E, kwa taimi lahi kwa hana, kwa hanga he kakai o underestimate tā tōlu kwa tau background mo tau identity, kwa i tūpia hea uki ai. Mau. Pena mau whao kore wa ngā ui nao ke tumu tumu koe ni. He mau gaiba koe mea whawhiwhia koe. Ui loi pege. Pou pou pege tonga koe tō. Ngā ui ia. Mafu
0: beke for life, eh? Paula ko e maalunga taha eni ie foa ki pale ko ia Master Brick and Block Layers New Zealand wafe wano. Na e foa kia kia te koe moho kau taha aia mo mae pale ua ko e Residential Gold Award pia mo toe maofoki pia mo e Supreme Award, he? O kui kai foki ko ho o kau taha pe o ku ave i he mau pare ko ni ka o ku ave ai pepe mo to nga ke tu mutu mu i he mala e ko ia o trade in New Zealand i he to piliki ko ha na ho ngo i he taimi ko ia na ke ma wai ai pare ko ni Paula ho tu i he ha onga o e ka ma ta ta he von wan i he mala e ko na ka pe pe fo ki ko tu he ha onga o e o ki nau tolu o ku ikai ke tau lanu tatau pia mo ki nau tolu. Kana erea ho o ngā we, o ke whaka ilonga iai ai Pasifiki, awe ai pia moe tonga ki he fika ulua ki he Master Brick and Block Layers Excellence Award.
1: Whainga ongo, o ku kai ke whaingo fua pia kai ke tau fua. Koe ka mea ku fuaki, koe mea ku kunga we. Kei taimi na uongo ia i hano fuaki mai pare, na ui ai mo kau tahala lahi ai. Kau ino i katoa pe, maulanga hakulanga ngā ueni. Nea te whai kita ngā ue, ok, afi, ok, peke te sahi kika. Kau ne taimi kuna fuaki ai pare, kau niko loi mahalo, kau e tāpuni e ngutu, tapu angu whanga whakatapu. Whau mahina kana tolu, o kai ki tala noa, koe koe, koe pare e. Ka mea whikau laki nau whiwhia i whiwhia lahi au pito ui au ngā koe tonga au. Whi koe konga i au mo ui nau whiwhia lahi ai hano awe koe tamatonga ni nene maue. E ngā oe koe ni. E tū ngā koe ni whāla. Mā lunga koe ni koe ngā koe. Koe tonga au nau whiwhia lahi. Nau iai me ki tamatonga ai. Nau nai kauhe ki tangata malere ia meo kalani. Sa tau mai au mas e kusio ki hene ki ai pehu. E au mau whare a mga te au ma fie fie apit. I tamo kini na hao ke fie au hi tō piriki. Fan ki mea koe ki ta honga. A ko whai mea ko. I whai ngā mā whana koe a ko tui pe. Hange ko lau he ko koe ki he. O koe ki mā o ngofua. A koe whai ngā Iyo, go, yeah, it's very, go, fifi, now, fifi, lahe, opito, maue. E, maue, ai, awoti koe ni, o fifi, a geho nga, o, fuafoka, fufunga, ita, tolu, tonga, I New Zealand, o, tau, fai, nga, oe, o, ke, tumtumu, aki. Kio, fai, mea lahe, o, ke, tiro, la, wa, fai, tau, hua, pua. A, fai, nga, maa, fana, koe, a, ke, hato, anyway, maa, kau, e, highlight, e, mo, ui. Maa. No, fai, muli, ni, koe.
0: Whamawhana pito e Paula ta oku malawa pe a me aia ko tau pehe oku ta e malawa he I e ta talanoa foke a hona ke e whatanoa mai ke tō taha koe na oku ke lawe ki ai tō piriki ta koe oku iai pe tō taha ia oku osi I he mala ia kuia kai kai pe ke tau hanga o whakatoka ngai aho tau kakai ai ka taki pa moe fo auto mau ko i nga we ai ko na ke pe fo ko to all wine in e ma we to pili ki va de taha in usilani
1: e tama me o kalani ko ta no bo no ngago tu fi fi ke men chi ne gitam ko fo la week e ha o mau ki ai pe ke to all wine in e ma we to ta tu le le to pili ki va de taha in usilani pe pare ke ke to la taha mano pe na ma to o ma o he tama po ta uni na fika o Kana fihu ia lah, bukan main nasi kau ai kau lo iko mah mahal opi pa talang, pa fuka kata ke pe ke tama. Kuti pe mah nagi kena lotu ke mak kata e tonga e wau upare ulaki kau lo e te mak wea te utok fuka kata ni silan pa ke te utok e koi mah mea mahal. Pa tain pe ke te sing hak ta fuwa te fuka fuki ta utonga ki he mea. Ke tum tum waki. Aga nau fi fi au pita he fi loaki mo e toko wako ni. Nau lelei. Ko tō wene ne mawa nusilani e tulele tō wawetaha. Whakaka i nusilani ka atoa. Ko whianga ko whi menshi ne tamani ko e kau i he mea whaingata. Ko whiri e me kakai e. ko tama be ku nei lo ya u get unga ga e alo compete ki fastest trail in New Zealand e to pliki ne so ki
0: ko ya fa ma fa na pe o ku fa fo fa pito a hono ho tu ku mai a to ko tani ke fra ilonga e pe ene nga wele le ta to la pe ta ka kai o ku na fra hoko a nga nga we ka o ku na o puri pe ki mui ka ku fama fana va va he po ni paula to ku mo a ke ta fra o si aki o mai mu a ha o to ko ni pe ma ho ta ka nga te ria na o ke ai si ani i e to ko ni ke te na to le va va he po ni ke fa ka lo to la ki nga fe inga pe mo ku mi mo ui o ku ta fa i he fo noa ni mo nga fo noa mo ri ke he fo ke
1: e ma lo bitu ma i fa nga ma re ga ku wai pe ku ai ngai faki fare i go fito na ha o me i tonga ki muri ni o no foi muri ni pa ga me fi ga la ki na o sio ge i to ko ni go ngo ma to a i tu ta ma ki pa me pa ngo ku kai ge na mo i fo lo ke na ke na ke na ka u ke na mo no i ke na ke na kai ho ku i vi kai ge ka ko ma ka to unga ki fare ga ki ta to tonga ko muri ni o gui ai nga o la un ka o ma pe ka fa fenga ki nga o e vave ma shiri ni vave e we ki ta fa la va ka taki ki fu lo ka ta ma e pare un to la hia ngi i ki e ka fa manako o ka ki ko vi factory work ko trade o ko recommend in New Zealand about the ki ta pa ta fa ki ku ki nga o ai fenga ki ho pure pe te ni lava o atua ki apprenticeship. Ko lava ko apprenticeship te ke maore wa tikite, ko certificate ko ni te ne, ave ko ke hawetu i maamani ki ke ngā wea i he tuunga whakapwhi maari a pito, i he tuunga whakaseni ti. Ko hanga o ko ki whare i pia ki tau tolu to ngā, ko tui pe te tau lava pe mea ko ta ka tau kātaki ke lahi, ai pia kātaki, Mae fai mea e ua kou tui aki, whalere ngā ue, a bai teke ofa, mo ke fai toton, teke ilo i bego e honoa la ho ngā ue. Ye? Nā tau tūpa ke bego e whanua lotu tau e tong, tamo ui aki e whaunga kui a, e whuoloa pa e tolonga, pa e monu i a ho ngā ue, e anga e otu a toko ni i koe ho ngā ue ko fai totonu. Mo ho ngā ue mālohi, mo ho whaka koe, ku pou pou pe kana fenga ke ma ha gi certificate ka pe ha ki ha ta fa ki ku ke yai a ha ki lai pe pa go ha ga fa ha wa ya go hin ga ki lai pe bo ga te ki alo ke te ke ku mi ai ho mo u he ka ha u ke ku tu ko ku o wa ba be o ku la wa le le ye me a ko ni na ha u mi tong o la ga mo u he pe ko shi o be ki ho no la le le ke di ke te request he ga di ke te whakafoki o mō i ki ai. Ka ko koi pe te ke lawa whae ngā ue ko ia, a te ke monu ia pe ai, mō o whaa miri, i e mea te ke lawa, mō ke whae, eh? A ki pōpō pe, mō ki whare, mō ki tau tōru tō ngā.
0: Whamalo, lahi atu ki a te koe e Paula.

0: Koe tau tau miku o se miniti e tolu mehe hongafulu. O se miniti e tolu mehe hongafulu, mo lolo tonga mea mai fokini ki he polokalama pie mentonga. Pe koe tau mianga mahe nieni o kwa o atuai e tau polokalama felafo aki. E fia fini o kwa ufifia ke utata lelei, ai ongo frafe koe ya oe poni. Pe a pehe foki kia teki mo tolu kotoa pe, o ku mo mea mai he ngalo pe, kau frataha mai, mei api, ke tau kau whakataha i e pō tala noa ko ia hono tala noa i oe kaveinga oe pōni. Ko e kaveinga oe pōni, ko e aonga oe teknolosia ke tonga, ko hono lelei, mo hono la tamaki, ko e hālewa e ta mea e whai ke tokoni ki hono te kolo i pe hono solova oe palo pale makoini. Ki mua pe ke tau hoko atu, ko whakawhe i heni a whaifikau pensiman langi, ke whakamore more mua o fai ha tau ki ilotu i hefea fini. Ko ka venga koe ni okwhia ma upe ia ke fai ha ki ilotu pe a tau toki tala noa ki ai i he pōni. Mahalo, Pensiman.
1: Mahalo, e fai moha tau lotu. O toa maaf mafi o kuma au hanga atu a Fiona. Ko i goe a Fiona goe whakatupu. Tala mai he tau se ne si goe a Fiona na ke whakatupu ai mea kotoa pe. Pea ke taha no ngahi rea a pehe mai moa e a Fiona, ko e lea ko e lerei, na ke wakai o kurerei e mea kutoa. E ne ongo nai huu mama a e kouvi, ta mehe kamata a ngā, ka nai kai teke tuku pehe ai pe, ka nai ke omi ho aloa si su, e ne fai e lau tala noa ke ai ho se vani tia Paula, e fai ho tau whakarerei, ake hono taa taa. Ikai o kumau mo ui ai, e fuivi pa moe ngā au e ko fai e kalaisi, o tala noa go iwi o i kres. E fia fini o mau ununu atu. O mau haka ke a Fiona ko iwi go e amanaki ke whakahoko a e tala noa ko eni. Mau whakafi a lau maari o e a Fiona ke whakamalumalu. O mi mama, o mi poto, o mi ilo bea ke o mi hangahirea ke hange ko e lau ai kuna ke. Hangahirea ko vovu, hangahirea ko whaofu. Ko hafufu unga mo ui, kia teki nau tolu te nau mea mai ke mau kau whakataha e tala noa o e fia fini. Ha moha lau maria o whaki mai ai ngā weni. Mau hapai atu ia e huafa i kuna hau aloko si su kalais. Amen.
0: Amen i malo. Hange ko ia na aku tuku atu ane nayangi. Ko e kaveinga ia o e pōni, ko e aonga o e teknolosia ke tonga. Ko hono lelei, mo hono la tamaki. Ko e hālewa e tau mea e whai ki tokoni ki hono te kolo i pe solova palo pale mako ni. O ko ki mua pe ke hoko a te whapotala noa e pōni, o ko kau ngā kau pe a mui ongo whakaafe o e pōni, i he kore whamore more atu ki apina, ki mō tolu o ko mō mea mai ke polokala mani, mei api, api ngā au e ngā luo pe. Ka e tuku mua ke tau mauha ata mai a tawataina i e pōni, ka lava ke tala noa i ai ka veinga koe ni he neongo o ku hange nai o ku ilifia i a hono tala noa i oi ka veinga ni koe uhi ko hono ngahi nunu a koe ia i he miti a whaka sosiare ka o kuma o kore wha mori mori atu ki a pina ka e tuku mua ke tau kau ngā kau whakata i e tala noa i oi ka veinga koe po ni e ongo whakafe fia fini pensiman langi kau maalo rinta maue tal tale leiki moua ki e polo kalama ko ia poni pe a hange ko ia ko ku whakatala noa nai ange ko e kaveinga ko e ni oku lahi au pito ko ho ko e teknolosia pe a mohono whakalakalaka ko e toko ni lahi ke anga ko ia e tau nofo e tau mo ui whaka aho pe a kwa sako pe ia ko e konga o e anga ko ia o e tau mo ui pe a kai ke tau to e tala noa e ki tau tolu a hono lele i e ne toko ni ka te ki tau tolu whaka maa maa pe a whaka whaingo fuai ai ngahi me a lahi i he ngā ue ka mafo ke anga mo ui ai anga o e mo ui ka i he taimi tatau o ku tau toi whaka ao ngā i pe ia i he tawha a ke taha ke tu fe hanga hanga i pe a moe ngahi lele i ko ia kone o mai pe a ko ene ue sia o ku whaka mamahi whakairifia au pito he o koko i a mōrea e ngahi ngā aue, mōtua i e ngahi feohi pe a moe a e ngahi kau ngā mea, mōtua i e toto pe a mō moko a e ofa i e ngahi loto whare lahi, koe uhi pe koe tau whiri ko ia, ke ngāwe hala aki ae mea ngāwe koe ni ae teknolosia. Koe whehu I lewa, koe hālewa e tatokoni e whai. Koe tuo whewhine, koe tuo ngā ane, koe me mipa o ngā hisia sipe, koe kāi ngā lotu, koe community, ke tokoni ki hono solova e palopale mani. Pensi man langi, whai koe whakawhi ia pōni, co-founder ia e Langi Maa Services, koe counselor, pia moe cultural advisor ia, I he te whatuora counties manukau mental health. Lolinda Maue, koe digital creator ia, oku itonga, pia oku lahipepa moe ngahi tata, oku tui e togotahani, I he community, pia moe ngāue, oku ne whakahoko. Fifia ke taltalele ki moua, te u Foki atu ki a teki moua, tau kamata ki mua ai, ai ngahi lere ipa tau toki talanoa ai, ai, ai ola tamaki ko ia oe. Oe mea ngāwe ko nipe ko teknolosia, he? Ko tui oku tau takitaha pe e tau wa usia. Na iai foki pa moe kau whakahawhi kehe kau ko tui oku nau ki I. Hange oku nau ki a awhi pe mok nau tolu ke ta whaaki ko e, ko e iri fia I oe kawe ngani.
2: Kake, more nau tau taina.
0: Ko ia. Ke tau te u whoki atu ka teki moua, ka mata mai e whaifekau, pia tau tau ki hoko mai ki a Lorinta, ke tau ki tau mua vahe vahe ange, a ngā hele lei ko ia oe teknolosia, pia tau tau ki a o ki hono o la tamaki.
1: Mahalo apito e Lorinta pasi, pia o... Kore e ufaka atu pehe nga I tala whakatapu ko ose na whaki mai ba me he whare whakamafola rean. He kamata anga oe polo kalama re ti o ki he fia fini. A ta mō koe whaira maari e koe ni. Ko tui koe whakatala noa koe te uwhai, te utala noa pepa me he tafa aki o te ngā aue ai. Ki mua ke tu ke ulawe ki ono tai ngai tafa aki re rei. Ko whaambe ke whakotu e ki whakaukau koe. Ke toki hanga e rinta ma aue pa mwene tau kei he mala e koe nio teknolosia o toki ake koe lau koe mea toki whakakaka to mai o whakakaka no mai fo I whakakaukau ake a te au ko whaam ke whakotu e whakatala noa ko e ni ke whakamahino o ikai ko palopare mai teknolosia ko palopare mai a ko palopare mai tangata it's a human problem He, oku ikai ke afungi, oku ikai ke kapekape teknolosia, oku ikai ke meheka, oku ikai ke ita, oku ikai koe teknolosia ia koe palopare maa ia. Koe foi palopare maa ia koe palopare maa whakai tangata. Ai koe palopare maa ai tangata, koe mea ia oku kokopa. Koe whambea ke whakotu, koe teknolosia ia oku nehanga ia expose. Ai behavior koe o tangata. O hanga e teknolosia, o ne hanga whakahai, ai ulunganga o kakai. Koe ko whaam ke whakotu e whakakaukau koe ia. He koe ui, o kuikai koe teknolosia, koe telefoni, pe koe Facebooka, o ku ne hanga whakatupu, ai whahinga tō onga tae tāu. O kuikai koe telefoni, moe Facebooka, moe social media, o ku ne whakatupu ai meheka, moe ngai tō onga koe ia. He? Koi ai koe kou whaam ke whakotu pe whakakau kua koe koe teknolosia, koe mea pe kua whuaki, ke ne hange ai teknolosia ia ki a te au Linda Mau, hange ia ha microphone, he?
2: Koe,
1: koe. Nea, une hanga ia, une rea mai ho tau ulunga ngā ai, he?
2: Yeah.
1: Pea, false. Yes. Pea, une hanga expose ai ki tau tōru. Pea koe whahinga mea ngā au, na e whakatū pēa pa nai tau mua pēa ki ngā au o le rei. E wā, e mea kia te au pa mohono taha no le rei te uki lau kei, e lai neo whetū taki. Hange koe fia, mi whakataha taha ki pēa tau polo kalama koe ni. O kuke I tonga rin tā mau e ko mau atpa. Hanga e teknolosia, o mai hange hala whakakawakawa. Koe hala whakakawakawa fuko e kolosi hange pe koe tuwai mato me nusi tani uke ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo O kulawa e whefononga aki. Kulawa e teknolosia ke whefononga aki he ata moyongo. Ka lawa ke whetuku mai ai ngahi whakamatala ke tau wako me ai. Ke te au koe taha ia hano lelei o kou sio ki ai. He? Aia ka koe hange kou whakatala noa. Koe teknolosia o kune o mai e hange ha microphone ke ngahi ulunganga o e kakai ke whakahai mo whakaari.
2: Koe.
1: Ako whaampe kai ngā whanongo. Ke tau e whakakaukau ko eni. Tokua o ku Koi wule sia koi COVID technology. Pa ko fa fa no ngau ni da ba we ka winu ka. COVID technology ko ta ikai. O koi ke COVID technology ya.
2: Eh,
1: wa ngai pe koi la wa ko ai e pun la ke. Na ai la wa ta hi be we si na u be na ngau na to pe a ke le lei. Koi ku COVID pe ai ngau koi fa.
2: Eh.
1: Eh. Koi ai ko ki fo tu wa be fo ka ka u e ni da ma we. Ke ka ngai fo tu ne ne ya ko si o ki ai. Ta pa si a tu ai pulu ke fo ka ta la no a mari o e si a ki. Eh yo.
2: Malo pito malo de de ai tongo to pe ke mai ki he por kalman fi fi ma pe ke u ki ta no atu ki a te ro a pe mo fa malo at ke te mo to lu i he fu fa tongia pa me hena pe a mo fo ko mo fu fa tongia ki tonga ni ko ya ta ta le de ta to pe fa malo at fo ki ki a rinta ko ni he mai ka i ne ke fe fa ga fe ya tuau pako e kan kia iko haka hunga ke whakase iau na osan ko haku tolo tau tolo o hange koe ka venga koe fiafini kai ke ka tu mua ke u kai ke omau ke lahe ta taimi e whaifekau dinta ko nonga ka lava ke vahe vahe atu e tari na whaifekau ko fu kai iau e taimi ka e ange taimi mai whaifekau pea o te tau fu nofo e rerei tau silo ta tole rerei koutui oktotonu ke tau ki anga taim lahi ki he ke ta whaaki koe nio e whaifekau tu ta mako teknolosiani ka ko tu iko e ki ulak me te ulak ki tala no ki ai ko tu pe ta ko teknolosia fo ki ko e dia glahi ka ta no mai pe ki mo paila ta tala no pe pon ki teknolosia ko ko mo paila pe ku interesting au pito e fa fa ka ko tu ko me pe ne ke o ku ke me ai pe ko he na ke he ta fa ko ya o ku ke ta fa ko te o te teolosia ko e ko tekno fo ko ha me fo ire fa karisi e Mantu iko e whakama motua ko no ko ne mata tang ana ko he pelu pa hiki rewa e ko rea whapalangi ko rea whakea ku tuftufi tirava tiu he tirava pa me ngahirea ke he latina pa pe e whoki ki he Greek aia ko e ko e teknolosia ko ne wha e ko whorea whakarisi pa kuhinga ia ke lava e he nima nima tuku kaha tool po kamea ngawe pa kulava rewa nima yao o faya ke ngai movement ke ke ka pa ko he de ufanga fa ta pu so e tene ko tu ko he de ke ni ma e hanga le he de yao e la va ke fai so movement ke he ya pe ala va tere movement ke he ya aya ko poto anima e no very skillful yo no ngawe aki ha tool o tu ko ki ai ko e telefoni, ko e mobile, ko e foi teknolosia. Ka tuke ki foksipe, ko... O kai e tauna ki university ai, na iai foi kosi mahu inga upito pa kou tokseo ya honi, o ilo e hono mahu inga. Ko foi, ko pepa ko yana ui pe ia, technology and media, science and God. Technology and media, ko mobile ko teknolosia, ka ufa o ilo to media, science and God. Ka utala no fuge ki o tua e fa ko eni, o mama ni e taimini. Ngai o tua ia e fa. Aia utau ange ki an ki ki an autol ho tau taimi. Ka pau ho tau o tua, o tau commit tau tol ki ai. Poke tau commit ko ki ai, to angne tato tau taimi ki ai. Sai. Ka pau rewa ko e foi teknolosia ko eni ko e mobile. Pa tau ange tau tol e taimi ki ai. Wega gai ni 24/7. Pa unete hanga ya pure. Asiria e kai ke tau pure ke mea koe koe taimi. Mo tau toi ange tau tole taimi ki ai. Technology and media, social media, kompaine foi mea koe ai ua, ke telefoni koe ni o tau ngawe aki. Mantui koe o tua. Koe ngai o tua ene fa o tau ia. Science, scienceci, pia moi God. Ko e te utoki lawe anai ki he ki he utua koe ni e wha. Ka ko mea no ko ki whi tala no atuai, ko e ko ngai utua koe ni e wha se upe mai pehea koe ke pe mai e pe ko hai hingoe utua. Ka koe mai pehea koe utua. Ka koe ka inga ia ngai me ani. Koe ka inga e teknolosia, mo e media, mo e totonua e tangata. Ko foi afo e tangate e tana ki atu. He koutui koe mea ula hea longoa a, koe pehe e tangata o koe ata pe au keurea. mo to tonu e tangata pataki tana ke kai mo culture e ko tonga koi ko tonga au ko tonga rinta ko tonga e kakai koi pa ko ne fe hu ia ko ngai mala e to tonu foki ke nau dialogue ke nau tala noa o tau 3G he taimini pa te tau alo 4G he telefoni pa tau mai ato 5G hafo me ko ia Kau tau no fuka atoa pehe fui whare taha. Ai si po ti, moi teknolosia, moi ekonomika, moi hafua. Ie whare pe taha. Kau e taimen koe ke e ke whehu i ai, ai teolosia. Ai ako koe whiko aku moi otua. Hei kune hanga whaka fufonga i. Ai si oai otua ke ngahi mei mamani. Pau totone pe ke whehu i ai ki he teknolosia. So theology ask technology. Koe ai ke ke awe whaka wawe i ki mautoru ki whee. Lo tonga pe tau 3G, koni tau okeipe, tau lawa profesio faki. Alu me ime ini me hafua. Koe fehu i koe ai teolosia mo i kakai koe ai otua. Hang on, hang on, hang on. Kau fau teknolosia. Koe ai ke whakavave i e tau oki fe. Koe hae meu ai ke whakavave i. Koe hae meu ai ke au whakavave i. Ka pau koe le rei mo i kōsperi ke au ki mamani great. Ko noa kai fok mai eki. Paka pau koe ai ke whakawawe i e kovi. Pau tone me ki ai, e tau tala noa mo e tau talang. All I'm saying e kamataanga e tala noa koe ni. O whaafai fai te riha, he ulere mu a mau pe whauia ai teknolosia. Kau koe anewa tau whatongia o ki tau tolu. Kau fai whekau, mo i kakai koe he lotu whakaisane, mo i kau health, ton ke nema health. O rewa hangi, o koe anewa whakatu tāmaki, A fu teknolosia ko na kiokteringa. Mwishu ke tau whanau. Headset te taha koto ape. O swanonga fwe niusa nusi la maeta hong fulku o siu tala mai. Hira ngai tau mei heni ko te ringa turi e taha koto ape. Te mua moto ke ko ego wane paanga te sfine alko ahio yes ho mea whanongo. Ko ko ego ke welfare te ke alko ke ai ho yeset. Ko e ola ia o e teknolosia. Ai o totonke taurea kotoa. Ko ngon tama koe naka ke hau ko tui perin tato o mai ki nawa, ka ni te kakai kotoa ia ke potano. Koko ia me eria teolosia, ta tau pepa moa unka te utala noa tau he ta fai tichitolo. Ka kuesia kotoa, ta totonke taurea tau tokola. Fe health ke pehe mai. Osa tango full me hen, ko hoko generation sea ko ni te tau tui me a te ringa ki tau tol te whakaonga. Whakawa tau te ringa he kuo maumaue i a dramia. Ko hono ngā koe teknolosia koe o ai mo no headset. Kake, ko tui koe, kake futo kanga lahi ke lerei, o si mahi no e tau tole lerei. O ko teu teu mai au ke ta whaaki koe ni, koe hāhano kino haa. Bako e ki tanak whakaosia te whaifekau koutui, e rinta ko se hui koe ke eke i. Bako se hui na eke i ko he polkalama. How do we live with this technology? E anga whewe a te nofo mo e teknolosia koe ni. Te 24 hours mo ia, te kai pe kita mo family mo hoka telefoni, e hau pe a kakai a ki hoto api, pa te talanoa pe kita mo ngai telefoni, How do we live with this technology? Ko tui ko sehu ia te tau whenga ke tari he pōni.
0: Malo apito e whaifkau pa pefoki ki a Lolinta ai vahe lelei oi pōni pe a hangi pe koe ko e whatala noa a Lolinta whai mo tau wau te tau tol ki he tawha aki ko ton ke tau wau ki ai he oku lahi lahi he oku ki lahi lahi ange a ene a USA Ihe, oku ki ilahi lahi ange uesia. E kou tui au koe mea kotoa pe oku lelei o kai ke faa we. Ka koe mea koe oku iai hono palo pale ma koe ta faa kia o ton ke toka ngai. Kou mahu inga ia ihe vai vahe a whaifekau e Lorinta oku sai pe teknolosia ia ia te ia pe. He oku toko nea ke he anga e tau ngā we. Ki nau tolu ko o ngā we oku toko nea kia ki nau tolu. Ki nau tolu koia maha unofo pei apio pai, ko tuiksi ito konika ki nau tolu i he. Lava ke fetu utaki, whaunga fetu utaki. Ko manato au ki he ngahi tau e hongo fulu tupu ko hili. Ko e fetu utaki koi ki tonga na tau ngawe aki a e kati telefoni. eh? O ke puha telefoni pe ko ngawe aki api he telefon laini. O fai a fetu o taki. Nai kai ke, ke tau lava ta tota an office o faki ta e to tong.
2: Koia,
0: koia. Ko tu au ka foi lele e ne ta hau ome he teknolosia ko e lava ke tau fetu o taki. Kia te au ia o mau inga ka te a fetu o taki. He nao... Mm. Whakatau ka ati mau peau he si whenga ke whanong ke reo tamai mo e reo e kwae he tā ki tonga. Mm. Ka koe, koe ni, koe. O, ko whaipo o nasi lahi e nia ki a ki nao tolu ko ia o kei ma wahe me he whamiri nofo hako ngai tonga koe. Pe ko hafonua whakawhai ngofua e whesi o whaki pe amu e whetu tūtaki. Koe, koe. Pea pehe pe foki ke e tau ngā oe. Kaike, foki mai ki he e tau talanoa pōni a e tawhaaki ko ia o ko a e kino haa pe koe wesia ko ia wesia tamaki ai ai ngawe aki koe teknosia ko sia ke fai fekau hange o mata tokanga mai fai fekau ke ke lea mai foki atu fai fekau
1: balo balo ita ke koe wai ata fakte ki me te ki tata no ai ko ta e kunga au e koe kaunsela e ko ta no fare wai foke fe hui ai mea koe nukui koe cyberbullying, pe koe whakamamahi, whakamamahi pe koe hotamaki o ngā aue aki ai teknolosia. O koe ki hawe mea fōi feitu upe taha, o kula.

0: ko e tau taimi o se tau mini te valu pe a mei he tātaha i he pongpongini pe a ko e aha ua tolu fokeni o septema o e wafe ua ono pe a ko e tau proklama eni i he hoani a e hikure o e whakatu amerie ko korfa mori mori pe ka kimo tolu ka ufanongo ko hui ko kehe kehe ko ia a e taimi pe a mo Tahiti ulorotonga e Tahiti a pisope seruin silala vea pa peka uena London tuifua e ki fatongia koia o una ki mai ai a polo kalama ko ni o kamata he tata i he aho ni ta ko tata le le ko pisope pa peka uena pa pe foki ki a one vela pa peka ki motor ko to mo me mai i he ngalu ope pa pe ki he ngalu e a ki polo kalama ta hana polo kalama ma ri o e pompong ni ko uhi ko ya utonu ko ia ki he tokotaha ko ia na ane taki hono o mai ko ia pe ko hono kai haasi ko ia ai ka kai tonga pe mei ata ka oku tanu ia i Tahiti ne au tonu ki ai ai polo kalama ai ni tau whakahoko i he pongpong ni ko ia pisa pe pe peheka uena tai tai le lei ki moua pe peheka au nivela kau whanongo maari au pita polo kalama ni te tau whanongo ki a pisa pe ko ia pisa pe pe peheka uena tai tai le lei ki moua pe peheka au nivela kau whanongo Maari a pita programan te tau whanongo ki a piso pepe a mohena i he pongi pongi ni koia. Ko polo kalama hono tolu ngofulu maa eni o e hikure o koia o e whakatu amelie i he pongi pongi ni o i he fiafini. Aia koe aha ua tolu ni septema o e wafe ua o no. Ko e kave inga kau whanongo ko e au tonu ki he whaitoka koia o kapiteni Thomas McGeth i he tauranga ngutu o papa e te Tahiti nui na ane lava ki kai haasi mo whakatau tuki e kainga o tupou ata mei ata i he tahavalu ono tolu o tau whakawhetai ki he otua maaf mafi he ene kei tofa hala pe a tau kawai he polo kalama hikure o e whakatua merie ki he efiafini ko hono ua tolu o septema ua afe ua ono o tau whakawhetai, o tau kau whakataha, moki nā utolu, he ata, mo e ope, me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, i Britania, mo Europe, pehe ki Siapani. Ka ataki o whai mai, ha talateu, ki he kawe ngani, ke lava ke whai mea i ha whehui, ki he konga uraki e tau programa hi kureo e whakatua merie, ki he efia fini episode pe pe ki a uena ka fanongo ange ko mea ne ulave ki ai ka ueni he polo kalama te tau fanongo ke ha mea maarie pe a mea episode pe pe ka uena ka foke ati episode malo
1: malo bito de damaka me tau fafetai pe mua e ka inga fanongo he tau wau sia mai e fia pa kolo koeni me Tahiti me he ni me he taulanga ngatu o pape e te mehe ni me Tahiti. Whawhetai pe mua e tau kau whakataha i e te whini, kore pe mua ke hufanga te ngai whakatapu ko toa pe osio no talaki i he mua ki e polo kalamani. A e whahoko atu a e polo kalamani me Tahiti. Ko e kau eni he i e mea Maria Pito i e tau sio ke tunga historia ko e konga whakamamahi pe ko e konga enu kuongo a pito ke kainga tu pouata ki kolomaire o aho ni e aho koia na lava kia i ki mauntolu pe mo kaha asio whakatautuki ki mauntolu he ngawe pango koia a e tōtaha Australia ko ni ko e kapteni Thomas Macriff o Tasmania pe ko e kauia i a mea na e tuku hio glotope i e taukosi hiri ko ia ha no ono fa haere ate he wafi wa fa sa nuari a palu ata mo tu poa ta ki o mau ki kolo ko ia ki kolo maire o na ta toka ai o te rio ai i fre ade pe ko tai mie na on pe ko gloto ko pau pe ke fai e nga o ko ni ke kumia to masi pe ko feia feitu i mamani o ki a to mas ka ke ko ta la no mari ko ia me he toki ko ia ai toi ko ia e whamatala mea ko hoko pe ko kalankari waha e ua kalankari waha e hiva vesu la ki ke hiva na e pehe i he kuini o sipa Solomone ukai pe ke utuia ukai pe ke utuia ke hongo hongo moho poto mo ngai mea ko na tala mai ka o ua lema ke wa utonu mai o mamata ki o nau nau pe a mō poto. Pe ko mea koni na lere ki mai a ngāo e koni. Na ia pe hano whaka antungia me asleiria na mautalanoa pe au mai ke he kuonga ko toko walu na mautalanoa ke re koti koni o Tomasi. Ko whaka ikai ime ngai vai te pire kwa ki nau nendo po fia Tomasi. Ia toko ni lahe koia a Scotland yet pe me Britania. Na mau ngāo e mai whakataha mo ki nga tolu, pe koe ni kua maua Tomas, pe koe kāuia i ngahi mea kotoa na nofo hukloto, ke wau tonu mai pe o sia ka Tomas. Pe koe kāuia i he mea mahu inga te tau talanoa ki ai, i he efia fini, ki hono maua Tomas i mo feitu ukune i ai, mo ngahi kupu whekau ake ngāo e maonga onga koe ni, mo laulo taha mo fisfis mua, kua maua Tomas. Ka koe mahu inga taha ia i he pongpong koe ni. Ka te fōki atu ngā peko e tau tai mifa mole mole atu kaha ne. Motu hi e polo kalama i he fia fini. Koe uhi a peko ngā koe tūri ke tai mi ki mala waka puna. Malo apit ka fōki atu ko hi a koe tau tai mi. Malo apit.
0: Iho, uhena ka mafoka tu ai peka te koe. Koe uhi koe ngai febu i malo.
2: Io a fa malo da bito tatai lei tau proclama hi kuleo fa to amerie i he a efefina be o kalanika ki papete tahiti ko osien a taha heng heng. Sai fa malo at koi ko kawe inga mau inga hange koi ene os fraha mai ku malo tonga i papete i he taulanga ngatu ko hi ke fae ngawe kato masi. Ka koi rakfe hui episode pete utuku atu okpeheni. O ku kāwhuki e ni hanga ue vave mo oni kono whahoko me sune oe tau wafe wanima sune wiko tau ko si. Ka take o lave mai ange ki he ngahi kupu whekau a kini ai au kuke i lotonga i tahiti ai. Malo pisop ka whuki atu. Malo.
1: Aotearoa tonu ton peke kau na fehui mai ngā pito ke faa tokanga kai ko ulaki ngā na faina ko pau ke faia ngā o hanga tonu pe me press pe me APC News Australia na faho ko i sa anuari he tau kusi pe kusi tuku atu ia i he faa sosiale i he ngai polo kalama ko toa pe Asia ia uki i Europe pe faa mama nila he moni ai tuku ngā ko i na hanga tua ki ia ai ta faa aki ko ni ai toko taha Australia ko ni ko Thomas pe osi e ku ngā o ki ai me APC News bana tu kwa tu koya na elongo a pide pe e priangan na kika na tokanga mai kia pi he time koya na ufetu taki i he taha wafe wa noa kia Scott Hamilton ko toko taha ne ne hanga fau a toho o ui ko Stolen Island ko mea na fukapapa ui Scott na kia siau ki ata pa na ketino fupika hafetu o hiki hiki mauloto o ye mea koya toko famatana na mai kia na kekerea ma Scott katiau mi he wafe wa noa ki he wafe wa no eni Ko ahoni nei mau mai fitu taki me Scott ka te au, ka taki nau moua pito te mawhei loa ki ki Nusila. Ka koe konga ia i he mea mau inga taha koe na whai ngā ngā koe press. Ua koe ki ai, nau fitu taki lewa pe mui ngahi vai te pire kotoa pe o e parlament koe o New South Wales. Pe mo e ngawe ko ia, pe mo e nao tolu, pe tunga ko ia, e te whaak ko ia. Pe ngā ko Tomasi, na e whanau ia i Concord i Nisa Weri. Pe au mai ke taimi ko ia, au nao kei puke pe ngahi rekoti, pe au ki Tasmania, pe ko taria Tasmania, ko ke na ilantua toko tate. Pe au longo me ta whaak ko ia, e whaerewa ai whetu taki ki he Scotland yet, ki Britania. O nau hangai o omia e ngai whakapapau i koni, i he tunga koni, ko Tomasi o i hen. Kake? Ko fa malo en e lontoni ko ya ko tokon na ke fai ko fa malo la te ko e kana kai ke tokon la higa te au fa tau ke me ka kai tai tin ka kai tonga ko na he fon wan he kai ke lava ke na tokon ni mata ke ke tau fa malo ko to pe ke pepe sovareni ai au ku ilo ko Marian Triventin ko ia toko tahana ne hanga i hen o ne fa tau kai fa tau ke o ave ai ki he toko taha O ne mauai ai toko taha Astleria ko eni, ko Elizabeth, ko toko taha Astleria ni ko historian. Pe ko toko taha ni o kune pure ki he tawhaaki, o kune toka ngai tawhaaki, o ngahi whai toka. Kaike, ko kauia ihe ngahi ngāue, nai ngāue mai mo ki nga tolu, pe au mai o au tonu ya ka Tomasi. Pe ko kauia ihe ngahi, ihe te lalave i ngāue ko ena. Kaike, toi whakaho ase pe anga Astleria. Na tuwange pia ke ngawe tawa taina pe kitua o fae ngawe ko ni ka fokia tuku hako tau taimi mahalo apito.
2: Io a famalorda pito e bisoppa ko holave mai ko eki he kane ikai a Marianne Pepisovaleni. Nige lava i loi e fitutake koe ni ki tō tahto tonu koe ne unihanga wakiri mo i loi koe ngai faitoka. E pana i lava peta lava te faitoka o ma o lelei fo i faitoka tō masi. Kake, poiko tata i mi hoko atu ange ki hewe ki whiuhonoa. Na kuilu fo papau na ki loto mahi mo oni ke tō masi i ngau tango. Koia nani fai, ki se o moukainga a tā. I amanaki koia ke tuku hifo ai matalai a kau ki a tō masi i he tāua ki fai tōka. Ko hea ho ngō episode, ka taka fokeat.
1: Mahalo pito lontoon, roko kauna a whehu i fai ka taa o pito. E ka inga o koutau kei tangata pe, ko i ka lahi mona, ko ngoloto mamahi mona kono ila. Tempe na hifo ato ahi ki fai tōka. Na ungo ka tape, ko i talahi mona, ko ngoloto mamahi mona kono ila. Tempe na hifo ato ahi ki fai tōka. Na ungo ka

0: si ngai tamai ma ngai fai. Na nau ka kau ke whakahe amalaki. Ke mamaha ki foi wha. Pe mamaha ki hu. Pe mamaha ki foi mata. Toko aha whakalolo mako. Lantan ko tupe maa na ke mea ipe taimu ko ia. Na whehu wha antan ka te hau na kai ke utari. Ko ke loto mamaha ipe he foi taimu ko ia. Na tuku hifu ai na whai ai. Ai tuku matalaka kwa tau masi. Paku, paku, paku ala boni ko ia. E loto toki. Kung tari ate ka ate ko, tau kei tangata ko toa peo, tau kei toto pe mo hui. E ko ngoi ho ko toto na isi whae ngai ko ngoi ne toa masi. A koe, a koe, a koe, o ngoi, loto mamahe lai mana ko. Mahalo ko ne toki si tengi hia ki na to. Pe haula toko taha ko ni o tohi, tohi mi Australia. Pe tohi o loi ngai, feitu ko toa pe, o toki au maina a taha ata. A taha mi he kainga ne ne hanga. Ama hana kaki ama naike tō masi. Tau mai ke siu mai he siaka tō masi ka te au. Kono mōni koi te ahi. Na fūlata mamai hapi tapia. Ka koe he tawaki ke he konga e ke he lotu koi te. Ka koe ngoi mōni ko tangata tau kei tangata pe hui mo tato. E ku lota mamai mōni he mena whai tam si koi te au kaina. Pa maha bena ke si mea e te e tawhai koe nau. Ka e pe ke utoa. Oh
1: yeah.
0: Ule ewe pega tō masi. A te si fōkia tunga ko tau taimi māla o pito.
1: Nā hoi whiwhia o pito e taimi kona tau o atu o lawe. He nā o whakaukau au ia piso pe o kuiaha o no maka. Kau sia ko no whaka e fini ko tō masi i waha a o ngofu maka lalahi e ua tapuange. Aia nā tau hanga waku e wau o no kere musie mo mea whinga i ke tau sio lelei ko no whaitoka. Ko whi kongai o kotoa ke ke lawe mai ki ai, ko ko taimu kone atuku i whamata lai a kau mo no ngahi kahoa, eh? Mo pehe hi fō Thomas, ko ma o kohe ahon, eh? Mana usio na ke tolo i mata, ka ma usio pe, eh? Whamata lai ki taimu koe ana, e whiu i atu fōki e he pūre koe ana tau alu ki whai toka, pe uke whamore more i a Thomas. Mana e, ko kotoa pe ke whahoko mai ke pāe ngā koe haho tāri, pe a moho oftanoa ki he tamā o koe, na kai ke na vaku na fonu musie no fai toka o fra fihia e va pe ha la ve ke episod kata
0: ma la be dolon ton pe ko ka wena he e fihu i mau inga pito ko ki ai ta ta ta fu u mo ku teng hia se ka nga te fihu i mai ko ko fai fihu i mai ko ko he to ta ko ni na o si si o na maka to masia i olung Pero ku tui fa papau na tongi i ori e maka koe ni ka fufu e tomasi lalo keri keri. Te whanamai te o ku maalunga ko toa ka tanu fa tomasi ki lalo ki lalo keri. Ana o sio tonu na e tohi na o sio na maka tomasi ya. Na e maka na headstone na tomasi olunga. Pe ko tae me ko i olunga i upuri e miai. Ka alui foi o le volta tau me musie. Ai e ko konga pe e ko tui pepo mako no family pepo koe ato. E ne kai whamatala me hau no koha. O tano Thomas. He kai tā tāna ki kakai ko family tu maari e ni Tasmania. He kai ki tāna pōpe a Thomas o lai kere kere pe. Na headstone a Thomas pe na sio tono ku matāpi e. A toi o mai he Scotland ni I imis ko ya. Ko imisi na ia Thomas. Ka aku wau tui. Na ia e ngā ue ki ai. Na nahonga na tō tongi a tongi. Mana tui anga Thomas na holo holo ia hen. Pa nene whai e ngā ue ki he kuini. Po Marae ko ae ni. Tako kau ia he mea ia mau ia koi kia i. Mea koi kia ngō pia kwa Thomas o tango na lea mai ia ike te au. Ne tala mai ka te au po kou whaka mori mori a Thomas. Lontoon na kisio pia hi kutu a ku. Koi kau aha toko taha ku loto ofa kua aha toko taha ia. Ka na si longo pia kia. Pa taino matoki o mui ia iki he pare pare pa tu talangi kia i. Ko wongo ilewa tani mi kou whaka mori mori a Thomas. Tau sio ko si ofa ia si i puria lai musia Thomas. Mahalo pe ku. Koe no hinga pene fufu ia Thomas. Koe fonga i e nga tolu koe nai fai. Ke fufu i pe ua ilo ka kai koe ke. E koe hunga hene mate ta e whaka maui ia Thomas. E hia koe nai fai e koe koe tala koe koe kiai. Ai e koe konga ia pe koe haine na fai ngā koe ni o tongi. O holoki a e headstone ko Thomas. Ka aliva Thomas o re volo ta tau pe me musia.
1: Mwenye
0: si e. Eko iki ai elonton. Kaike kausi fokatu lagu tau.

0: aia e tohoni lahi po ko tariloto e eiki na ne fai ko hea ko pepe so vareni e fitu taki ko ni o mau ko ni pe ko kau ia i he mea whaka fie fie monika te au e ko lo inga to e fai ngo fuange ngā ue mo e toko taha to tonu ho ko fanda ia o e ta o ia ki ngai fai toka i he hen pe ko kau ia i he mea whaka fie fie ga te au a to ko ni a toko taha ko ni na ke e toka ngai pe a ta fa ko na ta wa ton pe ko no a pi pe nga o mai nga me a ta wa kai ki ai pe ko ka wi a he me a mau inga pito na fa e a ta la no a pe ko ka wi a i he me fa fi si e ko ta li loto e ki en nga o mai a to ko ta to ton mu nga to ton na fa e ka fo ka ko ya ko ta ta mi ma lo pito
1: ma lo pito e pi so pe ma inga pito ko i wa ve pe ta hin ke ta ro na va puna e fa fi fi po fi fi ne ne ne i loi ko tai ko se fine mi bonda e mi Australia o to e futo kanga ma ke o pito de fine ka taua ta fito ka koe pe ko mo ta hana o skoe ta o fai to ga na to e lava kono api o hulu e foi fili mi koe pantri e ai o asi mai mo prepared mo na mia koia Ate se oleo ke fe fine o ku amana ke konferenisi o kalani nusilai o katoko. Pa mau inga pito ke ilo in Lucila to tahani e. Ka he taim tatau pe hoko atu ange ko e hareva ae ngawe hoko atu. Ain ke ngawe ko e ni ke ono fekumi ko e ni ko muka inga ata. Ko e hareva ngawe ko e ni ke hoko atu e ke lawe mai ki ai malo.
0: Malo pito ko e ni ko mawa to masia ne ne fai a ngawe. Pe ko e lewa e timi ngawe te na fai a ngawe ngawe. Ame meheni ka na tolu o fahaka na tolu ko to masia ni ko wao mai ki ai. Te koe koe konga mau inga pito iha na ngana na tua kina tua kuri asa rei kotea Tomas. Neo ene asa kone social media nga mea koe kanai kai kako eni ku tao whakatahati mo tohi mate o Tomas.
1: Koe, u tohi mate.
0: Ape palu ata pe mo tupo ata koe mihe na na e tapu me na fia nene hanga na mo koe ne a fia ke ui na ua o tupo ata pe mo palu ata kai maa te certificate. Koe ki mau inga ina mau koe koe ki hai. Ko mea e te taalua tu mo ia ko strong evidence ia ako me mau me ta whakoe ni koe tako ki ai. Pe koe kau ia i henga mea ia o mau inga puto. Ulak te koe ki ai. Ko ki tau tolu ai fuwha kakai o tau kumia ki toko tako ni i he historia. Ko tau ne te au no tolu toko ta tō masi. Ko no fuwha ben haa tano tō masi ko tamai ko ia ko business ki ai. Tas me ni hana puke ni tamai. Ko mea ia kutuwa ki koe o ko whalala ki mai ko he Scotland ia mi Britannia, ko headstone na tō masi na tae ha tae tuki lau. O whoki whaka tō masi ko lai maka koe nā. O ko kei tui whakapapaho e te whalala ange ki he Scotland ia, o ngā level ta tau na tolu moe, pe moe Fetulolo, pe moe FBI, pe moe CIA, pe moe KGP a Lucia. Ko kakai ako whalala, ko ki toka ki kautama koe na stere koe, koe o atu koe atala tukai koe, toi matesi to masi ko no ko fai o ke mo teng hia mo ria tonu ki matala ya ka ha pe a to mas me sa voro kai ke ko me ye ko no ko ke ko historia ko tu ye fo nuan ko to ko ta han de a hi mai ko ke ai ko ko pe mo marian pe mo au ko fo a hi mai ke sino to masi te ya tu ha ta ha ke ai mo to mas ko ka wi he me ma wi nga pito ko ke ai ko fuo fuo a ahi mai en pen ere a ki pe e arekro a e tafa agi ko ni o tika ke ma o ki hao hata hai si o maga Tomas ka ko mahalo ko tau mi ko ia tau hao ta tol kua fai e pe pulu a Tomas i mo e tafa agi ko ni ka ko e ngawa lahi ho katu ko ni ka ko mea ko ni te wanga e o fai kai i mea ko ni ko i mea vale vale ia e o tua pai ke tau tuta tau tua te haru e o meu ke ngai o review mai a ene mone o tua wangea unga maka. Da ea e hana tumu tumu e ngau ko ni kufai. Ka fōke atu ko hea ko tau taimi, to e sipi tau taimi, maro apiti.
1: Io a episo pura viki mea mahu inga ko fi kolosia i he taimi. Ko hi ko whakao tua ko e manatui ko e tō taha kona i New Zealand. Na tō fitu tak mei pe hea honi, o kufema o ke mō poin mena pōmpo. Pagona na ate tai me u ki ai ke se o kai ke se o ga o ni vela ke la ki ko pong pong ke ma tu ko no mari pe na mo fitu ta ki pe pe ti long o mai pe to ga honi to hi mai pe ma ke mo fta ola ki a pong pong ni usila o kala ne ka ke kila me si mai ke kada ki kolos pe mo ha ki mi teni ma ke o ta ta ko tu pe ga fe mari ke na tu mai ma lo pit pisop ko fo ke
0: Palo pito, lo ton, okukawa Scott Hamilton.

0: Tony, kato kata ko ni na fai ako pe university i Tonga. Pero to kata ko ni na ne fai ane etohi ko e na iloa ko e Stolen Island. Pena alwai pe ia ki a masalu halahala ko ne pekia mo ki mo konga pe ia i na tala na pe na to i atu i olomai. Pena eke kia he wafe wano na ake alu ki ata o ke ilo ata ko ata o ko tu ko ko hifo o au loto ko pea o mo be lo mo ba tamai ko ni pe ko hinga ia ko tal e ku feinga ko ta on leon pa lo na toksi o pe facebook asi ko ma to ma si
1: to ye
0: na ko pa mai na na pe u ye na o ta o nu si la pa u ke mai ha taimi ko tu ta ke taimi ko na ge e ko konga pe ne nga o ko taimi pa to ye ko ko hono hinga ia na ge Tālo e whetū taki ko hoa pe, u whetū taki me la teago, pe o whie ma, o ne toki ho mai en e le fia fini. O ne pehe mai ko te au bishop, ko au, ko o Scotty au ko ure atu. Pe ko kore atu pe, ko haho taimi, ma me pe tala kia e taimi ko ina. Kia pongpong ki te te pe mo vela kia e. Kai ke he kata, si fok te atu he ngota maa maro apito. Ia,
1: pa maro apito, ko te episode pe kato e mai fui polkama, Ata gros pe moga te tama ka mo ne vela ko te pe ko hana fehu i ma inga o pito ko ke tau ki tain ko nuk toi. Ma foka te vita mo ne vela malo. Io
2: fa malo atu e vena e ne vela.
3: Tana ki mai ki he tau ka venga ko ni pa kai kai pa ke fehu i ki a piso pe pe mo uena malo.
4: Io malo o pito e piso pe pango ko no no e tai mi e. Ko fa ba ke ke hanga ko fa mai no mai ko tangata ko tangata o fa matala me astelia pe ko ha na uiga na ave ki kahiki o tanu ai ko ko me be ko si at kei tai mini ko be mari e pa na ko me ani na ta wo ma ko tok si at kahiki me ko ta unga nga fa tonga ai ko le ak fo ki du silani ta ki ka kai tonga ai fa toka aku mari o no pa mari ia e foto to ai o tua ngai me ko diko o o no fa fita ula ki motor pa mo ki foi time no no malo ka fa no de mo fa no me tala te u de kamata ai e bishop e os kamata mai ia pa mo e mi tia na os kamata mai bi ai e prosigon mo bo ABC ai ko me ani o fa mama ni la Pe ko inga kani whaka maa lahi, pe ko sio maa mani, ke ngau e whai, kai ke ngata pe episode, ka koe teu koe ni ai greatness award ki a te koe. E whai i Britania ana, e whai e maina ka tuu. Iai nai hao mao ke mea koni oko whiu i a tu episode, koe hane awe ai o tanu ki, koe ne hola pepe koe, e ko nau lana he nau sio hifo episode i he. I he biti o koe ni e tama koe nā koe ki whe kumi, no no. Ka koe ke whe lawe, ka e tama koe ni koe koe ke tau whetau laki a bongbongi. Ei ne ki tāno he pui pui tu ai tamana, koe tama kai a sipi. Na e community weka. Nga koe poko pula be o ke tau tāwhitu. Ai na ke natulai ki tama koe whi me bea kusio ke ki tama e nei. Ki tama kai a ai. Ai unde o si mau pe whai ngā loto a fungi pe he mo ui. Kadai ka koe alu holo pia alu hai unga nei alu a tanu i Tahiti nei ia hau mau ki ai pisop
0: Ui, ma alo pito vela pe kana whiu ma winga au pito Nei ngā au e ia hei nike he kuini e fonuan Pomare Ha, nei ngā au ki ai Pa koe hunga ia na iheni ai Ai toko tahai ko ne nga u na fa heni o te kai ke fa gi ki mai na tana e nga u na staff i nga u ko ya pe ko no moni ko ko na na i lo pe na to lu na ha u pe mo ka ka ya tana ta i nga ko no ko ki ai ka ko to mas o ku i lo ko ku heni ko ka ka ma ko ka ta ya he na i he pe ko ko nga ya a ni hola ko mi australia ko mi heni me ona ko ba ka e ku asen ai pe pa u na ku mi hola to mas to pe to mas ko kawia e ngai me ai ko ko na pi ai ta ko no uhi ngai ko ko na i hina do masai o wase ko nga ta pe pa ke fa matala na ha ho no foha james me hena o si omega to mas na puke to mas ta ko i ta val valua Ai ko foi taimi ko ia ia na don be ke foke mo sino to masi. Ika ka mahal na si ko le pe to masi te ki sio ka to no ma. Ai ko me uta na ki mai ki na ko ni e ma be von wan. Pe ko ma ma to ta to ni ko ni ti ko ne hanga ia o ri ri me le fa franse nga me ko to pe ia ki le pa britania. Ai ko to ta ko ni ti ne piki ma ma ki ma la puta ko feren ni o lon ton ni ta ni me. Ai to ta historia ko ni he ni. Pe ko ma ho nga pe to pe ka pe ke to ko nga ke ko ka no u hinga. En hena to mati uloki na ngau ke kuini for one pe ko ngau ko ya uti ke ke tukuang for one ni ki ke na kolonia ki falanse ko me ko ngau ko ke fra ma pop pe na ya mo apio to masi hendi malo vela ti ke to ki ki mai ko geno o to ngai ki ko ma apio to masi o ke mo ke ke to masi ki hendi nas ma mai ko to me ko to ya ke ti au ke ta fa ko ya ko hinga no fa to masi ko ni da tangata for one ye for one
3: Io ko fa malo atu e vela ko hi ko ko fiu ko na ku tafai ko ki mu ape ke ma foke atu pisope pa ma uhe na ko lotte ki fa malo e kakai ko ni una ka me ki ta pol kalama i he pong pong ni ko fa malo atu ki ho te i ka Mary Ann uhe na ta tu ya ko ko fa malo at ya ko fa pe na foki pe te ka ke mato fe ta urak ka ko ka foki he ma a koloa pe me ta hitina ta mi pe fo la ma ya iku ne ko ka wa he to ma me ri en ne ki na na na te te ko a ta hiti o go si la go fa ta malo at ko te i he nga wele le ikoni kune fai kake ko fa malo ka sione tavo pepe ka fanakio la veita vake ko fanakio eni weina ku kau mahe polo kama ane tukia pepe ka kumisei kaloni mu kautufi kapa pepe ke a pepe loa fifita penieli la tu a Solomone pe awa tu imana pe amo Solomone ta palu pe a pefo ki ka Samson tike paula tatafu Saya tayone fletipani ki pamastoni wate toltau amasaya topuluka kiko furimaono pe apehe kalokantani paula leveni mo anapopua flet fonua pehe kasione mo unga mo steveni mo ataane pe apehe foka afu kalonihea mo taaseni ulakai fahenga ni naukau maike polkama ihe efiafini toi tamunite ua ua ki he taha waa pompongi kama foki atu uheina malo he kai foki ketau toi breaki he taha waa episode mo uheina te tau hoko atu pe e tau programa ko hui ko mau inga ko ia ospe tau a kawenga ula ki te tau hoko e pe ke tau kawenga hono ua malo
1: Io a famalo tapito e te tamaka ko he ma ko e a ko e toi ki ko e taha a whanoa ko e hifu ki lalo ko e taha whani ma mau e hoko atu pe polo kalama me he loto ka ki malai makapuna a ta tano pe mua piso pe kawe ingani ko tui o kuma a popolele i famalo ta nevelo a lawe ange e piso pe ta tano a pe ki fuitai mi koe na tau fai tokai a i he wakai koe ki he ne whaka e fihi ko no maka pena tau vako e musi e ke tau sio lele kono maka. Aia na ke lawe mai ko ia na ia hono headstone kana e to o ia tu use o ko. O ngata tewe o gai hamea fa pulipuli e o togoto mai tangata. Aia o ke fai pe hangawe ke o watuku e fai pe te foki mai kato o mase o petuku an. Foki mai ke mea ko ia a episode katak fa mormore. Ka foki ata.
0: Malo vito lo ntoni beko e. Pe kau ena he mea tu mahuinga pito peki. Nas ilo pe iai hano whenga ea tō masi ke puri au pito ia. Ke ona tu ilo ta anu whea tō masi. Ono mōni koi koi kia. Pe koe, lahe pita ku kau whai hira lahi heni. Na maue me ongo seni ari lūsia koi ua koi nana ia. Eke, ka ko tō masi egu ilo koi kia i. Ki whai toka tō masi he nau sio tonu ka te uftoe foki ki asileria o kumi egu nau nau. Na si seni mai me Britania na headstone na tō masi tohi ka katoa. O vare, ua tu tau tōlua, ure vola tō masi o puri e musi e. te tau waku lewa a e de ahano te kala ke masila e ngāwe a whewhine ko nina na uhinga koi ki ai na tau waku e musie ka whaka ata ata ka lava tō masi ko ni koe o ngā koe ke mau koe o mau ha ke koe na tēna i he ata mo i ai o uhinga ai a si o hifa a Scott Molle a ia ai ai to ta kona menu sila ene fu fa va ve ke de amana ke ia ia ko pau ke fai la fa va va ve kon ki ai e ka ke ko ko tu nga ko na ia to masi ko ta umeliren ko ta umai timing ka ko e ko tu nga ko ia e te vi ta pe de ku ko re fa mole mole la ia ta e fu fi ma o to pe ai fu tai mi la ke ko ka ko ia ko me aliren ko ta umai ai ki tu a ke fai a fo la wai ke ku to e ua noa e nia he tainimi ki he ua, haku mapuna te tō luka atak. Te maki ma check in. Pamore more atu, David.
5: Aia, kone tu, koni, pisope, osibaya e pepol kalama i he fiafini?
0: Aia, koko, e saiang, ke tau tala noa i lele, e tunga ko, tau osipe mua heni,
5: koia,
0: te ua toe iai ka tau whangata heni tainimi, ka tau koko atu toe feu i e wha, i wha os, eh?
5: Kata ngata he i he polkama i he fiafini kata toki hoko atu i he wike kau eh? Whakafofa pe koto i pe kaufanongo foki mai polkama i he taimi taha ua o e pulelulu kaha u ai taimi totonu pe o e hikule o e whakatua mele kaku ma whaka malo atu ki maua ia malo a pito ai kau mai koia ki he polkama i he e fiafini episode pe amo uweina Kata tok fe lo aka pompon ko hi ka tal menu at ge follow kaje malo apito
0: malo vite
5: malo
4: malo
5: malo apito
4: ovatu
1: malo
5: oya vela ko ha ha ovakai ki he ke programa e fa fini ko hi o sayan e pe ke
4: ui to lu pe o ko ka David nga kata toki tala no lei pe mo e no episode pe mo reina e le rau
5: koia o glere yang e pe ya e ko hi ko taimi e ta atu pe ko ne hoko ta hawa te ta tala no areva e ka fanongo te ma e tamate ya pe sikoni a le dio te ma hoko atu ki he pe sikoni ya te au ke mo fanongo be gai ta hawa ki he ua te mato o pe hanga ka veinga ke matala no atu ai i he a pong pong i ko ia pong pong i a hawa wha me ta hawa ki he ua
4: he ua
5: iyo ngai tano kulahi apito a ngai nea ia ke whae hata anoa ta koe koutu i pe te ma wakai ki he teu teu koni e whiri whare area ai ngai monu ia konu tuku mai he ngai pāti e velai koe me mei lahi apito e nau nofo mai i he tawha koni i me a faka immigration i e vera ko tau a wakai koia ki ngahi i me a koia o ku hoko koia i he taini mi na mei mei nofo mai i he tawha koia a immigration i e vera ka oat pe fasiko ni os pe a ma piso pe mo uweina os pe koia pe a tamate i e peskoe ka ta ki oat pe a tau ngai fasi hoka taha wate tato e foki mai pe
4: e vera kala tai pe a tau ofa ke
5: koia
4: me rieni
5: koia ofa pe ku fa fa no ma me rieni me rieni ofa atu ka te koe ma alo apito ka ke ilo taimi na ke a foki atu ai pe a pe foki ka kumau tolu koni mo ka umai ki he tau programa i he pong pong ini i a mo tolu ka sentavo fanaki o la veitavake ko fanaki o foki ko pisi la sovarenia.
4: Koia. O pa to to no.
5: Koia. O gulahia me wien ia ia pisi.
4: Pisi la, eh? Oh, okay.
5: La pehe ki ane tukia, ki hemilitoni.
4: Ta gresi.
5: Koia, hoa fokia toke ta, eh?
4: Koia.
5: Kumisei kaloni mo kautuf kapa, a pehe ki a pepe loa fifita, pe niel la tu, sione pe au atu imana, pe amo solomone palu. Pe a pehe oka Samson tike, a palu atatafu, saia taione, fretipani ki pahamastoni, uate tolta, uamasaia, topuluka, kiko furimaono, lo kantani, paula reveni, fret fonua, sione mo unga, pe a pehe ka Steven mo ataane, mo afkaloni hea, pe a pehe ka taaseni ulakai. Tamanu atu ka gmotolu ka tangata, ofa atu ka gmotolu, ko yuhi ka watu hatau fasi, pe a mo lava ipe kone tawa te tato kwa tani ke tawa malo

0: to ka sa pe ha luka ko faka nga te ko me ai ko me ko mama yo gloto e fasio o ta mausia e ka ton ke ta wako i ha mo
1: ko ko ko pe foka no winga vel ko no winga pe hange ko ni ko ta ka taki
0: ko ia
1: ko ta ka taki ke na ta la no ai le le e le ko ni ke ta fa no ki ai pa ta me ko ta ba luia ka ka ito nga te ta tu pe au o no o ni hange ko no fo i nga we ko ni e
0: ko ia
1: ko ko ka ta to luia ka kai o ku ilo i he fon wan Uhinga ko tau whainga loto.
0: Moni au pito au pito.
1: Uhinga ko tau whainga loto. Teke sio ki he. Ka upe na tolu ke whaha mea. Ka ke peate tamaikia ko iha.
0: Ko iha.
1: Eh? Ka ko uhinga aini ho tau whainga loto i he mea goni. Si o fonuani. E iai ai mea lahi e lava he kautonga. Te tau nga te hau e mea goni. Teke sio hange ko taimi ko ku hen iai. Wa mena kieni ke whakahoko he tauni. I woke up go ya I
0: MMT
1: MMT
0: go ya
1: go ya ko mi ko guta la he tonga ku ke na to lu me ka u pe tonga ya ke fa me fa pe ya
0: pe i no e maman
1: go ya
0: ngai fo nu
1: ngai fo nu la la hi ko tonga ya fe la o hange ko la ko na a señale me america ma la tau
0: io
1: ka de ma u pe ha to ko fu tonga so dia
0: ko so dia tonga to
1: ko fu ten la va ya
0: ma ya maman io na fo bon pa ko Kekeleka itu yang ngalui ya.
1: Koya.
0: Efa mabu pun senyari bawa aku tahu iewa.
1: Koya.
0: Aku ni pehe aku etama. Kau ha usio nofu man meli eh di sopili ni kau sotia tonga.
1: Koya.
0: Kafai fangi kau mau kau sotia tonga tu hofu dia tahu ya mama.
1: Kau nak uhi ngafok yang ego ni kau grave kau gay kau tahu fangi loto vel.
0: Koya.
1: Kau tahu petatol kefai hame atau fai kau uhi ngain. Ko lau monu e kau ngā whangi i pisinisi e kau india i ama kau sia i nā. Ko tau o peta toke whakatau i hamea. Tau whakatau peta toke osi.
0: E mita, nā fwoi polgalama ki mua nau whanongo mai.
1: Koia.
0: E feinga mai e kau pisinisi la lahi o Nusilani.
1: Koia.
0: Ke nau hango puke ka kai tonga. Koia. Ke nau hango o tuake nau pisinisi.
1: Koia.
0: He? Naka mua nifu ta au ki tawhaki koia. Ka koe poi nifu ke mita. Ho tau whainga lau maari e tonga. Ka pau e lawe ka utaki hange ko lau. Whaka māpō opo ho tau kakai. Ka noa i lirei. Ngeo ngok te kia gaha tau senta. Lawa he ngai holo wha si a si. Lawa he kau taki, kau piso pe, kau kau taki lotu, kau whaise kau. Si whaka māpō opo ke tau kamata hafei.
1: Koe. Maone apito vela mea e goya, he? Taimi lahi, kou nofo honi hango mea kou ke lawe koe ki ai. A ngai pisnisi. Teu, nau o mai koe o whae nau tuu aki. Koe uhi ngā whoki, kaki te aha, ha polo kalama aie te nau loto, koe polo kalama whakato ngā api.
0: Koe ia.
1: Koe uhi ngā koe nau ilo i koe, ai whae ngā ulu ngā ai kau tonga. Ka koe whae ngā mau pē, ai taim koe una oa loa ki he kau tama koe una whae tuu aki, ka nau toi whoki mai, koe whae ngā mau pē, ke iai ha tonga ngā ue, ke ne mau e monu koe ia.
0: E monu o pito.
1: Ai, ai kakai tonga eh ka ua te na kange na loto na tolu ki ai ka ko kone i kai be ko ku i kai ai be ya aku eh ka ko me a ke iai ha tonga
0: tonga loto
1: iyo i he pisnis ko ya ke si ima ua ha ne mo ui ke si o fai ngalau maari e ko ya o no fosio atu koe ke tafan ko ya pa ko utano a revo ke kartama koe tafan ko ya ai tu aki ua mea tama fa fa fa eh ai anga koia fa ka ka ka ko no fosio tu ke tau mo uia i tonga ko anga ia me hange ko lau ta wa ko vela ka wa mo ki folo anga na wi hendi pe hange ko ni nga potunga we ka ke puri ia ka pa te ala tu ko ha moa o ku nga we eh
0: ko ia
1: Ilo ta ilo ha moa ko ha moa ko, ita no fa ha moa mai. Ka tau tolu e fai ke he ia. Eh?
0: Koia.
1: Ika ite tarato ko ke kata, ka ko kuhanga tarato.
0: Iko ko fa boni.
1: Ko pahi au, eh?
0: Koia.
1: Ta ko kuhange ko ni, ko e, lahe ngahi mea whakapule anga, o ko a kawai he.
0: Koia.
1: Eh, he mea. Ka ko taimi lahi e punofo ko sio, ko nofo sio monu ia nga hi matakari ke hevel. He bu nau lava nau tolu te sio hange ko mea goni. Te tarate mea goni. Ilo e papato e handa sikona. Ko kai ke tonu ke ure aki. ka e

0: e aluia e pure i he kau india.
1: O soko i te vit.
0: O ia,
1: aniko o soko
0: i. Aniko kou tala tu. Una hanga na tau whenga i nga whakatau i katoa na tanga i api i papatoe.
1: Monia.
0: Eh? Monia. Pea mahanga sa opingi me mea te nau. Ko mea koko unofo ko tangu to sio atu. Te kiai ke iai hatau ki i mea tau tolu. Ko mea lahi koko unofo sio ki ai. Na lava hatau senta, pa lava hatau maketi. Eh? Atonga. Na fula ula miliona koni mea ke. Ke ia hatau maketi. Ke o mai e tau toko na ki kia i mo ui e fonua aia. Ke o mai. Hata unu betonga aia ki ai o whakatau he tau mea kai. Mo e mea ika. Mea kotoa mei ta. Mea tau. Eh? Ka pae tu hata fui maa kete tolu hen.
1: Oia.
0: I oka ni taha i he, i he west. Ia taha i he central. Ia taha south.
1: Oia.
0: Eh?
1: Ka e lawa o ka pau te da wobe o fili.
0: Oia.
1: Recita.
0: Ko mea koko huinga ki aika, ko ne lava tau ki sen tāpe he.
1: Oia.
0: Masi, vela, ko kutala atu. Ta wako me ngahi matakari. Ta wako me kawa moa, ta wako me kau intia, ta wako me kau siaina. Ngahi matakari wa. E nika ki tau lava. Ko fea tau lava o tau loto.
1: Oi moni masi.
0: Eh?
1: Oi moni opita opita te vita. Ke ta la be foge fe bia koni ko nga ko ta hanga fina ke toho mai loto ka kai ke tau sio ke le rei fo lu fu a ke ke tau to
0: ya
1: la mo ma winga e tau fina ke tau fil ka ke fil ko di e fil di fare area mo me a ke ave ho tau le o ko me pe ai ko ha ma to la hena ka ka na to loto
0: ko ya
1: ka ku ka ku ma winga ke mo mo fa no mai e ka fa no o tu i ton de mo mau nga ia ka be nga ton ko ka be nga ni ke ta no le le te vita
0: ko ia
1: e ku mata la i be e ko se ko fa le rent ko ni ko e mau le rent mante fo ko mau ta nga pasi ko e e te ni ko fo e ken ka fa mo de ko ia me fo i ko mo fa le
0: ko ia
1: e ko fa to pu fa mai pe pa ta mai o le le ia pe na u train e ka kai ko ka tauri mo ni a e bon na pol kalama fo na pol kalama fo na pol kalama ka o te whakaboa ke peange mai si pehe ho tau kono teu teu i ho tau kakai
0: koe eh? Koe mea lahi pe ia vela ta kore ke mousi la vato le sisita ai ose le sisita a huanima mahi na katu u
1: iyo
0: tamo tau kau he fili
1: eh? Iyo
0: tamo o te tau fili whakapoto poto
1: fili whakapoto poto mai fili whakapoto poto koe da tau te folo folo gani a fio o mingi
0: he ke tau hangen ko gulau
1: he gulahe ngai monu maari
0: iyo hangen ko gulau o pehe o se koe fili o se mahi no peia ke pure anga ke poto ngau e koe nao fan koe toko lahe kau to ngā hei mahalo tainimu tau toko fitu mano
1: fitu mano koe
0: ia mantui koe under age mahalo pe ku nau i he ua mano
1: koia koia
0: eh
1: koia
0: pe koe tolu mano koe kakai koe o ku ova koe i he i he
1: tau wha noa
0: kai ova pe ko te au peo tau fiha ua fulu
1: ua noa
0: ua noa ku tau kau he he fili
1: he koia
0: mahalo tau toko wha mano eh
1: toko
0: o se ange koe a fili ia koe kautonga pe na a fili toko taha mano pe ko fe fu toko tolu mano
1: nasi
0: eh ko mea ko o ko mea aki ke tau si o ko ki ai ke tau ke tau ko tau ko mea ta hanga tu waka ko le mo o le sisita paka pa ure wa ku o ko mea ko ma ura wa fe ko le kata ko le kata ke nau a fai le sisita ke mo kia ke mo fai le sisita ke mo kau he fili ke o se ange fili ko he tau ni ku sio hifo i potu ngā we. Man tui o hange ko ni. Ko mea ku pehea koe ka hua amoa. Mo mea ku nau kore koe ke pule anga.
1: Iyo.
0: O ku tari i ha tō lange na kakai na tō ku nau fili.
1: Iyo. Fika ko mea mau i.
0: Ma one ho lau ko fika. Ko mea ku.
1: Fika ko mau i.
0: Ka pa ku tau pehea ku taha kilu ka hua amoa hen. O se tau pehea ku to oai e nau toko tolu kilu. E nau toko e nau toko tolu mano. To e nau fitu mano. O se angoi mea nau fili na tolu toko no mano tupu. Faka ofo ofa ia. Ko mea ego unau kore atpe ke pule anga hamea. Ku taria he pule anga. Ko huinga. Ko nampas ko ni kuasi ko i he mea. Fai nga taa atau tolu. Ko paka fafo fua hien. Ko e fi hai tohi tangi eni. Hono ave ki fare area. Ke taria. Ko e anu huinga. ko wi ko nampas te ta fano kake ata di foi fast ke ta malo lo ke
1: foi fast a ki foi fast
0: te os
1: pa fano ko mai na ta fi ta na ki mai
0: telefoni ka pa ke fi ta na ki mai telefoni ena no van ngel no no no ani ma to ta ka pa ke fi ka mai ki ta por la ma i he e fi afini fa fa fa ogito ai
1: Maria bi de proga e kamiga e
0: bi io ta ta no con mantu ko ta ta no con ni ko ta ta na ki be e amana ki fili mo ta kore hange ko e ko ngas ka venga tu mai ka watu e re a fisi piau
1: koa
0: me a ta ta la ta si mafu ma ki motor mo me mai ki ta programa i he pong pong ni malo

0: ko e tatai mi to ta miniti e tavalo to ta miniti tavalo ke ta ha e vela
1: oi
0: e pe ku mari e ala goni a hivana to ke oate e ta ta ta si mafu ale a si pe au
1: oi
0: oi ange ko la goni a hiva ta ta ta si e hina te utangi
1: oi e
0: Ko hame ko hame fai ai tangi. Ko tangi ye ni kuta fai poni ke ta wolf o le sisita ke ta kau e fili. Ko me a mahu inga ko ko tokang ke ai e vela. Ko ta u fi ha to hitangi ni avgi fare are a kaitari. O kwa tu ya pa ta u fa ngo o se ta ko ya. Ta fa ngo ko no u hinga. Si e fo pe fo ke pure anga ia ke to kola ko ni ka kaitonga. Tamu e kakai koe nai whiri.
1: Oia.
0: Hange pe koe ngahi poate koe ia whakakolo.
1: Kaka nofu mawinga, eh?
0: Kaka nofu mawinga au nai a kai tuai pe hua te mea e kawa moa. More more ene alua.
1: Ia ne mawohe te whataha poate a council koe ni a mangere o tahu.
0: Koe ia.
1: Te vita. Mahalo koe ke tonga o toko taha pe ai.
0: Koe ia.
1: Au tau ilo meta tolu, eh?
0: Koe ia. Toko
1: taha pe a eni fosi a makarita kolo.
0: Koe ia.
1: Toi ngā. Ha a moa.
0: Ko winga ko
1: ia. Ko a se a po hante ha a moa. Ko a o ha o ta pa kupea ki ta ma kunga la tu mongo rea. Ma si. Ka ke ke mo fei ka te ke tau moa to toko nea ka makarita. O sa te koe ka ha a moa a ta.
0: Ko i. E ko mea ko ku tau lau ko i ke tau wako mea nau to.
1: Ai ke.
0: Ako me kau amoa, ako me kau inti ate, kasi ki hanga ko fili koe poate, whakakolo koe a papatoe.
1: Iyo.
0: Aini nai toki whakailo koe
1: ki tamatonga. Ereka tonga, ko ia, sai ia ki tama.
0: Ko, nga kaka i pe ia he kau inti.
1: Kau inti.
0: O na umau pe na tolu, ai fili.
1: Ko ia.
0: Ko mea ko totonu koe ke tau sio koe kasi o, toi fili koe ia, o koe lewa ki ngatua kau inti a, i tafako ia, ai na ha fonga ngau e kona e fai ka ko nga me a fok vela me a lele a no tala no ai ka pau hange ko ni ko ko ka pau e ia hataha ka ko he ku fele ka takti lele ia tau
1: fele ka nga to nga ka ure ko di university phd
0: tokolanta ha io
1: ko fe ko ko fe na dol
0: ko
1: ia ne ko na mo u he na ngau e me ka ko hinga ke tau si oi, ke sike kau hapa masi la wuki koe, tia maua ni ke he ako. Ako kutu anga hono apalai e fani koe ni koe me pule anga.
0: Koe.
1: Whakalere mea koe, whakalere council, o maua tu fwe mea e ua maua tu ai, kau fwe ako ai kau hamoa tata.
0: Koe.
1: E?
0: Koe.
1: Au nofo po fwa mani e. Tani ne ke nau maa, opo opo pe lava lava, ma lava lava e nau mea.
0: Koe.
1: O ngako nau tu umai o ngawe e fonua u nau nofo ai.
0: Koe.
1: Tau dolu ia, tau hanu pe mo faka ka ko ke o mai ka ko fam de vita si ta tangi ko ke mai no ta ofa ya na auto
0: eh
1: ke o mai ke ni ke finga ke ta fa ma po po mo ta un
0: ko me ai ta ko ko hanga o finga ke fa mai no pe gua ta ku ne o atu me ago ya pe ko au ve ni ko hanga fa mai no atu eh ki aki na auto ko ya ai ka nga tonga i poni a me ago ya o hanga ko ni ko ne ave pe ta to tangi ki fare area ka ke tari tau lau tau tu aki e pati ko tu aki e hatu ko aki e ha ikai ka pau o ku ke ikai ke na ikai ke ke fili si o pego ka ko
1: hanu no pego ka ko
0: ko me e ko hanga ko o fenga ke to ake ka pau na ikai ke ke kau he fili o te ke hanu he ko uhinga ave atu ko tau to tangi ko me e ko ka ke tari ai he una si o fina to ke fika ko o to ko la ka kai tonga hange ko me aku ta no kai e pong pong ni e vea ko tau to ko la he ni to ton ke tau to ko fa mano ke ni ma mano ka kai ko ke fili o sko ya fili ya pe ta wa ta mano pe ta mano ko fe re va futo e ko pe o wa na ta fa ka ka we ata ta me ke fa le Te anau tari mai e.
1: Anau to ganga.
0: Whakakau kau hifo.
1: Koia.
0: Te mea taha ke tau sio. Ko tau tolu toko lahi taha. Puke hanga mai fo mea goni whakakau kau goni he pungpungi ni. Tau tolu toko lahi taha i he o vaa he fonuan.
1: Iyo.
0: Eh?
1: Osi wha ofisiare mai
0: ko ta
1: la ona.
0: Ko se hui lewa te ta o atu. Na ke o vaa he fonuan.
1: Mona.
0: Na ke o vaa he fonuan. Eh? Ko me aya ko me na ke over ka pa na ke over pene anga fe fe mau ho pepa
1: oia
0: eh pa ke si o ke si ka inga ko ni ko ka ke ya ha me ate u te ofa ta hai e vela ka ko e fa nau
1: oia ko mo ma si te vi
0: ko fa nau ko me aia ko ko me ma u pe ia o ha ko e ke tau fa ka ka u ke tau si o ke fa nau eh te nau mo fe mari e mo ha kai kai lava ma tua ai ai ke na fie mari e ko ki ko si o ko ki fa na vela eh
1: koi koi mo ne abito
0: koi
1: te ta ku ta a o ke i si ko ya te vita ku ko nga o si ma he a hak
0: koi
1: e nga i mo lu nga i pati o ku ai ai na u si o ke ta fa ki ko ya
0: koi
1: pe a ono mo ni de vita ke ko ta no a na tau ova ko toa pe fo nuani.
0: Oia.
1: Oh, ka bau wai hatau ofa ke chi vahinga. Se tau ongo ike ko no tala koe ki hange mi whaka maa. E tau toko lahi taha ai kau ova e fo nuani. Ka koe mea koe ke whai koe tau unu mai. Whinga ke tau huhe mata paha koe ni. Ka koe mea koe o mai o whinga ke le sita ke mo fili.
0: Koe.
1: Heilo na whai ange. Nemo osi fanga i me be do lahi ko fo ken beini tala mai mo na uhinga ka ka sia na ko na ko ne me be na ku fai ka ke te au ko si hang he sia na ta ta fala ko fala la ke ta ma ko ni mo ne mo nu e ka ke ko ni ko tu ha ke ngai pa di o na fo no ko mai na pe he ko no interview o Winston ni i radio ani ko
0: toi
1: o hang he ta ta fa le Wanga hei ngai pati ko o ka haasi ne whakakau kau. Aia ko no mooni, o ku nau si o ku mooni, o fonga whakakempeini. Nau ai ha mea wongo le rei ke kakai.
0: Koia.
1: Pea neo ngo kei fwoi mounu. Nā koe toki ulofi mooni e nea kua o ka ila mai, ka tau fai pe tau tolu he nofo nofo tae.
0: Koia. Koe mea mooni o pito ke tā noa ki ai, e vela, pau tau amanaki pe, e oho tau kakai eh?
1: Iyo.
0: E oho tau kakai o le sisita pia tau kau he fili tau kau he fili ke osi kau ne fili ku tau kau he laka i mua ko mea lahi ko no fau sio ki ai ke mana tu e fangi pisnisi ko i nusilani kono mo onia ku tau o whakatau i e te uri e kau intia kau sia ina koda o kake to kaka ku fangi koloa ke he eh? Ai ko ka ke lava o mai me tonga. O hange ko kapai ka kapapulu mo ngai me ko ka to kanga ki ai. Ko me ko ko to kanga ki ai eta me kai.
1: Oia.
0: Eta me tahi. O me e ua o ta lava ta to o mai. Pe hange ko ni. Man to ka kontre ki ko ia pa me ngai a business la lahi o hange ko tauna ko ha. Ngai a business la lahi o be. Sai. Ha we tama o tala mai tene o mai e tau mea kai tala tu lewa he ngai bisnisi lala hi he ni mea sai te lava ma mai e konteina talotonga tau pihe konteina talotonga hongo fulu talo futuna hongo fulu tanga konteina manioke e hongo fulu eh?
1: Oi.
0: Tau fafofua pe i he mahina
1: mahina
0: e mahina ko hi ko si o foki ai business ko ni ke tu fakato en usilani e foi mahina ko ni io no ko ne au gito nga ka ge ma u ia ka ge ma u a me ko ni ko ta no be ke ta si o ki ai ta wa ko ai ka ge ma u ia mo le foki ka ta ha hen mo le ia mo le ko hinga ko ge ma u me ko na os apala ile ba na tolo nga fa ko la lai nga business e alwa tu ge ai me a os pe mahina ko de holofa ko me aya ke ta no fo o sio ko jai ka pa ma ho hata ki ko nga kere kere ko me la hia de la ko no fo ko sio jai ka pa ya ha ta pe ya to ko ngo fulu le rei
1: ko ia
0: to ko ngo fulu le rei a pito na ta ki ta kilu te fia ke ma u ha kon kere kere tu uai ha na to no pe ta me ka ka ke te ai ya ki ka ku ke fia ma u ko ta sio pe na ta to ke ka to nga fire ta ka to nga Fai aho koe putu koe ha. Ko na hwanga tonu peke tau maketi. Faka tau me iai. Ko tau hwanga ia o whenga i tau tolu ke tau alu kolunga.
1: Mone o
0: putei. Ka ua te tau ta tolu toko ni i ngahi matakari ke he. kafefe tau me akai mo tau me akai ta me tonga ko tau tokoni ya ke na autolu eh
1: au bit
0: ko me ala hia ko no foko faka kau kau i hanga ko ta na ke oha ke pea ni nai ai no foko ni i hele tio e ku shio ko ya ke tu aki ta mo eh ta vaki ko pisnisi oku taimi lahe kong nofo fakau kau i vela atawa ko faka amu mai au ko faka amu mai ko e uhi ngā ka paune i ai hakakai hangai peko mea nake lawe hake polo kalama ki mua ka ui ai pe ma kau tangata una whanongo mai ma umea kone ke mauri paanga
1: iyo
0: nea kau tangata ia na tāna ki pe na uri a na tolu ospati po city honau api
1: honau api
0: iyo mahalu pe gua o toko fiha os api na to tak na ula hi foke na wai mai ka te ko talangi mo ilo ta uli panga ka ko hame ai ya au ko me ai family ko me ka ko mama fai ko ke mole ta wo pe guna o sia ta wo wo fulu e be la e ek fenga ke to o ata panga e ka ki tali na to e ko no winga ko ne au ka ki ti se ma os fa ma o po le re ka to ka pau ko ho ri ti se mak tau pe ho fa hen fu ke ra man no pe
1: oi
0: e na uri ka ke ha sen te ta hai he ku ha we me ago a tu fa te pen statement ke mo shio ki ai
1: oi
0: ko me a be a ko nga hi me ko ko no fo ko shio ko ki ai e ku ofa ko ofa kitonga ki ta ngo we ofa kitonga me atai ko na hanga tonu mai pe ki marketi he kai to alu hatonga ia ofa katau ia te uri pe ko ha
1: doi
0: e mo mantu ita nini e me agoni ko lava nga he pe ko nga plastikia ko foi ufi foi talo tonga
1: ka umbe
0: e mo manatu ipe me agoni Ko tau tolu pe tonga mo Pasifiki, tau lava mai hanga tonu e tau foi mea kai.
1: Oia.
0: Ke tau,
1: eh?
0: Oia. Ko ngai tala noa pe, e vela, ke tau nofo whakau kau ke ai. Ko mea ia koe to tonu koe, ke whae he pule anga, mara tu koe to koni anu silani ki tonga.
1: Ki tonga, oia.
0: Oku to o he tau.
1: That's bro.
0: He tau, mo tau wahenga, a mea kotoa, o whae koe aki, a ngahi mea koe ngau e pule anga, he tau teks.
1: Oia.
0: O to o metau. Ko hanga peia, ko mea lelei e tau tala noa e mea goni. Ko huinga fo ke tau hake mea goni, ke tau o fili, ke tau kau he lau.
1: Foi mea mau inga au pito, au pito. E ku, mau e whaka kau kau ia te vita, sirieni. E kau poto o piechi, tō lahi taha e uesiki, ko kau tonga, sika ia te tau atamai lelei, mau e atamai ia. Koe mea ni toe ke tau ngā tuku ngā e whata.
0: Koe?
1: Koe whanongo peo he tau kamapoto na nau fotu e ngai association tonga pe whinga ke langa e kolo tonga. Pe a o nau whata, holofa. Whiu hono whinga e tako, ko maari he tāna e tau i hanga tātu hingoa, a koe pewe he tāma. Koe whainga tā, vela. E kai pe whainga tā, Kau fikir tak angga, kau fikir lawa kita tahu. Tumfata. Kau tak angin pak kau, ia angga fikir lewat tahu sih kau tahu ngau nu ke kau. Angga ini aku ni tahu, kita tahu lawa sih kau dia mau, lawa mau ayam nau fa mau popo nau kakai. Lawa nau ngau fata. Kau ni ini kau tuh ide kita mau ngau pito. Kau ingat poni aku, kau angga yang sih lolot tu ni aku. Siko ngahi mea ni koe lelei ya koe ni koe tau tukanga ke kawe pili pe tala tala noa mai ai. E aha api tu uai e foi maketi pe u. He koe koe ha one stop shop. Ko te foi alu ke ai mao me a katoa. Koloa whakatonga koe wala koe mea. Siko ke whare Samoa. O si mao e be na ume whahamoa na te foi whare pe. Tu uai be mo na u ofisi ai tātiri ni ki haamoa. Ai ke kako e maa dunga i he mea koe ni uta whaamu te vita. Ke kaka i ke mo o mai mua whiri. O mai o whiri koe ngā nā lawa. E ngahi mounu koe ni ngai pāti o hake nā lawa. He ka pau e lawa ma u fu. Toko ua mano koe ni upnau. Ke i he holo he fonu ani. o lava o o nau mau hana whainga maari e whonani o e fūpanga piliona e te huhua i fwe e na wō ngā oe o tatongi tuku hau mwena e to e tau lele i angere vai e ke kaha u ma kutui mahala usio pehe paipa e na usio fie fwe fika koe atonga toko lahi ko ia koe toko lele o pito e ke ekonomika whonuaka o anga nau whainga maari e na wō ngā oe whonani e Tak nak tahu bifuk tebi tahu yang ngai tahu siapa aku enggak baik lawe aku tak fakar kau siapa ofa tahu kaki atau tahu kakai kau ofa mu pergi kau lihat tahu tol kau ni kau si fai ngamari no fonuan mu ofa tahu eki mu mai kau toko ni bende tahu fai kau tahu kakai nak kei he holohendi mai kau ke tahu fili beko leipa beko nasi nolo beko New Zealand face beko kulini beko fe kamu mai fili Hilo na vai vai tau. Ya tai mi ko tau au hepe. Tai mi ko tau ka tu fa ta hai de vita. Ma si e ho vale nu si lan ni a mia la. A pau ko ni ko tau ngo we e fonuan. E ku si o ko to ta lo pe ka kai to nga he ni ko e foha.
0: Koia.
1: Ko a wen ke u fi.
0: Koia.
1: Ku mala. E tau si o ke nga we fa ta ko tau ka kai. Ka pau u pe he pe ho tau ka kai. Hei kai a kere kere. Fe fe ka hata ukele kere tevi.
0: Koia. Koia. Ko hangepe ko mea koni mo feinga kia e kausau tia tutu kou vela.
1: Iyo.
0: O ai foi. O ai foi i e teke. O ai foi ko hono uhinga hono kore a ngahi tafaki peheni.
1: Iyo.
0: Ke iaha ofa mai a pure a ngā ki e tafako ni ko tau mo ui a ngā ia vela.
1: Koia.
0: A tafako e koia ko a ngā ia e kuwakai koia. Ki he ne tu ko ta ni mi
1: sai ko la ke foi mea so ke la ke foi verna ma sta no ma ta no ta ta ni ta mo ko la tu ore ko fa lo
0: poi
1: fa si o ke di ma ye ne vive ma ka we na foi fa ka le re ai foi mea ni ka ka so dia ka so dia na mi he tau ki he ni
0: poi
1: o na to tau he ni he
0: poi
1: ka e finga ke fa ma o popo ai ka kai pe moi mea ke nau mo tala noa lele ka lava ke tau o atu e tau tohi mo tau tangi o kore a ki fei ngā
0: plau no ki ia e vela ko hui ko e taha eni e ko ke taha ka ta ka o atu e ki tu aki e vela pe
1: pa hui ngā
0: ia pe e foki ke he ngā hi ki whanongonongo pe pe a mo e ta foifasi osko ia pe a ta toki hoko atu foki ki he ta polkarama e vela e ko e Tu aki fokene a kataha koia kuna tokoni mai ke programa a Planet Cast. Pea mei he tangata koia hana e kataha ki a tuuta. Pea pefo ke kaunga awe ki a vai marara tua kalau. Pea pehe ki a vaa talia uri.
1: Moni au pito.
0: Koia.
1: Pita na aia i mea lirea koia.
0: Koia.
1: Moni. Moni au pito.
0: Malo. Pato e taha pefo ko ensini a tangata.
1: Aunga au pito. Au pito.
0: Koia.
1: Ki o tau kakai.
0: Aunga au pito. O atu e ta... a tuaki pea os pata toki hoko atu ta polkalama malo vela
1: iyo
0: ko vai maala ala tua kalau me kautaha e Planet Cast mo na whanongonongo mo tuaki ke hui geni malo vai
2: malo apita te evita pea malo mo alau maari aho eiki lelei ai tonga kotoa pe mo mea mau mai pe ke tuku atai pe ngai ongongo me kautaha ka i loa ko ia ko Planet Cast Ora ki pe te vita ko atu e whamalo, e ka inga ko ine nau me a mai o whaongai, a ngahi mea lere ko ia a Planet Cast, a ku whamalo hen ki a kaharisi. Tas toma ko ini te vita mo e ka inga whanungo, na mea mai a mei weringa toni. Lava lele i atu ene mea lere, pa whaske fia mau pe, ko uri a ko e toko ni ki e ka inga ko tonga ko toa pe umo mea mai. Wata e befo ka whamalo heni, ya la ni mote ai ko ha mo a fukene fa la va fata wa tene SUV e weekend pe la valere ya foki bo ngo ku islands de na mai me Hamilton ta vai fo ko customa ko manaki ke na me mai me fangare i to na ki ko ni ko i va ko sign up ai pe na me alere pe tiri vai pe ye a tata ko ya ko tai fo ke tuku ai ngau e ko ya ai ka tani ko ya ko tonga ko to ape fie ma o na me alere pa ko ato ape foki a fa malo hen ko tangata ko ini o mau fe nga we aki mo mau fe to ko aki ko ia ko e pai fa doni ai pe ke ka inga tonga ko to ta ko ni ko tane wakawika e i lo a fuke to ta hani fu ta wa ma pe a ele ita i he i menguri a e glave i lo a i he tonga to la na fu ta u i ka ma pe i to ta hani o me lava mai fuke a ke ya te ko ya plene cash o tokoni kono tuku atu mono fra ari ari atu e ngahimbe alere kas ke ko ia ko ki moutou ko toa pe o fie ma o hamu me alere ko ia ka ngatonga o te moutou toa tari tawa ke toko nia ki moutou hata faa ki pe papa o kai ke iai hao lai seni me ama i ko iu lava lirei pe fai te toko ni i hao faa hinga IT pe ko i kalas ke me alere kalas ke ke meheka pe o au ke ngahi yuti o fetukua o pito i ka ingatonga ko fika telefoniko e noa ua ua noa fituhiva o no ni maano valo pe ko autonu mai pe te mau ia te fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ta momea.
3: Kau Poupou MMT, ko e ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ko vave hono whakataua e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Ko e whainga mai e o ku taha pe, pe ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu tōko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whānoa pe atoe amuange e na uivi iwi.
0: Tanga maari ko nike o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tō utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pe ae toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, Orea ki ai malo. Kore whainga maari ko ni, ke watoa ki whanongonongo ko ni, ai ako tutuku ko ia ai Tupou High School, pe ko ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu kutaki ai sekeritari le sieri vao mo hei lala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mafare mo i tou ki muini mai. Malo, mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko Tupou Malo. Kore whenga maari koni ke o atua e ki whanongonongo koi ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koi fwoi manio ke enge enga mo hine hina. Koi talo tonga, hopa, mo i lai pere o ku kilo e wha i he tangai. Koi fwoi ufi, koi tau meire, koi lose, kaho kaho, mo i paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koi noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o ma ue mea kotoa pe ambe iai. Malo. Koe tautai mi osta mili te ono pea me he taha, pea ko uatu ai whasiko ni ma mo tolko tope mo whanongo mai ke tau programa i he pongpongini ai, koe whasiko geni e kamata aki koia e tau programa koia ngahi leo hengen koula ai whasiko ni me kautau te hina i ongi koe e fiafi kata mohe ahe ai fasiko ni mahalo ka fasiko ni ko fa'awa maasila ka ko watu ai fasini pe ma ki motor ko toa pe o ko mea mai pe fo ko watu pe fasini ma au e kiko fa kiko fu maano i he pongpongini pe pe fo ki motor ko toa ko mea mai ki ta polgama ma u inga pe to ma ta ta no ko ni mo kore fa yat ka motor ka inga tonga ke mo wo le sisita o se le sisita i he ahawani ma imagina ka tu pia ka matare wa fili aho fitu ko ia o nove ma mahu inga apito apito ke tau kau he fili ko hi hange ko ngai mea ko ia o matara noa i ngai me kong ta fatang ke pure anga e ulak sia pure anga ke ngai fika ko ni anga ko ya tata pe pa mo ngai apo te fra kolo vela e ko ngai kore a he gumonu ia anga me fra ta ta ha ya una no foko o kore ko ki he a Ministry of Pacific Affairs e vela e ko hi na mo u fra ta ta na to luai ka ko tau fenga fokoni fra loko fua e ko hi ko tau si ko ko tau si kainga ko kainga ko ya o ko kai ke nau o na no fta fra la i fon wani e vera
1: fu fika la hi ga ko fu la piliona ya ki lu si la ni he ka u ka na ka ngawe
0: ko ya ko me ko tau fa ya ko ko le ko tau si ko ya ke ta fa ko ni ko e na ta fa ki ke he ya fra tau ta ha ani ko bo monu ya motolu ko hinga ko mo kore ko ya ke Ministry of Pacific Affairs pe ma mai ho mo a me ko ko mo kore ka ko kore fa lu fuwa ia ko ke fa le a wa te ta un ajito hi mo me ko ya ko hinga ko ka ko ya te me ko fi to kan ga i vela han ko ni ko fa hinga ko na kore to ko ni ko na tom ke pe pe ai un kore to ko ni ko ke Ministry of Pacific Affairs e na o a heku o mai na ton ke vakai mo ke na to pena na firi ko ape kai
1: ko ye io
0: e kai ko mo ko mo
1: ni
0: ke fea ko hinga ko me a ko hi ke vakai mo na to he ko e fere a fa hinga ko ya o ku na a ma o go ba me he Ministry of Pacific Affairs
1: foi poi di mari na ke o hake te vit
0: ko ye
1: e ugari ka ta meko kuna sai la tolpe una wawa filipi kai
0: ko ta meko ko uhinga ko jai he ko o kai ke me aia ke ta mantu ipe are tion ko le tio apureanga ko Ministry of Pacific Affairs ko potunga apureanga
1: ko ia
0: te ko ko no fo fokasi o ki ke me ko ia he ko seni mai fokia manie
1: ko ia
0: ko me ko ko no foko o si o ko ja te a mo si a na to lue ka ke na nga o ka na ko le fani pe na to lu
1: o ia
0: no fo fe mari pe na to ko me ko ko fe u ko ja pe ko na ko ka fili pe ga na to ke me a pe ko to a pe ka we po ni ke
1: ka we he pe ha me ke si o fi
0: ke si o fi ke ha ne ko ta to hitang mo me a ko ki fa le ale a
1: o ia
0: o ko na si a na to lu ka ye ate ta fasi mo tol ko domo me ma ta programa i he pom pom ni ko atu ai fasi ko ni pe ma ki mo tol o ku ta be fe tu mo me ma me ya i pa me mo tsa te o a o ki abnof
1: ko ya
0: malo
1: o vala ya to

0: o fa o fa ia u ya na to eh man tem tal mai for fora ia me ge tamun o fa o fa ia u nga concernis pe he en na wa lu ko ta ha fo ta ta ko ha anda me a ke tala he ke tala he ni pa ko por fa mormoreang pe au ia ke lava ke tala nga hi me be ko me pe ko alu ke bolsi pe ko loya ke fa nga u ge ai ka ko man tu ko ala te ko ni o mai pake algo ka ki ha me na mo ale pe fra mo oni ha pe pa pe ko ka sa ko ngai me ya ko ta u nga ko ya te fra mo oni ke mai no ka ko ho algo ya me pe ta ha te ke mana tu i ko fu ta we fi na ta u ya ka va ko fu ta we fi ne ta u ne ngo we mo ngai me ko ya pe e fi na ngalo mai ho ta fra mo u i ke fa ka kai pe ka ki ko ta si to ko ni pe ke na to lu ko ya
1: Ko tai men ro e dei ta to ma ta ta te un fa fai fica un de ta ta ta no ai ko i hai pa lo pare ma pa so siare ko ko i ro ta ka kai
0: ko si fa fa i a wai ne
1: ko i
0: ta ku ta na ta la mai na to le ka kai go go ma ave ko ka kai fa la la ang ko ka kai ya fa la la ang ai ka ke he ka ke ha u ha ki a a ta ha ki ta ha no i a i o ta la mai vela mai e ka te au alo tufa mo me eh ka pa ko ta ha no i a i ka te ki si o tu kita o me ke ki te ave ko fu ka kai fa la la anga e ni eh ko fu ka kai fa la la anga e ni o gunau oh my god te oh sai be ko me eh atu ko o alu ko ya ko le vere vai eh
1: fa ba mai lai
0: ko ye ta ko ko sa mormoria tu ka mo to ko ya a hange ko ya si o hifo ave na uta ki tonga ko me ko ko mai no i eh ko mai no i nga me a pe he ave na uta he konteina os ka ko ki tonga ko stonga ya ka ki tu wange ka ta vaka
1: ko ye
0: Mau ni fakna tol, hekai ke tu uang ya, kalau lewa ke hanga he tama ko he ni ha ana bisnisi ototong yang e afereti hono ave kitonga puke na to kontenda ke ka hange si tari na to ata ko na totong e kuti kite ave de wal pe wi geta ta wa pe fai fo buta os pa fok mai tari o se wi ke u wi ke tolu ke ngai ne aia mo ko mea ko e taha ko tangu tu ai he ni vea
1: oia
0: te uta noa peo ke uhi ke
1: mea le leimita
0: oia
1: mea le lei
0: ko hange ko ni os pahi au he mea ko la unga pehe mai
1: oia
0: pea ko nao matala ko ke mea
1: nao pehe ko so lusi ni e mauen
0: ko o kia ngai kau taha o hange ko ave uta o te kai ke la unga e ha taha la unga
1: oia
0: ko e ngai kau taha ia Oya we, Ko nea go mea anti, kai ke puri ha mea ia iau, Ko hui ko ngahi mea pehe, ko o mai pepa ko kore peia. Ke na wo ke loya, pe ko mea. Ka ko mea ko kosi atu, hange ko gulau, ko ka kai falala angai.
1: Aia.
0: Tau falala ka kunau tolu, te nau fai. O se anko ya, no ne la go e me a foi no a pe ko fa o fa i au i he na me a pe ko e hange ko ni ko ko ta ta no a pe na me a ke ta wa ko ai
1: o
0: ta ko ia ke ta wa ko ai ve la ko ke ta i ngo ata o ke ko ko me a ka ko na me a pe ke ta fa ka ka ki ai ka foke atu ka te koe?
1: E tō mea kotoa pete vita.
0: Koia?
1: Sio ke se taulake e kawe i ngā. Sio kono vete anga palo parema koe nā ia. Ai fai pe fei tuku koe ni koe, o fua amu ke tuku ai. Fei tuku, e tau o malu ai.
0: Koia?
1: E ne hanga fua maa o po po ai. E koe palo parema, e pisi ni si he ni. Mana tu ma mafangi ureni e ngai fare ngā ue kou nau ngā ue aki.
0: Koia.
1: Koe palo pare malahi ako tui ko pau ke whinga ke tāpuni e ure ni ia. Ko batu whakai uta e kakaia ma mea kusisi e kato mā tono no kai ke lawa mai se ni tia koe ke whai ake. Pe koe mea ea u whai e koe whetō aki pehe. Ma koe mā olewa ha whetū. Koe tau o go ai e whetū o ia. Pe toki ai pe haki lisi ke nau. Koloa pe ke mentinen si ake whetū o ia.
0: Koia.
1: E lawa ke e nau o whai rei e ngā ue pia nau whetokoni aki pia nau ngā

0: fanga i lupe ia me hape o tari e wā, eh? Kage? O ku whenga maari e polo kalamani ko tai tari fokia aho ki e polo kalamani aho te tuku atpeka te koe ke ke tuku mai a e taumu a koe o ku ke loto ke ke kau mai ki e polo kalama i he pong pong ini aho pake ta anoa mai lewa pe ka pau ku hangi ko niko wakai mai ki mena ma ta anoa kei ki e whakapisinisi pe apu ke tawhako ia aho malo aho aho si ki ki palpare matama aho con que fanongo mai atangata ku hinga ku kaje
1: kere mai
0: io kajele mai e tangata e vela eh
1: Mana gune ngape telefoni pe ma o se mo telefoni.
0: aho.
1: Ko no ve pa te ta mai.
0: Ka ba ku ke sa no mai aho pa ke te ta mai pe. Ko hinga pa ke ke a kwate fa nga mari ku ku. Io.
1: Malay. Oi. Ia lo tau tu ali ba ol kei fa ngo o pegi he to ta ko dai ta mai ka ku ko e pong pong ni ko e ka wen ni ka wen ale le au pito au pito ko fo tu mai e e ma ka tonga le ba ki tau ta no ga mai lo ku fa no ngo mai e to la ai palo pare ma ko ni tau pe a mai moia e anga no fo i da fo no ani pe i kai ko ia pe foki ka ko e falo to la hi ki mo dolu ke mo wole si sita ke ma winga ko nga ko ta fili fare ale a ko ni ko mana ke fo ko ko fe pure anga ke ni anga ta ta ki ta fo no nga e ka ko e ko e ta ia e me mari e ka u tala noa ngai mea koe ni hanga e te vita o hake ngai mea ko kai ke tau hanga whatonga nga i ka ku mahu inga au pita o pita ke tau whatonga nga i mahu inga koe ke tau kau ke whiri whare area bea moe mahu inga e tau ngā ue he whonuani tau whaito tonu e tau tau ngā ue whiofo a tau ofa a tau kakai ku ngā koe ngāhi isi u koni ku tala noa i mai he ngāhi pisnisi koni ku whahoko ku whehala ake ngāhi ngā ue ku whai ngāhi utau awe ki tonga ku si o e kakai o atu ia ku teike tā koe ku teike totonge mea e ke kau taha waka kake he te vita koe ku kau whokat ka koe ku ilope ku whiwhinga mai tangata koe nai tā mai ane nai ke tau prokalama.
0: Iho ko whamalo atu e lai. Ko hinga iho ko kajere ke lava ke ta maua aho. Ka ko whamalo atu pe. Ko hiko toi ta minite ta hiva. Ko ta minite ta hiva ki he wā. Pea ko e whainga maare ko ni. Ko hinga ke ta ki i breiki ai.
1: Oh, ok.
0: Ta ki breiki ai. Ka ta ta pe tau fasite. Ma te whoki mai i he hafe ko ia tolu. Hafe tolu ma whoki na lewa o oate tau prokalama ko ia. Ae ngā hire o koia o hengi hengi koula ki he pongi pongi ni eh? Ka o atu pe ae whaits koni ae ngā hiva koni mo tai tari ai ko uhi ke tau tok foki mai hafitoru kama ki kofi he malo

koi tatangi ku hafe ku hafe tolu i he bongbongini pe a koi tau programa fukeni koi a au kuhoko a ngahi a fasi tu gimu a hongofulu o wike o atuia i he hikureo o e whakatua me a whamare more o atuia i he ngahi a fasi koi a o e henghengi koura henghengi koura i he pongpongini e one vela eh? Koi a koi tu ia tau polkarama koi ki he pongpongini koi tau ngahi a fasi eni koi le o heng heng koula i he pongpongini mo fasi tuki mua he hongo fulu pe a pehe foki kua hataha kua hene popo ak talamonu hataha pe laini pe a pehe ki he kono analaiso koia o e ngahi hiva he pongpongini koi kau atisi koi i he pongpongini koi kakai fefine a e kau atisi koi he pongpongini o ko kau foki ai a leilani haviri pehe kaliliani iongi vikatoria liu pehe ki a Luciane Lavulo ko ne ngawe a ke kautame ko a tongan sein pehe ka mele kau fusi toutai nansi e lomu mele na urino pe molosa maka pe pehe ka tu imala kaho ko kau atisia o ku tau ngawe a ki koe a i he pongi pongi ni kage te oa te tau fasi taitari ke taitari a ki ki moutolu ko toa pe o ku mou kau mai ki he tau polkama i he pongi pongi ni o te tau pe i he ngalu ea pe a mui ngalu o pe i he polo kalamani pe ma kore fa mani mori pe foki ko e uhinga ko e i kai ke lava de rei tau programa ko ia a e hikure o e whakatua me rie i he pongpongiri ka sai pe te mauto e foki mai i he taimi tatau pe i he wike kaha u kage ko e tau fasi talitari e ni ko e ki motolu tatau pe o pe pa pe he ke ngalu ea Ata pe pa mo fasin ta ta lele e fa na ho poate pe ka mo tol ta lo tonga nga u he pong pong ini e onevela ko o atu e fasta ta liko isa o ka hengi hengi pa me ngal fa ni fo i he pong pong ini malo

0: Ko e tātani tōi tamini te ua whā. Tōi tamini te ua whā, ki he tolu he pongpongini, pia ko e tau whasi taitari fokia he pongpongini, ne o atuia e he ngalu whāni fō isa o ka hengi hengi. Taitari aki mō tolu kotoa pēku mō mea mai ki tau polkarama i he pongpongini, whamalo atu fō ki a takiresi tō iahi me latai havea, pia pehe ka selu i matai sefesi. I he kaumai koe ki he tau polkarama i he pongpongini. Ko e tau fika hongo fulu koe ki he pongpong ini, ko e tau pensi o ia, o ko o atu fokeni pia maa ki mautolu koe ni, na mo kau mai ki he tau polkarama koe ia, o e pikure, o e whakatua merie ki a senta avo, pia pia ka whanakio la veita vake, pia pia ka ane tūkia, kumise i kaloni mo kau tufka pa, pia pia foki ka pepe loa fifita, penieli la atu, sione pia au atu imana, pia pia ka salmone palu, Asinate, siare, ko whatawanga pe asinate, ko uhi na ki whanau mai ki whasikonia e ngaru whani fo, ko e ne tangata i ki fo kienia isileri fonua tā whasi ko ia o e kautamea ko ia ngaru whani fo. Okay. Pea, pehe ko atua e pepa mui whasini ma au aho. Pea pehe fo ka Samson Dike, pea pehe ka Paula Tatafu, Saia Tayone, Freti Pani ki Pamastoni, Wate Toltau, Amasaia, pia peheka Topluka, Kiko Furimaono, pia peheka Lokantani, Paula Reveni, Moana Popua, peheka Fred Fonua, peheka Sione Mounga, mo Steven Moataane, Afkalon hira mo Taseni Ulakai. Pia motolu kotoa koni, oku mou ihe ope, pia peheka motolu oku mou ihe ngalu ea, pia peheka motolu utalotonga ngā ue koia ihe tainimi, ato e pe fasini pe a maa ki mautolu i he pongi pongini whanau poate ka ke mou ngalo i a ki mautolu tako ato e pe me fasini ma au eloni tui pulotu pe a pehe foki ki afu kaloni hea ko kau mai ki tau polkalama ko ia o e pongi pongini ko e tau fasi pensi o eni o atu ia he kau tau tehina i ongi e fiafi ka tamohe a he ku atu ya mak mo tolu ko to mo me ma ke tapol kama i he pong pong ni hange ko mo tol ko ni o mo i he ope e lava pe ke a fa malo i mo atu ki mo tol ha mo ki to hi ha ke wilo a ki mo tol i he pong pong ni o ne vela te ha ta ha me hena ke ave ke ta fa si ko ni a ta ta li a fa mo mo le ta fa pensio ta volunga e pong pong ni i vela malo
1: io malo vi te ta ate Fasi koni une te kamata e tau proklama e pungpungin. Are ki Christchurch, ki he se tata te vita nai mo se, pe ke kau ngau e pouri e whare ngau e koia. Kai koia pe foki, pe ki a planite e tau ngā ki tanei tini, ka fuspore, ko uere. Pe pe he ki he kau fofoanga o loto tanei tini. Kai koia pe foka ki Australia, ki a Sifa Koka, pe pe he ki a Semista Ai. Kai koia pe foki Silala, Bea, kai uma Marianne, moi kau Ueina pia pehe ke kau tahiti, o kau tonga kotoa pehe community tonga kona pia mei tahiti e pongpongin. Koi oi hoki koi kore fasieni o ku omi pia mei Amerika matavesi, pia mei loa hati. Lo tonga ngā ua tia pere maha kone kau mental health ai tawha koia, pia pehe ke tahiti kone ko hina whare tau. Ki loto o mangel prise, o te tau whai e kātuanga koi ni whai a mea santelu e whai ki i Wellington toni e. Ate mea ko lima o e kau weringa toni, ake mai kau sande lu tuku kotoa pe, o ku teu e proklama koen, a mutolu kolistu tuku ki e feitu ko ia. Pea kai koe pefeko Paula Reveni, ka behe ki a koe Ana Pupua, Skani Taunga, behe ka Timote Sini Manmua, Lātu Ahio, Manu Lawaki, Skotangi Atu Kuafu, pe behe ki a Mafuike Tunga Fasi, ko Tākaro Frakseni, Andrew Tau, pea behe ki a Sione, pea behe mo Io, te vita man. Koe te vita koe fokat ka koe?
0: Io, ko whamalo tu vela, Ta ko ata e pe fasikoni pa maa ki mautolo kau polisi, kau polisi tutuku, mo whanau mai ku kore, atu ho mo whakataha i he taimitaha, ho ataha ke apiko me sake o tumuri, koe a ko a fika ni manoa i henwood, i mangere ko ia ko famana to atu mo fata ha ta mi ta ha i tona ki goni a huano to be mo foi fata ha ua i ta uni pe ala valeva ko hui mahalo ko aho i he i ti sema ko ia ko kore atu famana to atu be ka motol ate fas ko ni pa ma motol ta ta be ka polisi ka sela kauifi pia peke kau tamate afi mo malu malu koto ape i he polisi koi aku kore atua iki aki moutolu pia me i he pataloni a koi tangata ko hain tonga pia pehe foki ki he whakamau polisi ki a Paula Tataf pia mo i kau toenga koi a o i kau o i komiti o mo whakataha i he tona ki koni taimi taha ho ataa ke apikoa o me sake o tu muri Youngi Brothers, pia koe e fiafi kata mohe aheni, atu e maaki mou tolu kotoa, tau ngau he pongpongini malo.

0: ko e tawhika hei vai a ki he pongpongi ni ne o at whakia vi katoria liu ko e pai a he ofa. Kai ke, e, onivela, ko e uhinga whaki ko e whasini e, ko e pai a he ofa.
1: Okay.
0: Ko e tawhia, ko e whaki fwai hiva taha a siare ko e pai a he lotu.
1: Pai a he lotu,
0: ko i. Ke tau wakai ange ki hene tu upihe ko e a pai a he ofa, hange ko e pai a he lotu, o ko tu iau ko e ko e mo oni ngahi. Ngahi
1: paia.
0: Ngahi paia. Ko e hange koni ko e paia he ofa. Aia ko e te, ko e hanga ko e whaka uhinga i ko e ki ai, ko e te hiki me ha fonua, me ha kolo ki ha kolo, he te alu, he te ofa. Ko ha o si o ko e ki ai, ko te alu me ha kolo ki ha kolo, ko te alu, ko uhi ko e te ofa. Ka ko te alu ko ia, manatui, te hoko ko e paia, ko te kotaha paia kita.
1: Koia.
0: He ku te alu atu, me he koloke, ke he koloke. Ko ha hange ha o ha ki tāna ki mai ke
1: tāna. Māri e kama e te vita ha wā nala iso ea me koe paia ai.
0: Koia.
1: Ka ka ku mōni o te vivili ange e paia he ofa.
0: Koia. Koia.
1: Ko ngā he koe whainga, koe whainga, koe whainga ngaue ku te whai, maka tuunga he ofa pe ku te whai e.
0: Koia.
1: Ko kai ke ka kua ka mōni. Ko te alu o whakapaia ha feitu, ko ngā pe ko te ofa.
0: Ko te ofa. Koia.
1: Koe ke pehe ia ke toi, ke toi sio ki hamea ke maua i te mo ui pe koe te maua hap toi whakalakalaka.
0: He ka te alo to fie kaia, te te fie kaia.
1: Koe
0: ia. Koe pakapau te te alo to mokosia, te te mokosia. Koe pā koe uhinga, koe kono foi uhinga pe koe te ofa, koe te alu o kia mea feituke.
1: Mea feituke.
0: Kia feituke. Mea kolo ke, kia kolo ke, eh? O hoko ai, o hange pe ko uhinga ko ni he paia he lotu.
1: Oia.
0: Hange ko fuiwa
1: siya. Kaike to fukeheke.
0: Kaike na to fukeheke.
1: Iyo.
0: Koe, ko na kehekehe pe ni, koe ofae, koe lotu e.
1: Iyo.
0: Ka koe foi paia, koe foi paia tatau.
1: Oia,
0: oia. Ka koe mea ko ki he lotu, mo oni apito apito pe, e te paia. Kaike ha mea ia, e to e te alu, e to lakang fa paia he lotu, e to hange ko ni. Ka te alu mate ai,
1: oh, yeah.
0: I he kolo ko ia. E tano ai pe kita
1: ai. Kerea ki kita so i fonua ko ia.
0: E tano ai pe kita ai i he kolo ko ia. Pe alu i familia, ka te si i pae ai.
1: Ko ia.
0: Te kiso ki ngai mea maari e ko ia, ene tu ko e. Pae hai o wha, pae hai lotu. Mo oni au pito a pito, hono to o mai ko ni, a ta wha ko ia. Ko te honga rewa whaka uhinga e pe he, angai tala noa ko ia, i he. He ko ko tu
1: e ke fuka ka ka evita.
0: Ko
1: te hiki me hi fonua tupu anga o ota. Nai mai me ko to ape ai.
0: Ko ia.
1: E? Ko te alo fa pa ia ha fitu ke ma tu ngai ha mo ui ke mo. E?
0: Ko te alo fa pa ia. Ke o fa mai to ta ko ku te alo tu ki ai. E? Ke si e te alo to pa ia fie ka ia mo ko si ia fie inu a me ko to. Fo he fa ingata. Ko te mi ko ku ta lawa ko me ko fo he fa ingata. E? Hala tau he mate pe mo ui.
1: O ange ko ha ua na koe aha ano koe. O mai ko a koe whano koe o mai koe mātua atu.
0: Koia.
1: Koe ke ka koe na whana koe ke alu koe ke o ki tonga ko.
0: Koia.
1: Rang he mātua. Mousio ke fumaka koe.
0: Koia.
1: Ai piki koe e whanki unga.
0: Koia.
1: Na koe pā koe e pia au mea kai ke nau ko. Kai ke nau ngana.
0: Koia.
1: Ai nei uhinga tanga maukao o nofu i tonga. Whae whakapae ai. O ana ngalo. Kai me whaingata o apena homo homo
0: koia
1: homo ofa mai a dik mau dolo fai mari
0: mari koia moni apito apito kako tau fa malo ko tau fika hiva ya pong pong ili ne o atu ya vikatoria liu ko e paia he ofa ka uia he mea kuhange ko ni ko e tau o nofo o si ai o si si o au i famili na na wanga fai fika wangi longo teme
1: koia
0: pia malolo ai hoa fai fika ma kau nga api pia foki malolo pesi tanu e pefe fine ai e na u ai mari fefe kau mo fa na u tana o se na tai mi ko i ai pa na u alu kasi no fo ai pefe fine o kelgere akia ko nga i pae ai a ta lau ko hange ko ni
1: ko ofa o tua
0: ko
1: o pae he ofa
0: ko o hange pe ko gulau ko ia a pai hello tu
1: pai hello tu
0: ko foi pai ai i he oang i he lo tu ko ya tase ni ulagai e
1: o mai pai pa na wa na wa pai e fu nga fu nua ko mai ka ga da
0: ko ya pako pamalo atu pamalo atu kia punare inonu pia mo tase nulakau ulakai pia mo paula moala faise kau monau kau mai ke tau polka ma ko mea taha vela ngala
1: tala ke faise kau gana
0: koia
1: hu mai heke tamahiva
0: koia
1: pokoe ne ilo
0: ke uhiva koia ke ki tohi tohi ake pere talau atu o hangei ko mea kou faafai selui matai
1: selui matai koia mo tokoni mai
0: koia koia wike kousi tau polka lama pehini koia kousi na tau holo me heono afe koia tolu afe pe
1: He wike kousi
0: katasio ange i he pori pe fefe ae heko uhinga fok ne aeki toke heke he tau polka lama i he pōni koe uhi foki koe koe
1: koe
0: koe koe puna mai koe a pishope pe amo uheina mei tahiti mahu inga pito nei aike na a autonu ke tōtaha koe na kapteni he waka koe na na uo atu ki ata he taha walu fiha taha walu an tolu o kaha asi mai ho tau kainga mei ata
1: koe
0: o mai o whakatau
1: koe
0: koe koe
1: koe historia
0: koe
1: koe pehe koe toku fua fua fonua en ko nau kumiange ki he sino o e kapteni o e kiwaka ko tonga
0: koia koia na ko whamalo atu kia kakimotolu ko ni whamalo atu ka nau hagiri tere po nau malo apito
1: si o
0: kau mai ki tau polo kalama e pongo
1: ni aspea nau he mahu inga ka kai fifi ne to ku mai
0: mana tu ko kau toko e tau kau atis ko ki he poni
1: kai fifi ne
0: tamai fifi ne
1: mai fifi ne leo leia a hine hiva ko ni kau ni malo he fifi ne ko une hango ngawe ko no leo fasi ko ne fasi i mai koha mea me ko to atahaya ka te au e leo fifi ne ko ni ma tolu tolu le rei mai
0: ko ia Aia e vela kau fokatu ka te koe Ko ta fika valu koe ki he pong pong ni O atu e losa maka Lolo tonga e ku i he toa fa Tuku mai ha fahenga mehena ke ave ki a i e vela Malo
1: O atu e kakai koe ni ka kautama koe ni Ngai poli fa afa mito palangi he E kau kau ngawe ku poli koe ni He kuna fa nongo maina tohe tau polo kala maka Ili ake ngawe Taki tau ate i tanai mo sebe me i kwai tse Kai koe me foke atu vawe fasko ni ma au e planite tau ngā peau ka fuspore pe pehe ki awere pe mea ki tanei dini si whakau maa a se mista ai a se lia ko sko si lala kau maa a uheina pa kai ke ngalo si Mary Ann e kau community tonga koe ni o tau tolu tonga o kudau whapai atu i Tahiti o lau lo tonga tu maari atu i Tahiti e pehe foki ka koe mosati pautaa Kia sai a tonga farsiva, taulaki pia mumere farsiva, pega linta, pia mololo a esa ue, piula faus mlanga, foko i haviri, takles tu kia, paula reveni ka uma ana popua, milika matavesi, pia pehegi a hina faretau, pia oatu maau mere lopa, ka uma a wate tolu tau junior, pia pehefoki ka wate tolu tau, pia mo siniwa ki oneanga, pia moi whanau mi family, Kai koia me foki at mau an mi lute pe mo arivai lolo ki ta kavila ki lute pe mo ino ke a luani pe be ta community tonga ka fita bai kolo mo ka ta mago ya pe mi ta kavila me kai koia me foki at mau fasko di pe pe ka koia lau hakiri malo ta ma u pung pungin pe pe ke ka u ta hin ko ta pe pe mi shasi perisi papa toi toi atu mo ma mo tolo fasi hoko e te vita kau foki atu ka koe.
0: Iyo, ko whamalo atu, ko whamalo atu ka te koe. Malo au pito, kau atu epe, mwe fasiko ni, ko tau fika walu ia koe ki he pong pong ni, atu e losa maka lolotonga e ku ihe toa wha, atu epe fasini ma au e nau hakiri, Tere po, pa pehe ka taseni urakai, punare i nonu, Paula Moala, pehe ka latu a reki vaisima, pehe foki ki a whawhakitai, afu kaloni hea, tangataku e latu i wawa ue paka o matofu i whaina
1: afu
0: i koia loni tu i pulotu se lui matai se fesi pia pehe foka takdesto ia i mele latai a havea ata pehe fasini ma ausan tavo pia pehe ka whanakio la vei tavake ane tu kia kumise i kaloni mo kautufu kapa ko pepe loa fifita pia pehe foki ka penieri latu sione pe au i tu mana solmone palu pia pehe asinate siare i papatoe pia mo aho tako ata epe pia mo fasiko ni pia ma au se misi manu ki Australia i he pongi pongini Samson Tike pia pefo ka Paula Tatafu saia taione, fretipani, wate toltau, amasaia, topuluka, kiko fulmaono, lokantani, paula reveni mo anapopua, fretfonua, sone mo unga Steven mo taane papehe, foki, kia motolko toa, talotonga ngaue, ihe pongpongli. Ko famana toa toa ipe, ke kau polisi, kau polisi, pea pehe kau polisi ifi, kau sela, kau tamate afi, mo fukataha, ihe taimitaha, ho ata, o etona, kiko ni, aha wano, ki api o mesake o tumburi to e pia mufataha ua ki he aho koia o e kauporsi o whakahoko ni i tisema pia pia foki e ku talamanu atu ki he timi tau kawalu koia tonga ne nau tu uta mai i he aneafi
1: o tarini ki asme sa lako koia. Taka taina sponsor lahi lahi koia. Naya Paula Moala
0: koia kau, eh? Aia koi nau ulati wa inga koia i nusilani e whakahoko ia i aho tona ki koi ni Tona ki koe ni aho wano I he taimi taha aho ata I he a motimi koe a, a papeliane a New Zealand pe ko New Zealand a 15 Koe fea hui ni foki O ku kaike kao mafisi e
1: Koe
0: Koe aia koe koe foi tau pe koe ni a tonga mo New Zealand papeliane O ku kaike na tau ki naua Ta motimi koe a New Zealand faka ako pa mo Australia Koe papeliane bene o ku na tau pea pe foki ki hamoa ai a koi vainga ka koe ai pepa mo yongo timi ai whanau tonga koe ai hemritoni te nau ka koe urak vainga aini i he aho, aho ua ono tona ki koni i he taimi taha tau noa ki he apiako koe a St. Paul i Waikato mo tolu wana mo wata mo urava atu ki ai pule lulu ka hau aho tau noa tahataha pongpong i vainga ia mo timi a hamoa e te whakako pe moia i he mara e St. Paul i Hamiltoni ko ate fasikoni pe ma ak motor ta ta be mo tim under 15 koni a ater ku na lo tonga geni tal mo nuat ka motor no ate pe fasikoni ma motor pe pe foki ki sta fana ho poate ko ate fasikoni pe ma ak motor i he pongi pongi ni kage lo lo tonga ku he to afa ma pe lo samaka pe ma ak motor i he pongi pongi
1: ko e ma ka fe na motor u de ja
0: ma kan mitar fo o Malo, io. Kadak be, koe hui koe ki i whihalaki be i he ngāwe, kau oate tau whati, malo.

0: ko e tata mi to ta miniti e watolo tata miniti e watolo ki he fa he pon pon pa ko fama lo to ki ki a loi moni pailate ko fa si ko e lo lotonga e ko i he to no fo i he to afa ko fa uia a motu a kotongo ko a mato a fono maire ponga ko ku ia e tangata i o kalanini ko e ko fainga a ka ku fano fa hingo mata pure ko e ko maka pito i tangata ko ia ko maka pito i tangata pia ko hange ko ko fasi ko ni atoko si famalo atu ki a selu i matai se fesi ko hiva ko ni ko e tapuang e moe maire ko e fau e tari ma ko ni vai ko niua no fotoko mololo ko e fau ki ono o fefine na e mari ki kolonga tonga tapu
1: wow
0: ko e ko o tafra malo la hi apito ki kaltangata peni e na tanaki mai e na tanaki mai ko ia ki e tapo kama e one vela fa malo la apito apito ki a ki motolu i he pongpongini i he a tanaki mai ka tau tate fitu fok selu na tai ko hangange ko loi mon pailate folo hai ki puri a tangata goni a loi mon pailate ka ko kau tangata ko na manako i he hiva
1: ngaya pa na ilo to ko itu
0: anga hiva
1: mau inga masi
0: mau inga apito apito pa ko fa malo a tupe ki a aseni en lindi kei line e ne kau mai ki ta por kama i he pong pong ini e vela ko fa si ko ni na to o si ai ko ne o atu ko ya e mele ka fu si a tou tai e tapuang e moi maire ko o mai ko ya e se lui matai se fesi ko fa o ko ni a to ta ha a kotari ma ko ni vai ko niu a ka uno foto ko mololo ki hono ofe fine na e mari ki kolonga ki kolonga
1: tio tonu be pa longo hi po hiva ngi ha ho i fau
0: koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia aia ko si ko si o ni ki to ta ko ni aia ku a ke ni fa na ai ko to ko mololo ka ma ho a ki kolonga ko me a mari a bito bito ke te si o ki hanga ko e ta alu i he hanga ko e ta ho ta loto e ta ufa e ta si o ke ngai me a pe ni tu ke kapau te ma ho a pe ki ta ia iho to kolo kuofi te ia ai pe ki te kau ki tahe pae hai ofa
1: kai ke kau ihe lau hepa
0: ong to tonu ke ui fahinga pihe eku ma hoa pe koe o to kolo
1: lo kolo
0: ke epeo na huingo a nal tonu kau te kai ki tau fano ha taha kune haka umai koe koe pae anya hai ofa aia koe koe aluia koe ma hoa ki ha kolo ke hango lau hango lau awate
1: iyo
0: koe te hiki ki tahe kakai fifine
1: ke alo lau e me a koto a pe kolo hoto o whanga koe me a ata
0: koia ka ku te kai ki tau whanongo hataha ku ne tala fefe ai whahinga koe niu ma hoa pe hoto kolo pe ku te kau e pae a pe i kai
1: koe e pae a
0: koe tu iau e ki ai e o pe te ma hoa hoto kolo te te kau pe ki tai
1: kai o kai koe ke mo ta anua ko o tama kai haa koe koe kai haa pe ko holo to whare koe alko kai haa i tua kai haa holo pe i lo to whare
0: kai haa holo pe i
1: ai koe whainga ofa koe lo kolo kai ke pae ai kai ke pae ai o whainga holo pe i lo to
0: koe maari e maari au pito e dere si o koe ki e ngahi mea
1: whakama me koe i fo i hiwa whaka ofa hake nei ai fo i mea bete kina e ofa e whakakouna
0: koe
1: ama ko ha ai ko fa u hene ka mai ko mo ne la wena me ai ko fa u he ta ki mahalo na ha palo pare ma nai ho
0: ko ya
1: si ri e ki na si ne ofa kai pe ko amusia si ta ke o ku ne si u he hala ha ke
0: ko ya
1: ka te si tangi o ya we
0: mari mari
1: o toki
0: ha we
1: a mama fo mea he fo ta fo mata la kona fo mai kona me ya se lui mata i ko fa e tanga ta e ki ki ho no o fe fine ai ma na ha palo pare ma na ho
0: ko ya
1: e mari ne fo ta la te i ta mata pe ko ta puang e mo mai le fi tu he ku ngo we Me tā mai rewa. Ka hala halea mana tu iau kou si i he. Pa koe ka ipepo i he ta. Kou si i he, he, he. Ae maari lahi o pito e. E tā nani paka ke... Ngono fasi pe
0: ona. Koia, koia.
1: O ne hango o tiriwa mea ke whikau. Masi ka pau te ongo i pe gita. Ongo ai fwoi fasi uka ke te maheni. Ka pita tō tala noa ke te
0: pitu. Kau ki tō ki wakaiang ea whawhaktahi pe ku ongo.
1: Koia.
0: Ae ku rea atu koe ni. Whawhaktahi ku ke whanongo mai? Sio. Ko tui pe kua te ke.
1: Si whanongo mai whinga mai
0: tau. Si whanongo mai koia. Si whanongo mai whawhaktahi ki he tau. Ta telefoni e ko pe pa pare ma se ne ta mai ko ngore re yang e pe gure a kuya ka ko ne re mai
1: ko ke tau ma
0: ko ke ke ma ko i heni e bol kala ma he
1: yo
0: ko chi i me ala ya pito a pito ki he to dani i ne fe
1: ko le beke ke toki toki mai be la va pe ta la wa tu pe ne e
0: ka fo ke la va ke ke toki toki mai mantu ya a fa fa ta si a pa ulio no fo nga
1: oh sorry sorry
0: ko me ku ne nga ga hingo mata pur ko ko fa fa ta ka ye ka fo ke atu ka te ko ko hi ko ta fika fiha e bong bong fika o no
1: io
0: fika o no a pe nan se lomu ko fiu fi fili ma ki mo tol ko to a pe mo me a mai ke ta por kama ko fika o no ia ka atis fe fine foki o e pong pong ni e vela ka foka tu ka te koi ke tu ko mai pe ko a hai ko ave geta fas ko ni vela
1: ka we nie ka we nie ka fe fine hi ba manako o pite tola hi ga ta fito ki ha ge koi ni ko koi e wa te tolta o ga mas niwa pe pe foka fa fa ka ka ko ye foka at we ba fas ko ni ma ma au a tuta fo pau pe pe ka koe kiko fui maono pe a molupe ki Manurewa pe ka ana ka uma tipi pe ka tia te koe diploma Amelia ko Tipasa Lui ka uma Amreana ko Nayata Malolo ka uma Livi Sionisi pe ka nasisi ka uma Anusi pe po ki a te koe a Kesa pe a mo hare makaluniu ki Pokeno Koi koi e foki at mau e pasko ni te vita nai mo se Pia pe foki ke taine koe ni taine ko Mirika Matavesi Pia taine ko hina Ki mangre pruitse ko fape ke ke a whanongo mai ke ngai hiwa maari o ata ke Tala noa e bon Ke le koe pe pe foki ke koe a Paula Leveni Pia uma anapupua Skani ka uma taulak farisiva Pia ke koe mele Linda ka ma alolo pe mo esau kai ko ia befoki at wa wa fasko ni ba ba e mosati pe pe ka foke gu ka ka tohireha tohireha Steven Uhi pe ka mo fini a dofa palu ka ma silia du blot pe ka ko mafi ka ma vili pe ka u tonga ko to be mu i he tepo ai escoti ko ni ko rich se me ko ko ia be foki at ma au i ke tau a flipo habili ki to soni ki ranui sorry i'm sorry ki ranui pe a be foki ki we skate ka ko e paula tau nga beau pe ko ko ia be foki pe be ka pita malafu pe a mo ko e te vita manukia at ma au e fasko ni a fasconi ka koe tangi atu wafu pe ki a mwhike tunga fasi a takal te flakseni en rutau pe ki a koe a Manu Lawaki Malakai Pani pe ki a koe a Sione Timote Taufo au fuka tu Devita malo
0: io fa malo atu e vela pe a ko wato e pe a fasini ma motol ko toa pe tablotonga ngā ue i he pong pong ini Pea pe foko wata e fasini pea ma ki moutou luko ia kau polisi tutuku kore mo whakataha i he a tona koni he taim taha hoataha ke ape o mesake o muri i mangere. Pea pe heke tau tim taha walu pea mei tonga mo tim taha ni mai kore sitonga na rotonga i heni. Ko e blaki vainga ko e taha walu e whakaho ko ia he tona ki koni ki he apia koko ia St. Paul i Waikato. Pea koe tufo koia ai proklama koia ai a koe aha wano oia koe na urakitau ia tonaki koe ni i Waikato ma to eti mi no ati mi fa ko no silani pa pe gaselia o kuna vai nga ke pe gina wa ko hinga o ka gina ka wa to nga mo ha mo ha he me ko una ha o pe gieni ka ka gina ka na o ta pe no silani mo aselia ko hinga foki ko e ka toton be na e toton be vela ke ta na ki vai nga he ka ko an pe ai pa pe gianne a New Zealand 15 ka ko to avia fo ke ta fa na to nga e New Zealand school boys ai aku kwen a na tua mai na tolia mi tonga pe ko hamo me ko ostem vai nga nu slani
1: oye ho ina ki ai
0: pa una o mai fok na tol ko ta ko ha kaila hi na tol pa pe fok na usai me ka ne hu me ko hange ko ne hu me ko ni ke tim frago ko ta fa na tonga ko to ko wa me bori nga toni ku na ka o e timi ko me ka te tok fenge ka o ke ma o e ta mai ko ni ki he ke o ato na uhingoa
1: oye
0: ki he tau a whanau tonga ko ia i he, i he tīmi. Pea, ko ta hangepe kokulau, ko whika auno ko ia ke pongpong ni, atu e nanse lomu, ko i fiu fifiri, pea maa ki moutolu, ko toa pe kumu mea mea ki tau polkama, son tavo, pea pe ka whanakio la vei tavake, ane tūkia, kumise i kaloni me kautu whukapa, ko pepelo a fifita, penieri la tu, sione pe au atu imana, solomone palu, asnate siare tapie kia aho tapie foki kia tagresto ia me la tai havea se lui mata se fes lon tu ipulotu af kaloni ea fa fa kitahi la tu arek vaisima paula moala puna lei nonu ta se ni ulakai na ua giri telepo tapie kia semisi manu tapie kia wins tahi pa moviri moi a toafa pea pehe ka Samuela Funaki, pea moloi moni pailate, pea pehe foki ka aseni en lingi kei leni. Momela taulanga, ko ato e pe ae fasini pa maak motolu, pea pehe foki ki he kau ngau e kotoa pe, fare mahaki, kau fauri teksi, fauri lori, pehe ke ato e pe fasini maau paula moa, pa pehe katevita manukeu, pea mo petelo olosoni. Ato e pe fasikoni pe a mamu tol kaunga au e pong pong pong mo ni fokke lau vela fa ofa palangi tai miko kaunga au e pong uri
1: ka ofa langi masi seko nam talamai nam tol vita masi koi moko mo pol kalama pe koi li kuesi kai ke mautou ngai mautou mau fanu fanu o fasi be mautou mau koloa be mau lue lue holo i fare nga au
0: koi ya koi fai nga taa be a lue lue holo i fare nga au
1: ka ofa palangi fuki a fai lue lue koi
0: kai ke Ko atu fasini motor ko to ta nga ue.
1: Iyo,
0: ka fauri pasi, ka fauri pasi, mana tu ba pe to ire ha, ka fauri pasi, eh.
1: Ele ke kole ke ka ta, to i pe mu to ire ha, ingo e pasi
0: ko. Oi, ke ile ka kai. Ko pasi ko te da te nga ko ai, fa ta ta pe ke de alo u o ko nga ka la puta mai va va kai, eh. Ko e ta u afika o no ena. Ya me anan se lo mu e pong pong ini malo.

0: Ia, fo'i fa'u. Fa'a malola hea ka seri me tae. Koto keilo nito kata hanen fa'u hiwa ko kiti o ne mamata. Fa'i mako di diwa.
1: Fa'i mako.
0: Fe fo'o loa ha'o faka ngalo ngalo i gita. Aiko no uhi ngaini. O se mahina eo no teke ki hava kaia. O se mea. Fe hono faka ngalo ngalo i gita. Ta tolu sa mea te vita. Ka ulau ia tupe sa mea te vita. Ki vesh veia eo no. Ke tau ki fanongo ngai.
1: Ma hui ngai polo pola.
0: Ke tau ki fanongo ngai ki ai. E foi uhi ngai koia pehe. Fe hono faka ngalo ngalo i gita. E lau e ta tolu a te vita. Kau ki ai ngai ke tau fanongo ngai ki ai. Eiki. E ngalo a fe ho faka ngalo i. Au. Ho faka e fai o ta ngata e ngata a fe ho hanga kehe me ya kita e ngata a fe a kumi faka kau kau a hoku lau maari ka e fonu mamahi a hoku loto i he aho kotoa pe ko e faka pui ko e faka pupula a hoku ngahi firi e ngata a fe Hanga mai tari au eiki ko hoku o tuā e. Whakamāma hoku a mata na aku mohe i he mate. Na e pehe e hoku whiri kua ulawa i ia. Haka haka hoku kau whakamamahi i hoku wei. Ka ko au kua falala ki ho o mesi. E fie fie hoku loto i ho whakamo ui ka kauhiwa mua ki a sihova he kuone o wha i kita. Ke sia ke kaumari e a bito hange ko lau goi a fwoi. E fwoi lau goi a fwoi hiwa a pehe. Fie fie fuoro ho whakangalo ngalo i kita. Ai ko uhi ngā mahalo ai whau. Tātolo a sia ke he maari e koe. Ai hoa pe alota fwoi hiwa. Tā tolo sāma te vita.
1: Tūnga nofo da iai kā i ngāhe.
0: Fefe ho, Pia pa ko maari ia lahi, ai a whaka tā anua ni koe ne, o atu koe nau meiri.
1: Oia.
0: He lau koe, he kau tui, he kau kapau na kei whai pēn no fōi ni ua.
1: Oia.
0: E whahinga koe ni, pako, tau o mai me ni ua fōki o tau, kai ki tau toi nofo o i he whainga taa koe ia.
1: Oia.
0: Ka pāna tau kei ni ua. Ko i lau te tau kei ki tau tau. Kaku maari e au pito ai fwoi hiwa e vela. Ko e haha o tāna ki mai e vela.
1: O inresi e fwoi vea koe kai whaa i māko ni ua ki fuku mahino ka teo.
0: Koia.
1: Mahino pe ka teo koe whea ngai fitu taki e mea he aho koe koe māko ni.
0: Koia.
1: Ka koe fwoi tini ke i li. Koe mea koe e nai whaa oai e mei li lau tohi mu.
0: Koia. Ai koe fuku talamu. Koia.
1: Iyo. Si wafai ngofua e honi ka kai ngalo e. Ta noa mai e. Si lau whainga tā ia he taimi koe, he?
0: O hangepe ko lau kone whee, dhā whee whee hono whakangalo ngalo i kita.
1: He, he,
0: O se mahi nai whee hau tika kia hawaka ia.
1: He,
0: O hangepe ko lau ka Samson tike hene alu. Whakina, tais whafafoka Samson tau hiva fitu ene Samson. Ene, ospe koe mehea kope alu ngā ue whai mākoni i
1: iniua,
0: he? Oi. Ene, aia kone whoi alu, koe, Osi kakato ene mea katoa hao ke fohina kalasini mo mea. Kako maari e foki e talano kora Samson. Ka pao te te alo eva kaki i fefine. Ko pao ke te alo me fohina kalasini ko uika ke ulo ke mama.
1: Ke ulo ke mama.
0: Koia. Ko famaloa tu kia angina finau, angina maloa pito kau mai.
1: E
0: tau pol kalma i pong ni.
1: Asi ba angina kwe ke pekuciazione.
0: Kwe ke tio, puri pega sa ngafuse pong ni, puri epe me foi tolu Amerika. Puru tausa, pe ape ka tevita kia tevita manukia.
1: Manukia.
0: Pe amo misa watekini. Puri foi tolu he pong pong na puri fa ba puri fa ta hai pe.
1: O du ma so ka fusi. Na no fo fa ka ka wa ya foi fika wisi ni ke o mai.
0: Kai, ka ko fa malo at fa malo at. Malo apito e.
1: Io.
0: Ka mai mali apito fa hu ma ka tin ken na tin ken me li i he pong pong ni.
1: Fi fi agiko.
0: Fi fi
1: agiko.
0: Na ne ko score mai te pong. Na ne ko. Ne
1: lo foki na si o tonu ai na ka o tonu
0: ke ka. Na fa ka o ke ka ka o ma futa la.
1: Koi kai ke. Fi fi fi. Koe nau si kākoto koe, koe nau si whanonga hiwa, nau lere noa pro, nau loi mātai, nau whanonga, mea pēna.

ko e tau tai mi ko tau miniti e fa tau tau miniti e fa ki he nima i he pongpongi ni pe a ko tau fika ua ia ki he pongpongi ni a ue si e kupere ne o atu fokie ni he tongan chain ai a kuhiva i a tuia e Luciani Lavulo pe a pehe ki a e sei tupou i he tokoni ko ia ki he a fasiko ni kako a maari au pito a hono o tuku atu e taunga hiva kau atis fefine kotoa pe tako fuatawange pe e manu kanseli na yon nung o lele yatu e fasini pe a maa ki motol ungatea mau fuatawange pe na yon o atu e tau polkala maa i he pongpongini ki a ki motol we pe a mo ki motol kotoa kumu mea mai ki he tau polkala maa ko hiko e vave koia a e taimi ka ki he tau polkala maa koia oku hoko kaje ko e tau fika ulaki koia ki he pongpongini o ku atu fokia e tui malakaho koe ofa mo oni kaweni he fasi maari e pahanga beko mea nei ulawe koe kiai kwa ke toi ui e fasi ni kako atu pe fasi ni ma mutolu kotoa o ku mea mai he ngalu ea pa peke ngalu ope whana hopo ate atu pe a mo e fasi ni ba ki maa ki mutolu i he pongpongini mutolu kotoa ku mu aha ke pongpongini o teuteu ke mu ulawa ato ngā ue pe a peke kak tau tolu ku tau lotonga ngā ue amana ke tau osi mai ta tolu tau fokia ta tuki ape o maa wa maa lolo ko ate fasini tari tari ki mou tolu kotoa o ku mou a kau mai ke tau proklama fika ula kene pongpongi ni pia mei a naitin keili ko ia tonga tui malakaho ko e ofa mo ondi tau fanonga nge ke lau a fasini ki he mea ko ia ko e ofa fika ula ki ia pongpongi ni maa lolo

ko e tata ni o se tau mini te tolu o se tau mini te tolu pe a me i he nima i he pong pong ini eh? Pe a kou whamalo atu i he lava lele i koia e tau polklama ki he a pong pong ini whamalo fo ki kaone vela i he kau mai koia ki he tau polklama i he pong pong ini pe a pe he kaki mou tolu kotoa pe na mou kau mai ki he polklama i he ope pe a pe he pe ki he ngalu ea mo popo mai ki ta por kama ko ye pom pom ni fa malo fo ki ki a pisope se lo wini si la lavea pe pe ka weina o ku na ka mai he pe por kama e pom pom ni ka ko te fa mana tu pe ka mo to lu e ka nga tonga e mari e ta por kama he ke ka u ko hi ko no fa ma popo mai ko ye fo la u ko na fa ki ta i ti ko no ku mi ene to ta ko na kapten he va ka ko ye uno ka asi mai a kakai koia tambi ata koia eto a tau foki peke tau taimi totonu i e taimi tahaua e wike ka au tau fanongo ha ma, mea maari e koni ku mau e toko taha koia o ku tanu ia i tahiti a e toko taha koni ko haareva a ngā au e hoko atu aia ne forau mai hene utai e kau mauri e toko taha nima o na ulava atu koia ki e ngā au e koni na whakahoko i Tahiti. Koia ko whamanat pe kak motol. Ka kumo fie whanongo, hono whakaigi ki koia ko e wike kaha uia me taimi taha ua po uri ki he ua a po uri pe o hengi hengi tua bule lulu wike kaha u ke mou mea mai o whanongo tonu ko ha mea hoko atu koia ki he ngā ue koni ulotonga whakahoko episode. Ka ye, ko whamalo kak motol. Pea pehe foki, ko ne osente u atu peha a tau ngahi fasi pea mo tau taitari ai ko ke tau programa whakaosi e whakahoko atu fokia e Chris Takau i he pongpongiri e tau tokoni whakalau maari e i he pongpongiri ka o atu a tau ngahi tau fasi pea tau hoko atu lewa ke tau programa whakaosi e pongpongiri ka ye ko whamalo pea ko whamanat pe kang motore tau programa ko ia i he tokonaki me taimi taha wā ho ata ki e ono e fiaf tokonaki pia pehe ke pule lulu ka au me tolu e fiafi pule lulu ki e pongi pongi tua pule lulu ki e ono pongi pongi tua pule lulu whamana tua tua ipe e tau ngahi polkama ko ia pia pehe foki e ku whamalo ka motolu kotoa i he pia te watpe tau fasi ka te tatawa tua ipe he ke toki osi wanoa pe ate tau programa whaka osi i he pong pong ini. Ko ke i kore whamori mori pe, ka pau nea hato whatongia, na i kai ke tau mok mou tolpa mou whamori mori i ange ai motu ani. Malo apitoa.

0: Nia, ko e fie ma o koia ke toile reiange a ngā aue koe o kufai ki he malu i o e kakai. Pea kui ai foki pea mo fe ngā aue aki ku osi palani ke konga ki mui o e tauni. O ku whakaloto lahi mai e taha kau whai o ngongo haa moa na ane i kuna o e pare o e whai o ngongo le rei. Na ane pehe o kui ai e to tonu e toko taha kotoa pe eia ke ne pore pore aki a hono tupu a ngā pea mono kakai. Ko Tamara vai whanua ia o glotonga i haamoa, pea o gne whaonga ia whainga maari e koe ni ke whakaloto lahi, ki he ni ihi ko ia o kwhai o ngongo whekawaki pea mo nau tupu a ngā. Nane pe heo kto tonu pe ke nau pore pore aki a nau haamoa. Pea i taimita tau, i te pire ko ia o i kau whai o ngongo whakawaha apure a ngā, ko ha o kui kai ki ia ia ha whai o ngongo Pasifiki ke whakafofonga ai kakai o i Pasifiki. Ko e polokala māko koe ni, o ku ne whakarere, pe e toki whakaosi, e konga ki mui o e wike ni. O ku lahi e ngahi mea ku hoko i fisi i he whakamau anga. Ko e taha e ngahi mea koe o kwhai ai e ki ilongoa, e ngahi aho ni ia koe puria, a e ngahi whakamu oni na e tauhi i he whakamau anga. Na e pehe koe hia ia koe ni o ku tonu ki ngā oe pōpula taha i ai. Ko e ulotonga whakatotolo ia i he kau polisi pena e anga whewhe, ai puria, ai pāko keini e fitu me he tuku anga Me he tuku anga mea koe e whamau anga. Na pe he whamau lahi ia sa are stemo. O hoko e mea ia koe nike ne uesia. A e whiha laki koe ia e ngai mea whaka whamau anga. Pe kua ia amanaki e waveni a hono puke. A e toko taha pe koki nau tolu koe ia na nau whaia e pango koe ni. Nga tāma pe ongo ongo koko mai makita tolu a koe ni whatau peke mumaha o le rei koe au Flipa Matulalo. Tua whātu.
1: All new Island Time.